Simula pa noong taong 1996, ang Tierra di Ibalon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maaasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Tierra di Ibalon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour. Maging ang LGU's enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Tierra di Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Tierra di Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa Tierra di Ibalon Tours 96@gmail.com. Kung mag-like sa kanilang FB page, Tierra di Ibalon Travel and Tours in Tierra di Ibalon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move.

0: Magbulag na kita! Iyo, mariman basta iwalat mo sa kuya limang aki ah! Lima? Ano ka boy? Sarusa na!
1: Huh?
0: Natataso apat yaon sa imo! Natural takay pa di mo ito!
2: Basta Bicolano o Ragun!
3: Yolo Pascual po, sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
4: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
6: So, anong yes, pangalan mo?
7: Si Dab po. Constipated ako, di ako nakaka-CR mga 2 days, something harap ko yan. Ngunyan, sabi niya sa kuya, itry ko daw so kape. Nung ininom ko ito for almost one, within a week, bako na ako constipated. Then, sa pagturog ko, magayunin na. So, tula ko talaga, pablouted ako. Then, nagsalit talaga, sapa.
8: Ang Ning's Mall na Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm. Ang Ning's Mall na Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay. Beside Fidoran West Central School. Nandyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo.
9: Para sa samut-saring parte ng inyong mga sirang appliances at electronic gadgets. Punta na sa Kinetic Merchandising. Kinetic Merchandising, dealer of electronic parts, appliance spare parts, washing machine spare parts, electric fan spare parts, and all other electronic devices. Kinetic Merchandising, located at Lapu-Lapu Street, Legazpi City. Harap lang ng Legazpi City Post Office.
10: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
11: Ano pong pangalan mo?
12: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
13: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
12: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
13: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
12: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
13: So, ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
12: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
10: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
9: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
10: Naaalala mo ba ba?
14: Inaam ko nagkamali ako.
10: Pag-ibig na tunay at wagas. Mga pangakong napako.
14: Pangako sa iyo.
10: Kay sarap balik-balikan kasama ang mga awiting tumatak sa inyong puso't isipan dito lang sa Uragon Retro Morning. Retro Morning.

0: Philippine Standard Time. It's 9 o'clock in the morning.
1: This time check is brought to you by Liverade, Silymarine Capsule. Liverade, it's liver lover, boys.
2: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
3: Critical na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain, maaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May Silymarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.
4: Mga kasangga, akala nyo tapos na?
5: Aba, hindi pa!
4: Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4 Extended!
5: Oo!
4: Tamang narinig ninyo!
5: Mas pinahaba!
4: Mas pinabongga!
5: Mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo!
4: 20 winners ng tag 20,000 pesos.
5: 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos.
4: At siyempre, ang grand prize.
5: Isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos.
4: At hindi lang yan,
5: may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos.
4: Kaya't huwag palampasin
5: dahil extended na,
4: mas marami pang araw,
5: mas marami pang entries,
4: mas marami pang chances
5: para maging winner.
4: Para sa official date ng grand raffle draw at iba pang detalye,
5: tutok lang
4: sa inyong paboritong radio station,
5: sa programang Kasangga at Kalusugan,
4: at sa Mark Cafe official Facebook page.
5: J-Mar,
4: Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4.

0: Broadcasting live, on air, and online. This is MBM 90.7 Radyo Oragon in the service of the Bicolanos Region Y.
1: An oras sa bilog tabing Pilipinas, 4 minutos lampas ang alas 9 kan aga.
2: Time check brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin.
0: Uyan na ang programang Mayong Preno sa pagtukar kan mga isyong kontrobersyal. Urago ni Rada Bicolandia. Tuyong piglilikayan kan mga politikong pasaway. Urago ni Rada Bicolandia. Maisog alagad may pagmakulog sa mga taong mahuyo ang buot. Ini Rada Bicolandia. Uyan na ang lalaking salitsana alagad malabagyo kung bumirada. Eric Sevilla.

Uy! La luna. Maray na aga Pilipinas. Maray na aga Luzon, Visayas at Mindanao. Mga asawa at nobya. Magandang umaga, lalawigan ng Albay. Progresibo, asinsadong siyudad kan Legazpi, magandang umaga! Sa bilog na runa kan Kabicola, na padagos patabi na pinagaabot kan samuyang signal, magandang morning! Aldaw na! Anong aldaw ngunyan? Miyerkules! A 15 bulan kan July taong 2026. Welcome na tabi ang gabo sa laog kan programa, sa liwat kita na naman ang magralabo-labo mag-iris krima. Inian sa indong lingkod amigo sa radyo. Solamente the one and the only, nag-iisa, wala pong iba. Si Aka ini, Aki kan, Albay, Eric, Sevilla po lamang. Mag-iribanan kita poon alas 9, sagkod alas 10 kan aga, Lunes, sagkod Biyernes. Sa programang Uragon, Birada, Bicolandia. Ang sulaminting programa na nagtutukar kan mga sensitibo, makontrobersyal, mga delikadong isyo. Tagabuyagyag kan mga isyo nin korupsyon, pananamantala sa taong bayan, na pilit tinatakpan ng ating mga halal ng bayan. Namamati kita sa 90.7 Radyo Uragon News FM. Sa pangaran kan pandiurag na si SM Rod Perez, si Pading Tope Aydalia sa technical side, George Valderrama sa tower. Naiiling man kita sa bilog na kinaban sa paagi kang Radyo Uragon Facebook page. Bukas tabi ang text line, pwede man kamong magpalagatik. Pwede ka mong magpalagatik sa 0995-943-9391. 0995-943-9391. 0961-355-6393. Tibaad makasabay ta si Pading Alan Lopez Aceituno, ta si Pading Alan Lopez Aceituno, ang lalaking may pinakaalabang imbutido. Nasa bulod da asya kan Kastilya kan Sorsogon Pading Tope. Pading Tope. Duman sa mga kababayan ta na nakatutok na tabi sa programa, kumusta tabi su state of city address or ulat sa bayan ng ating mayor ng Legazpi City? Kayo po ba ay satisfied? Kayo po ba ay kumbinsido sa mga naging ulat ng ating alkalde ni Mayor Hisham Ismael, kung ang pag-uusapan po natin ay programs and projects implemented sa satuyang syudad during or under his leadership? Katawan, ingatan ang inyong katawan. Katawan, ingatan ang inyong katawan. Katawan, otro, ingatan. Otrohon ko tabi, bukas ang satuyang text line, 0995 943
9391. Yeah, ini to digdi yo. 0995 943 9391. Sige. 0961 355 6393. Good morning, Tabi. Sa Makinyana Astillero Golondrina family. Pirmi man iyan nakatutok sa programa. Pading tope garo dyan maapod sa imo si Pading Alan, ang lalaking may pinakahalaba, pinakadakula na imbutido.

0: utrohon ko tabi, utrohon ko, kumusta tabi, sunaging ulat sa bayan ng ating mayor, kayo po ba bilang Ligaspenyos ay kumbinsido sa kanya pong mga nagawa at mga gagawin pa? Oh, nasa linya na padayaw na. Oh, an oras, iguan na tabi kita ki 13 minutes lampas ang 9 o'clock in the morning, tamang-tama, nasa ibong na linya na agad-agad ang lalaking may pinakahalaba, pinakadakula, buda pinakamataba na imbutido, pading alan, please come in.
1: Urago Live Report.
2: Yes, maray na aga pa di, maray na aga sa mga parantabay. Salamat sa Diyos na nakakakita ki may magayon na signal digi sa kabubuldan kan San Roque, Castilla, Sorsogon.
0: Garo, ang balita ko, garo, puga-puga na ang sa imong pagrehabilitar. Kan gigibuhon mo dyan na farm, dyan sa Lute Nindo sa Castilla.
2: Big bisita ta pa di, so binayaan digding rugaring katong si Maderes ta medyo maabot na. Big pa linig-linigan ta naman. Kaya kaning magturo-taralubo naman sa mga kanyugan digdi.
0: Ay!
2: Pero,
0: ang yaon, cool. Ang yaon dyan, manyog.
2: Roger, manyog tapos makahoy.
0: Maperte dyan, ano? Igwaman nga yan dyan.
2: Kung nga yan, bubugtakan ki farm pa di. Ideally ni, ta malimpo yun sa irarom.
0: Ay, perte yan.
2: Mm-hmm, arani pati sa tubig.
0: O, pag atama na dyan ki manog, tatawan ang takang materialis.
2: Pwede na pala. Pag nakagibo na kita digdiki payag-payag, pwede na yan. Pero nakulon pa di ang paratangog na digdi.
0: Ay, guwa man. Ito
2: pag nagiyan ko so tugang ni Maderes, naglilukan, natatutok sa Radyo Uragon.
0: Aram mo man sa nabaga, ang Radyo Uragon, sa roon na iniong institusyon. Pero, dayman nagmamati isa ko, ta sige daan absent kaya.
2: Sige na nga ni magparabsen. Fight na pirmi.
0: Ang problema garing piga, ayos ko so studio ko duman.
2: Madali na bagay ito? Nailing ko, madali na.
0: Dahil pa, maluya, aloy-aloy pa ito.
2: Dahil pa nakatama sa kunyan.
0: Dahil pa naka-champion sa derby.
2: Champion. Dahil pa naka-champion sa nitlag.
0: Pwede, yaong kapalan, maliwat kita. Yaong kapalan kasuod ma sa ICR tabi.
2: Negative pa rin, hindi kita pa rin nakapasyar ta malainon sa pagmati ta medyo pigukuro kalentura kita kasuhapon. Pero nakamonitor kita pa rin sa Facebook live ni Mayor Hisham Ismail. And dahil na tumangalas pa rin kung natapulon ang mga akomplisimento na ipinagpahayag ni Mayor Hisham Ismail sa mga Ligaspenyo dahil arang tama pag ngayon yung satuyang pandiurag na mayor, talagang nahihilingan sa iyang pagtatrabaho. Talagang puga-pugaan, puhon ka na sa iyang pagpukaw. Ito nga ni pagang panindugan niya na lonely Gaspenyo left behind.
0: Iyon!
2: Talagang hindi naging mission niya, naging sandigan niya sa pagtaunin serbisyo sa mga Ligaspenyo. Napansayin talagang nahiling man talaga, namatian man talaga ang mga Ligaspenyo na talagang wara din mga Ligaspenyo na pwedeng mawalat sa gabos na sektor.
0: Ibig Alam? Sabihin pa di, ang gustong pag-asinso or development kan sa tuyang mayor ay inclusive.
2: Tama ka dyan. Inclusivity in Ligaspe. Ang tiga sabi nga ni, sa mga brande o brand ka na paninirbihan, public service ni Mayor Hisham Ismail.
0: Sa Tagalog, walang maiiwan sa Ligaspe.
2: Correct ka dyan pa din. Na nagkapirabaga sa mga ipinaga buyagyag niya duman, ipinagpahayag niya, ining mga komplisimento niya pag-abot sa edukasyon, sa salud, sa social services, na kung sa'yo na nakulo naman talaga ang natabangan, natawa na ni na mga ayuda kan gobyerno lokal kan Ligaspe, and lalong-lalo na sa mga infrastruktura, sa housing, and ining pag-abot man sa mga business sector, and lalong-lalo na sa environmental as in disaster management na kung sa'yo mahiling tabaga. Kita, saro kitang nakaka-witness ka na pag ining pagpadaba ka na sa tuyang mayor, sa tuyang alkalde, pag-abot sa kalinigan ka na syudad.
0: Tama. Kasabi nga ni Inay Compido,
2: bagong dump truck na sayang pinagpunduhan, tanganin ang mapadagos ang paghatwat kan mga basura, ini man na bakho na bagong bakal na iminugdak din sa sanitary landfill, tanganin ang matabangan na mamaniobra ang pagtambak ang basura din sa sanitary landfill.
0: Sabi nga ni Ibaga ni Compido, bawal ang bagla sa Legazpi.
2: Tama ka dyan pa di. And then, saro man pa di sa mga gayon nung digi.
0: Bakla. Bawal pa ang bagla.
2: Bagla pa di. Tawag naman may madagit naman sa tuya. Correct na lang. Bawal ang bagla.
0: Bagla.
2: Oo. Ang pinakamagayon pa di ditabi pa di. Taan ako Bicol Party List sa pamamayon ni Congressman Attorney Alfredo Pido Garbin. Yaon talaga pirming nagsusuporta sa mga proyekto na nakantabay para sa mga Legazpi nyo.
0: Tama. Aram mo baga kaya, pag-abot sa Legazpi City, talagang yaon ang kamot ni Congressman Pido Garbin sa paggabay, sa pag-alalay, sa pagriparo sa mga taga-Legazpi. Dahil baga tabi padingalan, bago man baga siya nakabalik bilang congressman kan AKB party list, nagtukaw man kay aliipot na panahon bilang mayor kan Legazpi. Therefore, sa iyang aliipot na leadership, aram niya naman sa mga pangangaipo kan Legazpi News.
2: Tama ka dyan pa di. And bako man baga kwan sa tuya na mga nagkapirang mga proyekto na ongoing sa ngunyan, sa mga pinagpapadagos man ni Mayor Hisham Ismail na pinagpunan ni Congressman dating Mayor Alfredo Pino Garbin.
0: Tapos dinagdagan pa ni Mayor. Igwaga sa Legazpi pa ni. Igwang ang programa digdi. From home to tomb.
2: Yan.
0: Eling mo ito?
2: Tama.
0: Hanggang sa tulak, poon sa tulak, sagkul kang matigbak.
2: Tama ka dyan. Taso programa baga para sa mga bagong mundag na ati. Ngunyan, nasa 208 na ang naging beneficiaryo. And nakaka-resibisinda ni na 5,000 pesos. And panagos pa yung madadagdagan sa mga masunod na aldaw.
0: Aram mo pa di, balita ko, garo. Nakadali ka man.
2: Nagkaparagaro pa di, tamat makunod kita.
0: ako nga niya, dahil dyan sa programang From Home, sa home na kita, sa sinapupunan, garo, muyako na naman mag-aki si Mrs.
2: Pwede baga pa di, taro na ko lang naman si Sophie, pwede na yung nasunodan.
0: Aram mo digdi sa Legazpi pa di, magbados ka, dahil ka matakot, yaon ang gobyerno, mamamatian mo ang gobyerno, matigba ka, yaon pa ang gobyerno.
2: May burial assistance, no, magilang ka, may medical assistance, mag-eskwela ka, may kumbaga dyan, so mga epektataong educational supplies, so mga school supplies, bags, na epektatao po sa kinder, sagkod sa grade 6, na saro na ining ordinan sa pade, taon-taon na ining mangyayari.
0: Iyon. Isipan mo ah, nata ka, ang Legazpi, magayuno ng istaran ngunyan. Diba? Punon ta sa mga business sectors. Very friendly ang liderato ni Mayor Hisham Ismail sa mga negosyante. Di ba? Ngunyan pa, kung ikadigdi o mapeskwila, dahil ka ng problema, mininsyonar mo kasubago, yan ay isa ng ordinansa na kada pagbukas kang klase, hanggang grade 6, igwang libreng school supplies. Mag-ilang ka, may medical assistance. Mga kisiago mo, may gift of life ka na 5,000. Matigba ka, libre ang kabaong mo ba?
2: Libre ang kabaong. Kaya,
0: may gin pa. May libre ng kabaong, igwapang gin.
2: Yan ang firming nainot ka pa di. Kung hindi yaong ka rin sa Legazpi, mahali ka pa sa Legazpi, imbis na malipot ka sa ibang barangay, dahil na, digdi na, and saro pa, napol na mga investors ang pwedeng magralawagan digdi, dahil nahiling ninda na, parirahay ang pamumuhay kan mga Legazpenyo, lalong-lalo na nasusuportahan kan mga pangangaipo sa bahagi kan mga programa kan gobyerno.
0: Aram mo pa di, ako halos kunyan, daikulubos maisip ang mga performances kan sa tuyang mayor. Ang mayor takang Legazpi ay isang neophyte na alkalde. Di ba? Neophyte 'yan. Bago. Bagong leader, bagong mukha, bagong sistema. Pero kun ikakalagkalag mo ang sa imong liog, imumuklat mo ang sa imong mga mata, maiiling mo sa halipot na panahon na pagiging leader, paingurag ang pagbabago sa siyudad kan ligaspi. Ang programa, arog kan pigsasabi ko digdi pirmi, nakikita, nahahawakan, at higit sa lahat, nararamdaman ng taong bayan.
2: Correct yan. Tapos sabi baga ni Mayor Hisham Ismail, pag naiiling niya ang mga ligaspi nyo na naka-smile, yan ang nagsisirbing tusog kibot niya. Tangay ng mas pang magiging maigo sa sayang pag-servisyo publiko.
0: Saro pa pa de, ang pagiging mayor ni Hisham Ismail, yung inisipiga apuntang destiny.
2: Yes.
0: Diba? Si siya ang mauna na ang sarong dating simple na sarong negosyante magiging mayor kan Legazpi City tapos ma-perform kimaray araw okay. Kainin. And tandaan mo ini pading alaan, ining itataram ko publicly. Si Mayor Hisham Ismail arayo pa kaini ang magiging gapo kung ang pag-i-restoryahan ta ang pagiging politiko.
2: Arayon pa de. Arayon pa. Talagang magkaigwa pa inini na halawig na termino sa politika. Bako sa nasa pagiging mayor.
0: Correct. Nata, primerong primero, aki pa. Pandua, performer na halal ng bayan. Kaya day ako digdi mangalas na tibaad sa mga maabot na panahon pading alan ang gobernador ta si Hisham Ismail na or maging congressman digdi sa segundo distrito.
2: Bako imposible pa di. Bako imposible. Kaya nga na mga pigihilintang mga posibleng mangyayari sa mga masunod na taon na talagang nahilinta man at tamo man ang makapagtaram kung anong klaseng paninerbihan sa gobyerno igwas si Mayor Hisham Ismail.
0: Ilingon mo iniong mga gurangan tanang politiko. Maabot ang oras, maarabo na ini, and ang iba dyan, very vulnerable na, meaning, madali na sa nang manapyerdihon. So, ang mabutwa ngon yan, nakula kong naiiling na mga potential leaders, digdi o sa province of Albay. And nakasintro ang mata ko, digdi sa mga young bloods. Nakul iyan, yan ha? Vice Mayor, ano nga na ito?
2: Oh? Luis Gutierrez.
0: Luis Gutierrez pa de. Sotogang.
2: Luis Gutierrez.
0: Luis Gutierrez. Isay pa ang mga pwede dyan. Sunduang Salceda.
2: Salceda.
0: Dyan sa parte. Oo. Chino Garcia.
2: Yeah.
0: Kan Ginubatan. Aki pa. Jun Aguas.
2: Aguas.
0: Kan Santo Domingo. Diba? So, ibig sabihon, iyo ining mga taong ini, taaraki pa, exposed na sa politika, dakula ang chance ka ini in potential na iyo inio ang masunod na leaders and asahan mo pa ding alan maabot ang oras magabaranggaan ini.
2: Pirmi na pa dito. Ang politika, baga sabi ta na nga ni, pirmi tamping natatam na ang politika talaga. Dito, mapredict kung si sayang pwedeng maging kanlabang-kanlabang saro.
0: Exactly.
2: Halimbawa ngayon yan na mag-aramigo pero may abot ang oras na pwedeng magiging magkaralaban niya pag-abot sa politika.
0: Correct.
2: Pero ang pag-arami ko ninda, yaon mga giraray yan.
0: Ang nag-i-rewall kita.
2: Yan.
0: So mga tao.
2: Mga supportadores.
0: Pero, hindi nga pa niya, ang politika kaya, ang politika, yan ang pinaka-maati na kawat. Saro yan sa pinaka-maati na kawat. And ang politika, wala dyan key permanent na barkada, wala yan pa di ki permanent na kaiwal.
2: Correct.
0: And initotoin eh, ang sulaminti dyan na permanente yung interest political. Ang dating magkairiba sa politika nagairiwal, nagasiriblagan, ano ang kausa? Political interest.
2: Political interest.
0: Yun. Yan ay real talk. Totoo yan. Kaya iba mo ngunyan, kung politiko ka, dako gusto sabiyo, nakaiba mo yan habang buhay sa laban.
2: Correct.
0: Hmm.
2: Kaso,
0: Pade, naputol na gayon.
2: Hello?
0: Ah, sige, go ahead.
2: Oo. Oh. May mga naka-istorya nga ni kita, hindi sa siyudad kan Legazpi na kaan mga nakaagi ngayang taon, kaya man sa napalang ngayon, gibuho na rin ka na pigigibungo niya ni Mayor Hisham Ismail, hindi nga magayon na paninirbihan sa siyudad kan Legazpi. Nga tangay, tali pa ngayon nangyari kan mga tuminalikod na taon.
0: Aramuan ko lang, political will.
2: Political will.
0: Pandua, an ko lang, sincerity when it comes to public service.
2: Correct. Kaya, sarong sabi pa
0: na, okay pa din. Sige, go ahead.
2: Sarong pa din magayon na bareta pa din sa siyudad kan Legazpi. Dahil dyan baga sa Barangay Puro, pinipinag-anunsya kayo ni Mayor Hisham Ismail, dyan ibubugtak, mag-consumer dyan ka na inipigapod na waterfront view deck.
0: Yun!
2: At kayaking center. Duan magiging highlights kayo ni Pade.
0: Okay.
2: So, dyan baga sa may ining sa may kadagatan, ito medyo pagkumumbagaan na tubig dyan, magayon dyan magsukro sa kaysakay sa bangka. Ta, ining biga po na kayaking.
0: Opo,
2: ang kayaking baga pa din. So, mga saradit na bangka yan, nag-iguanin-duang pa din na pwedeng magsuro sa ragwan.
0: Opo.
2: O, dyan sa gilid ka na dagat. Pero yun sa mga pighilintang talagang magiging tourist spot and dadayuhin din mga turista. And dahil sa taas na party ka ni Pade, magiging pasyaran ini, halimbawa, subata mo, dadarahan mo dyan, pamilya mo.
0: Pade ba ka subata mo?
2: Huwag ako na iwi. Talagang gilipa ko sa iyo, mama. Alis to, ng talinga mo.
0: Data sa kuya.
2: Saroon niya sa mga madagdag pa ni na pag-atrakar sa mga turista and mas madadagdagan pa ang paglaog ni na revenue pag-abot sa tourism industry kan siyudad kan Legazpi.
0: Exactly.
2: Mm-hmm.
0: Exactly. So, abangan ta naman kay ni ang mga masunod na ulat sa bayan. Tatama ka naman ka subago. Dahil maiwasan na magkaiguan nin comparison ang Legazpi News. Diba? Kasi ito ay public knowledge. Alam ng taong bayan na more or less 23 years hinawaka ng Rusal ang Legazpi City. Diba? Si Mayor Hisham Ismail de ay patulong taon. Nata tanabundag ang Gift of Life. Nata may programang puon sa tulak, sila pupunan hanggang sa ikamatigbak. Nata ngunyan magayuno na ang City Hall kan Legazpi. Bako usan ang opisina kan mayor, bagko sa mga nagkakapira pa na mga anong apod kayaan mga opisina dyan. Diba? Natadakulor ki programa ngun yan ang LGU Legazpi na mamatian, nakikita at nararamdaman ng taong bayan. So kung ikaw man ang taga Legazpi ka, maapot ka. Ano ang igwa ang Mayor Ismail na within or sa laog ki 2 years magti 3 years nagibo niya ang gabos na ini in natada inagibo kan Rusal sa laog ki 23 years.
2: Correct. Tahan na kapag kakaigwa baga pa din in comparison nangyayari sa nanyan sa mga senaryo na igwanin na pagbabago.
0: Exactly.
2: Igwanin mga pag-aasenso as in igwanin na mga magayon na nangyayari kumpara ka na mga nakaging taon.
0: Okay,
2: ade naman mababasa ng mga Legazpi niyo kung magahapo, tangata na kayo panangyari kayo ito na pwede man sila pala na papangyarihon arog kang tigibungo niyan ni Mayor Hisham Ismail.
0: Kampanahon kaya nagisindang kampante ang Rusal. Ah, istorya ko sa imo pa di. Nagisindang kampante, nagisindang relax, nata. Dahil ang sa indang, ang nasa ilaugkan sa indang utak or kokote, magtrabaho sinda o sadae, da isinda kayang daogon sa Legazpi. Kung narurumduman mo ka ito pa di, igwa ka ito kinagluwas ng mga istorya, pigtataram sa ali isang islo kan mga nakadukot sa Rusal. Aram mo ko na ng pigtataram ninda, da ipadaan na mumundag ang madaog sa Rusal sa Legazpi.
2: Yan, sarupa yan pa di. Sa...
0: Sinampaling sindangon yan pa di, kan mga Legazpenyos, sinampaling sindakan korte man sa kuya, kantaong bayan. Naging kampanti sinda, whether magtrabaho o sadae, magbayular kan mga batas o magsunod, ang sa indang nasa isi, padaba sindakan ligas penyos.
2: Tama ka dyan pa din. Diba? Saruyan pa din sa nahiling.
0: Nakampante sinda eh. Nakampante.
2: Saruyan pa din sa mga nahiling ta.
0: Nagsubra na, sa tiwala sa indang sadiri. Nagmaski da isinda maggibuki toltol o da ininda talaga isa puso ang servisyo kan ligaspi sa ligaspinyos. Wara pa kimadaog sa inda. Taantaramon nga ni da ipada na mundag.
2: Tama ka dyan. And kita baga pa din nagkagawaman kita nin mga grupo o ano pa man na pinaga ayaw na na kung ano pa man na grupo. Saro pa din sa mga nahihiling ta. Ini, i-aray ta pa din sa pagabot sa politika sa paninirbiyan sa gobyerno. Ang sarong tumamayo pa din ni sarong grupo ni sarong gobyerno, pag haluyo na yan pa din sa haluyo na sa pag-isirbi, dahil kayo nahihilingan maray buda kung ano pa mga dapat na i-prioridad. Tapos nagiging kampante na talagang yaon tida nakatukaw sa naman dyan, Pirmi.
0: Bata baga din nga nagalaog sa opisina.
2: Yan.
0: Ang pirmahan, pigadarana sa arong. So, paano mukan maririparo? Paano maaraman na nagasurunto ka na sa kino sa kisame? Paano maaraman na ang ibang air-condition dahil na nagagana? Paano mo maiinim na namalatbagat na dyan sa mga wirings? Na ang City Hall, yan ay mukha ng Ligaspi.
2: Kunya baga magayuno ng City Hall, magdiyan ka sa mga departamento, talagang baguan mga pintura, presko, yung mga aircon, talagang malipot man kung mga yaong ka dyan, naghahalay ka dyan ng pirang minuto, oras ka dyan, naghahalat-halat ka na transaction mo, dahil ka ma, apod kay Neymar, dahil ka malalangkag, magayon na aura ka na mga opisinang lalawgan mo.
0: Correct. Kasabi nga ni, bawal ang bagla sa Ligaspi.
2: Sa Ligaspi.
0: Ano daw kung iyon sa nang gibuhon na slogan kan Ligaspi? Dikulo na sana. Bawal ang bagla sa Ligaspi. O kung di ka...
2: Kisun baga nga ni, pa di bawal ang tamad sa Quezon.
0: O yung baga o. O di, ano ang Tagalog kan bagla?
2: Ano man ang Tagalog ng bagla? Dikulo na sana.
0: Bawal ang usmak, usmak. Ano ang bagla man ang gan? Magayunon baga o, mapaligaspi ka. Pero dapat Tagalog yan, takon sa mga Tagalog. Ano dyan? May Tagalog ka, may ma-English ka, takon may mga foreigners, dahil man yung masagutan. Ganyan, dapat Tagalog. So, bawal ang bagla sa Ligaspi.
2: Okay. Okay, so, yan mo naman eh. Ano, mga dagdagtang impormasyon, gikan din sa...
0: No, may nagapaapot digdi, kung kumusta na daas yung imbutido mo dyan?
2: Mapatlos na pa din.
0: Sige.
2: Okay. Ika digisa po yung lokasyon. Ako tami si Alan Lopez sa Itono, Basto, Biculano, Oragon.
1: Oragon Live. Reward.
0: Yan tabi mga kababayan. Si Pading Alan Lopez sa Itono sa dugang na istorya. Ang oras ta 36 minutes lampas ang 9 o'clock in the morning. Hanap buhay mo na kami ni Pading Tope. Mabalik ako taod-taod sana sa iba pang istorya.
3: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
4: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemix Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemix Forte. Basta lagundi, Plemix. Ang Plemix Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.

0: po si Ronnie Cagasul, Subang City. And pinicheck up ako na para magpa-detox. Kaya lang medyo kulang pa sa budget. Kaya nag-decide ako naman kapinaw na. Tapos after after 4 months, nagpa-blood came ako. Magaling na resumpesan blood came po. Puro negative. Yun lang po.
1: Ang Ning's Mga San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm. Ang Ning's Wellness Center, Pidoran Branch, ay matatagpuan sa corner Porok, Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran, Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo!

0: para sa samut-saring parte ng inyong mga sirang appliances at electronic gadgets. Punta na sa Kinetic Merchandising. Kinetic Merchandising, dealer of electronic parts, appliance spare parts, washing machine spare parts, electric fan spare parts, and all other electronic devices. Kinetic Merchandising, located at Lapu-Lapu Street, Legazpi City. Harap lang ng Legazpi City Post Office.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ano pong pangalan mo?
3: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
4: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
4: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
3: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
4: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
1: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
5: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
6: Babes, malapit ng anniversary natin.
7: Oo nga no, parang kailan lang.
6: Naalala ko, sarap ng handaan noon dito sa bahay.
7: Siyempre, Lolay's yun.
6: Kaya din noong binyag ni Junior, ang dami nakikain.
7: Siyempre, Lolay's yun.
6: Lalo na noong birthday ng panganay mo, ang daming nag-take home.
7: Siyempre, sa Lolay's yun.
8: Sa lahat ng okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services. Tumatanggap din ang mga short orders, bulk order of juices, salad and sandwiches, bilabilaong pansit, bihon, palabok, sotanghon, spaghetti, Mickey bihon, carbonara, o kahit na pack lunch o dinner. Basta't may okasyon, pa-reserve ka na. Tawag na sa 742-1359 or 480-0748 o mag-text sa 0906-257-2943. Tandaan, para sa inyong bilabilaong sarap sa kahit anong okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services. Now located at Barriada, Legazpi City. Malapit mismo sa Kalayaan Park.

0: nagbabatingaw sa interong Kabikula. Ini ang istasyon kan mga Bikulano. 90.7 Radyo Uragon.
1: Ang oras tabi sa bilog na Pilipinas, 42 lampas ang alas 9 kan aga.
2: This time check is brought to you by Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.

Baliktabi kita sa programa. An oras 42 lampas ang 9 o'clock sa bidigdid ni Rufina Abache. Good morning. Sige, good morning. Si Joseph R. Nerick. Sabi digdin ni Joseph, maray na aga po, Sir Eric. Always nakatutok sa programa mo. Si Manoy Erning Mular Jacob. Tagasain nga ni ini si Manoy Erning Padingpe. Bako iiniso tagapamahala ng farm ni boss ni SM Road. Sabi digdin ni Manoy Erning Mular Jacob, good morning po Sir Eric, magandang umaga man po Manoy Erning. Sige. Diretso kita kan istorya. Abante and Cruz. Yo. Balikan ta kasubago. So state of city address or soka kan sa tuya tabing mayor. Pag sa syudad pa de, ang apod kayan state of city address. Pag sa munisipyo man, ang apod kayan state of municipal address. Pag sa probinsya, state of provincial address. Pag sa barangay, state of barangay address. And pag sa lado nasyonal, ang apod kaiyan suna, state of the nation address. Ang zona, soba, soka, or suma, yan po mga kababayan, ay isang responsibilidad kaysa rong chief executives. Kung sa munisipyo or syudad, mayor, kung sa probinsya, gobernador, kung sa lado nasyonal, presidente kan Pilipinas. Yan po ay kasama sa mandato kisa rong hepe ehekutibo tanganing mag-report niyan. Ang purpose kayan, tanganing mag-report kisay sa mga totoong boss, sa mga taxpayers na tulad ko, na tulad mo, na tulad nating lahat. Iyan tabi paagi tanganing ang sarong may mandato sa taong bayan, isang mataas ang posisyon sa gobyerno, isang leader sa iyang ibuyagiyag sa mga bossing, sa mga taxpayers, ang sa iyang mga naging accomplishments under kan sa iya tabing leadership. Sa paagi kaan na ipapaabot sa tuya mga kababayan kung sinda nagatrabaho, nasusog sa mandato sa paagi kan pigaapod tatabi na serbisyo publiko.
Kung iyan obligasyon kihalal ng bayan, kita man na taong bayan, kita tabi ay may karapatan. Nasa atin ang lahat ng karapatan upang malaman kung sila ay nagtatrabaho or kung sila ay ay hindi nagtatrabaho, kung sila ay nagpe-perform ng kanyang mandato or kung sila ay hindi po nagpe-perform kansa indatabing mga obligasyon sa tabo. Iyo tabi. Kaya importantihon ini na aktibidad. Tadigdi sa aktibidad na ini, sa paagi ka ini, nagiging aware po kita. Kung sila ay karapat dapat, kung sila ay dapat na pamunuan ang ating inang bayan,

ang totoong boss. Kita ang nagpapasildo sa inda. Kita ang rason. Kunyata, yaon sinda sa posisyon. Kunyata, sa inda tabi mga kababayan na tinatamasa yung mga pribilehiyo na hindi tinatamasa ng ordinaryong tao. Digdi po sa Legazpi City, kung ako ang aapoton nindo, kung matao ako kan sa kuyang obserbasyon and opinion, ako tabi bilang isang Legazpenyos na namundag, nagdakula sa Legazpi, may uba na nga ni akong unyan, mga kababayan, ako tabi ay satisfied sa lideratong unyan ni Mayor Hisham Ismail. Kamu tabi, nakap ako Legazpenyos na may pagmakulog sa Legazpi, na may pagmakulog sa mga kababayan nindo. Aram ko tabi na kamo ay satisfied man sa mga changes, sa mga programa, sa mga pagbabago na namamatian kan mga Legazpenyos. Dahil ko na digniitaram, kamo na tabi ang magusga mga taga Legazpi. Ang programa ngunyan kan syudad ay hindi lang po lip service. Bako programa na puro sa nangaw-ngaw, puro sa nangimot. Bako programa na puro sa naplano, na puro sa na press releases. Bagkos isang programa, proyekto, na nakikita, nahahawakan, at higit sa lahat, nararamdaman ng bawat Pilipino. Sabi nga ni Mayor Ismail, pirmi niya ining pigtataram, sa Legazpi, daing mawawaltak. Sa Legazpi, walang maiiwan. At sa Legazpi, ay walang iwanan. Ang Legazpi pong ngunyan may gobyerno. Aram ko na mamatian po nindo yan. Ang Legazpi ngunyan may pamahalaan, may gobyerno, may mayor kita na handang umalalay, handang umagapay, at handang ipagtanggol ang Legazpenyos, at handang magsakripisyo, magtrabaho for the sake ng mga taong Legazpi. Sa Legazpi ngunyan, masira mo na magistar. Makabados ka, may 5,000 ka. Diba? Ang gift of life ay isa na pong ordinance. Kung ikasaro kang babayi, nagatios-tios ka, takot ka na magbados, tamagastosan pagbados, magastosan pagpagatas, may gastos ang pag-aki. Digdi sa Legazpi, dahil ka na piling matakot. May medical assistance sa pag-aki. Iyo tabi? Anan pa di, okra? Pirti yan. May medical assistance sa pag-aki. May 5,000 ka na pambakal kigatas. Pagpa-eskwila mo, may educational assistance ka. Magilang-ilang ka, may healthcare ang gobyerno. Matigba ka, may libre ka ng gin, may libre ka pang tent, may libre ka pang kabaong. Kaya nga ni sabi ni Mayor, from womb to tomb. Sagkot sa sinapupunan hanggang sa libingan, mararamdaman po ninyo ang gobyerno. Mararamdaman po ninyo ang malasakit ng liderato ni Mayor Hisham Ismail. At yan po ay nagawa lang sa maikling panahon. Sa halos 2 taon na pamumuno sa Legazpi City, ay katumbas na po ng 23 years na pamumuno ng dati.

0: Pwede man pala ang gift of life. Bakit hindi nagawa noon? Pwede man pala pag-ayunon ang City Hall. Bakit hindi nagawa noon? Pwede man pala na maging friendly sa investors. Magsingil kita mang buwi sa mga negosyante. Kung nagawa ngayon, bakit hindi nagawa noon? Di ba? Kung pwede, ang legaspi ay number 3. Kung dahil kung nasa sala sa pagkulik taki buwis. Na ang buwis, iyo ang lifeline. Kan sa tuyang syudad, tanganing ang ekonomiya ta magtalubo asin maibalik sa mga ligaspenyos. Kung nagawa ngayon, bakit hindi po nagawa noon? Ano ba yung pagkakaiba ng leadership ngayon at ng leadership noon? Di ba? Ano ang meron ang isang bagito na Hisham Ismail na wala so pigatubuan na kikurak ding kan mga panahon? Di ba? Ngunyan, otron ko tabi, ang Legazpi City, masira mo ng istaran. Ang Legazpi City, may gobyerno. May alkalde kita. May local government units kita. May vice mayor kita. May mga councilors kita na handa na umagapay sa mga Legazpenyos sa oras na kailangan ng tulong. Si Mayor Hisham Ismail bako sa pag-umaw. Dahil ka pa nag-aagad kita bang iyao na ang tabang. Dahil ka pa nag-aagrangay, may solusyon na tulos. Sabi ko na nga ni Kasubago, malayo ang mararating nito. Si Hisham Ismail, kunde ko nasa sala, garo 30 plus pa sana ini. Pigpara karantsawan ninda, maluya nga ya, magtaram, maluya nga ya, akiun pa nga ya, bagito nga ya, o ilinganan nindo, ang trinabaho ngunyan, kalpigaapod nindong bagito, kung ikukumpara nindo, duman sa pigtutubuan na kikurak ding, duman sa mga ano, na pigtutubuan na kikurak ding, pigiiputan na ansaka, sa ngaran kan politika. Legazpenyos, kayo ang umusga. An oras tatabi, iguana kita, ki 58 minutos lampas ang alas 10 kan aga, ay alas 9. Taripwasa na muna kita para mientras sa laog kan programa. Sa pangaran kan pandiurag na si SM Rod Perez. Ang pandiurag na si Pading Tope sa technical side and George Valderrama sa tower sa mga pag-iriba tadigdi sa Radyo Uragon. Kasubago sa pangaran ni Pading Alan Lopez Asaytuno sa mga nag-text man, sa mga nag-share, sa mga tabi nag-komento. Iniman ang sa indong lingkod amigo sa radyo. Solamente the one and the only, nag-iisa, wala pong aba, iba. Si Aka, Aki Kan Albay, Eric Sibilya po lamang. Babalik ako sa aga, siring na oras, siring na istasyon. Salamat po, mahal na Diyos. Salamat tabi sa gabos-gabos. Ika na tabi ang bahala sa kuya. Ika na tabi ang bahala sa muya. Hasta la vista, baby. Adios.
1: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambao po, nagfi-flex for Plemex.
2: Pambatang lagundi, Plemex!
3: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
5: Mga kasangga,
2: Handang-handa na ba kayo?
5: Dahil heto na
2: ang mas pinahaba, mas pinabongga na J-Mar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4.
5: Oo!
2: Tama ang narinig din nyo.
5: Extended na!
2: Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos. At a grand prize, isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos. Pero teka, hindi lang yan. Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos.
5: Kaya't ano pang hinihintay ninyo?
2: Itodo na ang inyong pagsali. Dahil sa J-Mar Todo Panalo,
5: todo ang saya,
2: todo ang papremyo. Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw,
5: tutok lang sa inyong paboritong radio stations,
2: sa programang Kasangga't Kalusugan, at syempre sa Mark Cafe official Facebook page, J-Mar Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premio Season 4.

pa noong taong 1996 ang Tierra de Ibalon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maaasahan niyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour, maging ang LGU's enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa tierradeibalontours96@gmail.com. O mag-like sa kanilang FB page, Tierra de Ibalon Travel and Tours in Tierra de Ibalon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move.

0: natin, a room. Tatatandaan muna ang mga gamit mo.
1: Habang ko na, mahalin ako rin eh.
0: Punduhaw ka mga pasalim mo, ha?
1: Iyo, pirmina sa labong sala.
0: Dahil akong ginibong tama rin di sarong na rin.
1: Pirmina sa labong sala.
0: O, dyan ka man nasasala sa pipe mong an?
1: O, yan ka na naman. Sala na naman ako.
2: Basta Bicolano o Ragun?
3: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
4: Critical na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain, maaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.

0: Considerable po bilang ko.
1: Okay, ilang taon na po yan na pamamaga ng mukha mo?
0: Mga 1 year na.
1: Ano daw sabi ng doktor dyan?
0: Sige, kaya sa puso. Mga wala na ito, mga mamukha.
1: Mga makulog, hinihingal doon? Madali mapagod. Ngayon?
0: 1 year.
1: Okay na?
0: Okay.
1: Wala na?
0: Wala na.
1: 1 month pa lang? So, yung mukha mo ba noon, malaki yan? Kesa ngayon? Mas malaki. O, ngayon, lumiit na?
0: Iro.
1: Nakakatulog ka na ng maayos?
0: Iro.
2: Ang Ming's Mula Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Ming's Wellness Center, Fideran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay, beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!
3: Mga alaala ng nakalipas.
4: Wala nang makilala ka, aming mahal.
3: Kay sarap
5: balik-balikan.
3: Kasama ng mga awiting minsan ang nagpatibok ng inyong puso.
6: Love me, like you tell me.
3: Dito lang sa Oracon Retro Morning.

0: Sabigulado o Ragun.
1: The time all over the country. It's 11 o'clock in the morning.
2: This time check is brought to you by Plemex 40 Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
3: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
4: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala. Ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Mga kasangga, akala nyo tapos na?
6: Aba, hindi pa!
5: Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4 Extended!
6: Oo!
5: Tamang narinig ninyo!
6: Mas pinahaba!
5: Mas pinabongga!
6: Mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo!
5: 20 winners na tag 20,000 pesos.
6: 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos.
5: At siyempre, ang grand prize.
6: Isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos.
5: At hindi lang yan,
6: may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos.
5: Kaya't huwag palampasin
6: dahil extended na,
5: mas marami pang araw,
6: mas marami pang entries,
5: mas marami pang chances
6: para maging winner.
5: Para sa official date ng grand raffle draw at iba pang detalye,
6: tutok lang
5: sa inyong paboritong radio station,
6: sa programang Kasangga at Kalusugan,
5: at sa Mark Cafe Official Facebook page.
6: J-Mar,
5: Todo Panalo at Magka Premio Raffle Promo Season 4.

Magandang araw mga ka-wellness. Ito po ang inyong lingkod, ang natural Ma'am Nins Rosal ng Nins Wellness Center. Mga kaibigan, dahil sa kagustuhan kong ipagpatuloy ang ating advocacy na tumulong sa ating mga kaibigan, mga kapatid na nahihirapan sa buhay ang magbigay ng libreng bigas sa bawat pamilya, ako po humihingi sa inyo ng tulong na makalikom po ako sa ating fundraising ng maraming pambili ng bigas. Ito po ang ating promo. Pag kayo po ay bumili ng 10 Nins Cafe, may libre po kayong 2 box. Pag bumili naman kayo ng 10 box ng Nins Juice, may libre po kayong 1 box. Kaya ano pa ang hinihintay nyo, yung mga gustong tumulong? Bumili lang po kayo ng Nins Cafe, healthy na, nakatulong ka pa.

0: Broadcasting live, on air, and online. This is MBM 90.7 Radyo Oragon in the service of the Bicolanos Region Y.
1: Ano oras mo mga tugang sa Radyo Oragon? Eksakto na po ng 6 minutos na makalisa na alas 11 ng pagkanto.
2: This time check is brought to you by Liveraid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food. Perfect combo. Isama pa ang Liveraid. It's liver lover, boys.
3: Uni na ang programang Kompletos Ricados. Tutukaron mga isyung napapanahon. Ididitalye mga preskong bareta. Kakaulayon mga tawo sa likod kan istorya. Asin mataong opinyon susug sa tamang impormasyon. Inian Bakbaku Norman.
4: The new normal.
3: Uya na ang sa indong pirming kaiba. Kuya Jess Magallanes.
5: Ang programang ini hatod sa indo ni Vice Governor Farida Diday Esco asin kansanggo niyang panlalawigan kan albay.

Man, ang mga tukang kita po, man, sir, may sambay ligdi sa programa ng bagong normal. Aldaw kita ngunyan mga tukang nin Miyerkules. Kinsin na po kita kan bulan na Hulyo 2026. Keep me together and believes without a... Salamat po, marina out to na sa mga parantaban niya. Tuligdi sa bilog na 70 barangay kansyonan ni Ligas. Pidyan po sa banwaning daraga, banwaning kamalig sa 1st, 2nd, and 3rd district ang probinsya. At sinasakapin ang party kang Bicol na panagos pang pinagabot kan sa muyang makusugasin malinaw na signal.

Kung maatender nga niya ka mo, kipagtulipor, kaya anong man okasyon niya ka maghanap kan lisa ta masupong tabi, pigururukan ka mo kan mga tamong nag-obserbar sa indo. Maduman ka mo, tamahanap ka mo kilistan kan pangaray niyo duman sa pwedeng itaw Diyos ko na sana kami pag nagdidyan sa araw kan mga tukang na okasyon ang hanap niyan mga tukang barita. Kung igwama sa mga ipigtaw, okay lang yan. Pero kung mahanap ka mo makasupong tabi,

Kadatami na sa maray kamong kabuntakan sa mga oras sa inyong mantang tripulan gabos sa miyembros kan pamilya. Kami na po sa inyong kasabayan ko po si Jess Magallanes kasabay ko man sa lado teknikal si Manoy Tope Dalia. Duman sa tower si Manoy Jules Valderrama asin po niyo po kamong yung komentar reaction question. Pwede po kamong magapod asin mag-text sa samayang text line 0961355693 asin sa sakuyang cellphone number 0950445608.

YouTuber. Iya po, tabi ya, pagbating din kamu ni nga rugaan, kung bako man kamu imbitaro, di ka magsuso. Kung pera ang pingimitan, kamu sana di na kamu mga agda pa kiiba. Dilan ta masupog mga tugang kunarukan naghahanapan, pa kamu kan dapat idong arapon Diyos ko na sana.

Oy, takot na mga tugang paampangon kan defensa. Si Atty. Lopez mangatugan ang abogado po tabi ang Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte. Ano nangyari pag una ako mga maurag ka mo?

0: Kowalski.
1: Sa liwat mga tukang sangaran po tabi kang mga congressman kana ko Bicol sa pangilit mga tukang ni congressman. Pero garbi na siyang congressman John Chan kasabay ng mga tukang mga mayo ansang ko ng palalawigan kang albaan sa pangilit mga tukang ni Vice Governor Dideco kasabay na po dyan mga tukang si kinatawan Carlo Sigaso. Ang pagabot ng oras siya mga matibay na lideres kang premier de sito kang albaan. Kinatawan Carlo Sigaso sing good morning man tabi kidating kinatawan Vic Ziga Jr. Paigwa ka dyan peaning iskro na Philip. Iskro.
2: You
1: Igwa, susalming kaya kan motor ko, susayad mayor ka, nasabi, tapos gari nag-anusok kwan duman, nagilo-gilo, araw man sana kami nito, pwede kami pang makalki for wheels, tama ng buhay mga arog sana, kaya di importante, nagtatrabaho kami, di kami nakaka-perwisyon in kapwa. Sabi nga ni kasabi ang station manager, kinakaya po na maging simple sa ng buhay mo, di man kinakaya po na mag-pretend kami na kami ng pinakamawrog na tao sa kinawan. Ang problema rin, sa loob kang station, may langaw.

0: Sir.
1: Pagpapalaro ka rin yung mga tugang si Robin Padilla. Pag minatiri ang mga tugang si Robin Padilla sa impeachment court, talagang may laog, alagad mga tugang pigurunan. Sabi ko nga rin yung sa mga barkada ko, pagpaparadali mga tugang si Marce Robin Padilla. Now, yan niya ako napiga nga rin yung mga abogado. Hay na sumagtugang na tulfo. Ako mga tugang kang nakamali, tira sa kadakul-dakul ng problema ang pinagatubang kang nasyon o wala. Sabi ko nga rin mga tugang kadakul-dakul ang problema. Pag una ako ta mga taga-media, kamo maurag kawag batikos, kaday pa kamo dyan sa Senado. Ngunyan sabi ko, biglang nagbagawa ang ihip ang hangin. Kapag may mga alulang ako dito sa...

0: Sa mga paroma, parasira, talagang tabi na po ngayon pagkauto. Good morning, tabi sa inyo ka, boss. Siriman, mga tukang dumasa, mga negosyanteng bugasa, kasayad ang establishment ng negosyo. Good morning. Asin dumasa, mga strippers, talagang tabi na po ngayon pagkagamaray na morning. Ano, kumusta lamang, sabi nga ni Mayor Isham, tatawan ka mo kikamang karagdagan na benefisyo. Dalan ta sulay, mga tukang natatawanin, magkakandig ang atensyon kan mga nakaging administrasyon. Ngunyan, mga, ha? Langaw? Ha? Di mo, di mo sa to, di ki support. Di mo, pagbisan kaya minala ka, ano, pagbisan pa, ano, minalayog-layog, bagaba ka niya, ako makalawag na sa ngimot ko. When we were together, it made the dream. Oy, debi, ako mag-aragawan kan lista, ade, ako mag-aragawan kan lista. Diyos ko na sana, bata nga ni minakaon ka mo, bako na karaw-karaw, pati lista, pigahan na panin, Diyos ko na sana. Someone who understands me. Jeyo na chuba, good morning. Inside out. Ano namang Jeyo, Jeyo nang pangutuan mo diyan? Siyempre mga tukang sa kabas-gabas na nagkantabay ngunyan. Good morning kasi man dumang sa mga paratoklo sa pampubliko ng eskulahan. Maray na agad tabi sa indwa kabos. Ingat lang tabi ka mo sa pag-ibok kang sa iyong trabaho. Kaya nga ni mga tukang kalpidyataram sa dura daw. An barangay po, pigtatabangan na, dahil mga tukang pigtatabangan, magtabang ka mo, bako magasa ka mo, kwa muna ang pinakamaurag na tao sa kinabahan. Ito palang grabe mo na sa iyong kapalpakan. Ayo, makasupog na mga tukang kuminapritin ka mo, that you know some blessing, but in return, mga tukang, ay inda.
1: I always thought you were the best, I guess I always will.
0: Ini ang timsong kantunay na mag-amigo, bawalig ni mga tukangan hudas, bawalig ni ang traidoras. Ang nagsasabi ng tapat, nagsasama ng malawag.

0: Si say baya ngayon nag-aragawan kan lista ka ate na. Marasa pa na nag-aragawan ka mo kan lista. Kaso hapon mga tukong natawang kita kayo magkakanigong chance na makakaurun-urun ito mga tukang si Mayor Isham Ismail. Ano Mayor, sabi ni Mayor Isham, hindi kang isa kuya Tabi Jess, nanganing mag-urun-urun lamang kita ang dumating. Good morning, as in congratulations, sabi Mayor Isham Ismail. Sa pinakamabot kong pagriba sa council, good morning Tabi, sa muyang bunso sa council, happy happy birthday Tabi, kagawat RJ Makanyanak. G, happy happy birthday G.
1: Happy birthday.
0: Bahala ka na G, magpakanton ka naman.
1: Happy birthday.
0: Pag nailigtan ka kunyan tapos kaswapon kasabay mi duman si ano si bal, ano si Andy si dating kapitan
1: helped keep me
0: si Marinis gani ba sana ka mo pinagbiyak na bunga. Mag-mobile mga barkada ko, ano? Sabi mga tugang ni Congressman Pilo Garbin, go, go, go! Sabi mga tugang ni Kinatawan Carol Sigaso, go, go, go! Sabi mga tugang ni Sir Peter, go, go, go! Iyo po, Tabi! Happy birthday man tabi kidatuming pagriba kikagawad elilu na tangili. Happy birthday tabi sa masin. Happy birthday man tabi kimanoy atog magaliano. Sa kamo sabing may birthday ngon yan. Happy happy birthday.
1: Happy birthday.
0: Para na po tabi kao magpakanton. Happy birthday man tabi kay Mr. Pinoy Rodriguez sa yan sa sanggunyang bayan Kandaraga. Birthday man ngon yan tabi ngayon ni amigong Rufino Rodriguez sa Junior. Happy birthday tabi sa'yo mga amigo. Bahala ka na tabi. Maski sarong stick sa natabing Pilip, okay na yan. Tapos smoke free gas, pwede naman katubod-tubod ng kampanya. Kang nakaging alaw na kaigwa ka mo kipagtiripon. Igwa man ka mo kay mga pag-urulay-ulay para sa kampanya kan gobyerno kontra o sa kampanya kan lokal na gobyerno kan legasi para duman mga tugang sa paninigarilyo sa mga pampublikong lugar. Ang problema ta ang implementasyon ni Nuning Askugon. Kung kasuaran nindo gusto sa kakamumada ko, pag-abuting oras, di naman ka mo nagino. Dapat ang gibuon sa inyo, ipako ka mo sa krus. Si Manay Belin nakaluto ng mga tugang ning adobo sa asin. Tapos may suka na may diit-diit na lala. Chilam! Pagabot kanya ning oras sa bagay, ano man, sa bagay, igwa naman akong pangkontra sa kolesterol. Igwa man ako mga tugang ki-insulin. Okay na. Siba, siba, isa na ngayon. Namimiss ko so, ano? Namimiss ko so crispy pata dyan sa Golden Dragon.

world was on our side. Sa kabo sa klaseng driver, sana kantabay na po kunya ng pagkaka. Good morning, ingat lang tabi kamo sa pagkabi kan manibela. Ang importante, makaabot kamo sa dapat nilong abotan, makadumang kamo sa dapat nilong dumanan. Basta tabi, di ka mag-aragawan kan lista. Bida kasubang kahapon sa reporta ulat sa bayan ni Mayor Isham Ismael Delanta, sabi nga ni mga tungang. So gabo sa grupo kan mga para-tricycle sa Legazpi na taawan kay magkakaligong ayuda sa mga senior citizen, igbakamo kay karagdagan na ayuda. Ngunyan mga tungang Delanta, nagibo po kay magkakaligong paagi ang lokal na gobyerno para mga tungang masingil sa SM. Kaya man sana palang gibon, ano ang ginibok ang previous administration sa inyong dupig para dara sa koleksyon? Ngunya na ilingan ninyo mga tugang kada kulang na kinabang 700. Kada barangay 10, yung tama, 7 times 10, 700. Mga tugang na mga senior citizen mabibinipisyal na siniragdagan pa mga tugang sa social pension na pinagdataw mga tugang kan lokal na gobyerno kan legas pwede mga tugang sa mga senior citizen. Kaya magpagurang na po kamo. Dailang kamo ang pagadaan. Pero mga tugang pramunto tom, sami nga di mga tugang sunangak, ipasa na may ayuda. Sunagadanan may ayuda. Sunagkapir ang local chief executive, ano sana? Kung kamutabi igwaning aktibidad kung talagang kinakaipuhan ang tabang kan kadaklan, dapat tabi mga tugang kung mga barangay official ang imbitaran nito. Magpoon kamo sa barangay captain down to this municipal hanggang sa pitong kagawad kasabay ng mga tugan mga SK chairman and of course mga tugan mga SK councilors because di man tabi yan magiging council kundi mga tugan ang pagiriba because under the local government code pinakaipuan mga tugan na kompleto tabi yan yung bako na pigpipili siya na nindo arugo nindo ang ginibo sa lokal na gobyerno kan Legazpi libre pati ang pagkaon duman sagot mga tugan kan Macdo.

Dan siapa yang guapong ini anak? Good morning, Kiroy Roy. Good morning, Roy. Kiroy Domingiano. Sa mga taga-tortura, nagpapauting maray na ito si Kagawad Kaloybonggon. Bilib ako kay Kagawad Kaloybonggon. Pigimitaran na mga tog na magkandidatong kapitan. Sabi niya mga tog nga kotawang may delikadesa. Samantalang sa iba mga tog ang biwag nagpipirig-pinig, gusto ko man ngayong maging kapitan. At karagkadago ng mga tog ang naturumpo. Pagabot mga tog ang ningoras da iman, anapod kan mga tog ang dakilang syunga. Kagawad yun, Barsinas, good morning. Kasi good morning, mantabi kay Kagawad Balin Imperial, si Herman Kaser Piyo Imperial na nagkantabay na po kunya ng pag-auto maray na morning. So kayang-kayang gibuhon palan kan lokal na gobyerno kan Legazpi, ang ginibo mga tugang sa laog ning sarong taon, ginibo mga tugang sa laog, mga tugang, ah, kayang-kayang gibuhon sa laog ning sarong taon. One year and seven months. 7 months, Mayor Pido, no, Congressman Pido, and 1 year na mga tugang si Mayor Isham. Now, nagibo. Sabi ko kasuhapon, pigiling ko mga tugang ang pigpresentar na accomplishment. At sabi ko ang accomplishment na pigpresentar mga tugang, igwa kay magkakanigong basihan. Bako mga tugang report na drawing. Bako mga tugang report na angaw. Bako report mga tugang na pasali. Ilinga po nindo ah. So mga nagkabaradosan. Nangangaki mga tugang pigtataawan kay magkakanigong tabang, igwa ka mo kay 5,000. Ang purpose kay ni mga tugang, igwa na lamang kay kapital. Igwa na lamang kay punan ang tawong mga ngaki. Iyo, pang baka lamang mga tugang kidaya per, pang baka lamang mga tugang kigagamiton dalan tangunyan bagal, bako naman uso ang katsa. Ang pigagamit ngunyan mga tugang kan mga nangaraki, gabos ng mga tugang may daya per. Now sabi nga ni mga tugang igwa ka mo kay 5,000 kang nakaging simana, igwa na mga tugang kinag-claim ning maabot sa 256 na nangaraki mga tugang sa Legazpi. Ang mga senior citizens sa Legazpi, gabos ka mo. So dati mga tugang na 3,500 na social pension. Ang gigibon mga tugang kang local government unit kan Legazpi, gigibon ang mga tugang na 4,000 something. Naglagdag sindi mga tugang kada barangay 10 times 7,700. Halo yan mga tugang sa koleksyon kan income. Yan mga tugang sa SM. Kaya pag minsan lugi kita topi, ano, ang mga gurang mga tugang na may pension, especially kung nagpipension ka sa GSIS, kung ikaw mga tugang nagpipension ka sa SSS, dapat entitled ka man na makareceive ka mga tugang kang pension na pigdataw kang gobyerno. Kasi po pagabot sa GSIS, yan mga tugang pig para ulog man sana yan kan beneficiaries, kan pensioners, lalo man sa muya sa SSS. Kaya dapat nga isiguro, pati ang mga SSS pensioners, pagtawan man mga tugang kidagdag na pension, because, ilinga po nindo ah, Ang pigtataw sa muya mga tugang, kung alimbawa magurang na, yan po na pigtataong pension, ibinawas man sa napig para ulog man sa yan mga tugang, kaya lugi man baga ba ko? Warog sa kuya, sabi ninda dapat tigwa ka kitin 10 years na hulog. Ako more na. 2 decades na ako mga tugang na miyembro kang SSS. Sa edad kong ini, na maski ano na sanang namamatian mo, abutan mo po daw yun na pension na yan. Sa diri mo man lang yan mga tugang na kwartang pig para ulog mo dyan. Bako?

Maray ang sa kuyang amigo. Ang dating regional director kan uwa sa Bicol, maray ini mga tugang ta, grabe, iyo iningunyan ang Bangko Sentral ng Pilipinas. Si Ma'am Ali, si Ma'am, iyo upo ngunyan ang engineer. Sabi sa kuwede sir Sammy, siya dangunyan ang Bangko Sentral ng Pilipinas. Siya ngunyan ang Development Bank of the Philippines, siya ngunyan ang Land Bank of the Philippines, siya ngunyan ang BDO, siya ngunyan ang PNB. Ta siya po ngunyan big financer para sa pagpapagibukan sa iyang mansion. Kaya maswerte ni ini ang mga dating regional, ini ang mga dating official kan gobyerno na nagtapos sa mga tugang sa serbisyo, mga simplihuno ng buhay pero mga tugang mga silent millionaire. Kaya namimiss ko yung tawag ni Pagdeco na iling. Kaso lang pagmisan, pag nagyan ko si Sir Sammy dyan sa SM, nasusupog ako magranita. Ang kasabay niya mga big time. Ako is small time. Sabi Maricena da mga tugang si Kagawad Julius Duran kan banwanin daraga tamakapot ng ibang posisyon. Nyata, ano ang rason? Ano ngayon mangyayari kuning kaso mag-resign si Kagawad Julius? Depende mga tugang kung ma-appoint. Mapili siya mga tugang ma-recommender ka pwedeng magsalida saya. Pero kung may kurong pa man ang sanggol ng bayan, let's go. Diretso mga tugang ang transaksyon, diretso mga tugang ang trabaho kan mga miyembro kan sanggunian.

Iba talaga mga tugang ang advantage. Iba talaga ang sabi nga ni Kaaraman, kansarong tabo, na ang kamaabutan mga tugang makapagtabang. Now, kasod ma, mantang pigpapaliwanag mga tugang pigdidiskuter ang programa niya para mga tugang sa mga senior citizen. Naugma ako. Because sabi ko, gusto ko ining gibuhon, but sometimes mga tugang, talagang pagminsan mamumundo ka because there are some instances na dahil mo masabutan. Imagine, gibuhan pa akong istorya. Kaya ako dahil pinagibong t-shirt sa mga senior citizens sa muna. At ginamit ko ng pundo. So, ang ginamit ko ng pangbayan. So, kwarta kang senior citizen. Ano? Oy, tabi! Bago ka magngawa-ngawa ka ng gimot mo, so mga tawong linuko mo, ano sana? Dahil ka lamang nasusupo ka, nagigibo ka kistorya, na so ginibo mong kalokohan, dahil mo aram. Guminibo ka ng kalukuhan, ng lansi ka ng kapwa mo, di ka lamang nasubog, tapos may kusog ka paningbot na mag-akusar ka kang kapwa mo, bako man ako siyo nga. I know, yan mga tugang ang polisiya digli sa istasyon ni SM Road. Dapat mapanuri kami, hindi kami mapanira. Ang lokal na gobyerno kan talaga sa pangilat po ni Mayor Vic Kasinman, ang mga miyembro kang sanggunian, kagawad Bob, kagawad Pilo, kagawad Attorney Ayan Makasilag, ang kagawad na may alam. Siyempre po mga tugang good morning man, kidating Vice Alcalde Junji Ocean. Ano tabi Vice Mayor Junji, magbalik ka na. Bilang servidor kan banuan kan talaga dalan takay puhan kapakan mga daragenyo. Sabi nga ipagpadagos mo ang mga programang pinunan mo. Ipagpadagos mo ang mga programang pinunan kan sa imong ama. Because mga tugang si dating Alcalde Jerry Ocean, igwa kay mga legacy ang iwawalat diyan sa iwinalat sa banuan kan daraga. Enot mga tugang ang tulay na minakonektar sa Kilikawain Binitayan. Pangdawa ang Daraga Community College, it was done during the administration of Mayor Jerry Ocean. In kadakol-dakol pang iba. Kaya siguro tabi Vice Mayor Junji magbalik ka na bilang opisyalis liwat kan banuan ng daraga sa maabot na 2028. Padaba ka pa kan mga daragenyo. Ang sakuyang padaba, sinamo mo ito barangay sa panginginot po ni Barangay Captain Nelson Magallano, kasarabay na po ang sakuyang bilog na pagiriba sa council. Good morning, kagawad Ting, kagawad RJ, kagawad Roland, siyempre po. Ano mga may gusming senior citizen, good morning kinang Tisi Walasco, kinang Erling, good morning. Kimanay Bilma, kinang Mila, good morning. Kimading Soling, good morning, asin good morning, mantabi kimanay Bili na nakaluto ng mga tugang ding adubo sa asin. Masira mo baga manay bilin, tapos manay bilin, may gulay ka dyan na ano, tapos ning bugtakan mo ning, o kaya may suka ka baga, tsush! Kaswapon nga ni pagdigdig ka, aga paano kaswapon na agad, di ako nagkaprograma, tapos sabi ko, not feeling well. Tapos pagdigdig ko sir sa amin sa istasyon, ang daradara ko, so 2005 kong kwarta, bako pa nga ni mga tugang sututan na bulong ang pigbabakal ko, nagbakal sa nakong tigbarente, piguli ano sa nakong 146. Magayon ng kabagani ko niyan.

Asa naman ay bilhin na mo talaga mo maning kayo. Basta gulay bagang marigusok kaya gulay na pichay. Tapos may ano ka, may yan adobo sa asin. Pati siguro nga lang mo saan, malilip ka na di. So, dagog ko mga tugang saro-saro. Ang mga problema ang pinagatubang kan lokal na gobyerno kan Legazpi. Sabi ko, kayang-kaya man sa napalan gibuhon sa laog mga tugang ning sarong taon. Nya ta tanag-alat pa ning dekada. Dekada pa mga tugang pig-alat. Iyo? Ha? Dapat igwa ka ning political will. Sabi nga ni mga tugang, igwa ka ning objective. Igwa ka ning kamawatan. Para mga tugang sa karahayan kan sa imong lugar na nasa kupan. Takong nagiserbi ka, kunwari maserbi ka mga tugang, ang kamaawatan mo, bako ka man makapagserbi, kundi ikaw magpasali. Ang solamente yung rekomendasyon kan mga tugang sa imo, ipako ka sa krus. Kundi ikaw man sa namatultul kan sa imong ginibuhan. By the way, maray na ka man tabi, kay Kapitan Narasing Mundial kan Barangay Pandan. Asiman si Kapitan Malo Mirandilla kan Balinad, na grabe ang pig-implementar na project, nag-implementar mga tugang ning projects. Masabi nga ni mga tugang, nag-agi sa tamang proseso. Bring you up when you're feeling down. And condolence man palang tabi sa pamilya ni Tangjil na ano? Tangjil na Martos. Kan mainin ko mga tugang sa pigpost na gadana si Tangjil. Saro ini mga tugang sa mga tawong kaugmahan ko. Delanta, pag nailing ako, marani sa kuya, mataram. Pag tinaawan mo, sobrang kaugmahan. Makamurumundo, ano? Condolence lang tabi sa pamilya Martos. Kan porokles kin ako. Kaya siguro kamo, mantang buhay pa ang saidong magurang padabaon nindo. Iyo, hanggang buhay pa padabaon nindo. Regardless kung ano man ang pagkakasala, kung igwa man yan kinakomite na kasalan sa idong, padabaon nindo mga tugang because ang gurang, ang magurang mga tugang saru man sana. Ang agom, pwede mong palitan. Ang aki, pwede mong dagdagan. Pero mga tugang pagabot sa magurang, dahil na nagadibang mapalit kayan, abang buhay pa. Kasi bago nga ni, pigiling ko mga tugang, nagiling ako sa YouTube, igwa duman mga tugang kisarong ina, 94 anyo sa naka-wheelchair. Pigkakantahan mga tugang kanaki, sabi kanaki, kayto ngayon mama, kami ang pigkukurukantami. Kami ngayon ang pigkakanta mo. Ngunyan ngayon kami naman ang makanta sa imo. Pigpatukaw mga tugang sa wheelchair. Duman ninda mga tugang pigpailing sa pagpadaba ninda sa sendang ina. Yes, which is very true. Yo? Kaya baga sabi ko kayto sa muya, arayo patabi sir sami para magikitang maging senior citizen. But gusto ko na makahalubilo kamo, kamo ang makasabay ko. But the problem is, mga tugang, there are some instances, there are some mga barriers na pwedeng makaulang sa mga plano mong mga plano. Iyo? Ha? Kaya again, sa pamilya ni Tangjil Martos, condolence po tabi. Sabi nga ni, kasabay ka na ni Lord. So, balikan ko mga tugang, dahilan kasudma, nataawan kita kay magkakanigong tsansa. Na mailing ta mga tugangan. Oy, good morning palantabi kay Kevin Soto. As in, good morning man kay amigong Edgar Lucila. Oy, good morning palantabi kay dating alkalde Paz Muñoz. Kan ba no aning kamaligsaro ini mga tugang sa laging barkada kong politiko. Na talagang di ka mga tugang masabi. Talagang ini ang politikong di tatawag magsayuma. Pagabot mga tugang sa pagtabang talagang yaon ni si dating alkalde Paz Muñoz. Kaya namimiss ko si Mayor Paz. Pag minsan nagiliyon kami ni Dr. Peche, pagabot ko, kumusta po si Mayor Paz? Ngayon to na sa arong may edad na. Yung mananggal, ano? Kasi mga tao, I think mga 80 plus na po si Mayor Paz. Sa kabus ng mga taga-Pandan, maray na agad o tabi sa Indogabo. Sabi mga tugang ni Michael Asiman, good morning tabi, Kian Montales. Nalagang tabay na po kunyan pag Edgar Lucila, good morning. But that's over now. Amigong Dante ako sa Marina Morning, si Mangki Manay Marlin. Manay Marlin Martinez, good morning. Nagano ka lamang Manay Marlin, nakaluto ka na Manay Marlin. Si Man si Diana. Dayan, good morning Diana. Kasabay ko palang si Diana mag-duty pag luni. Good morning. Ano Diana? Good morning. Basta po ang barangay pig tatabangan. Day pig tatabangan. Magtabang ka mo, bako na magtabag ka mo. Bako tabi kagawad o ka Oliver. Magtabang ka mo, bako na magtabag ka mo. Yo? So sabi ko mga tugang, pig saro-saro. Sabi ko, nagdadangog ako ning Maray. Pigsasabot ko ning Maray ang payag niya. And then after that, namadangog ko mga tugang sa city address, state of the city address. Pig-analyzer ko, talagang totoong nangyari.
For example, mga tugang ini po tabi na pagtaoning ayuda sa mga si mga nagaragading tabang. Kang inot mga oy good morning po lang tabi kay Joel Bilyodo. Taga saan ka Jo? Joel Bilyodo, taga saan ka Jo Bilyodo? Sabi ko mga tugang, pigsaro-saro ko sa mga naging payag kasod ma ni Mayor Isha, baka niya ako drawing. Iyo? Which is true, mga tugang nangyari, narealisar. Now, ini po na pagtaoning ayuda sa mga para-tricycle kan Legazpi, sa kalangkawan mga tugang kan presyo kan gasolina, dara mga tugang kan gear entry kan Irana siman mga tugang kan Estados Unidos, naglangkaw mga tugang di, ang kainot-inoting local government unit na nagpasar mga tugang ning resolusyon o ordinansa mga tugang appropriation ordinance na nagdato mga tugang ning karagdagan na benepisyo sa mga tricycle drivers iyo mga tugang ang syudad ni Legazpi. I think kuda ko nasa sala. Roy, pero nga nino yung receive nito 3,000, hali yan mga tugang sa kaban kan lokal na gobyerno kan Legazpi. Igwa pag additional na 1,000 pesos, igwa mga tugang ki appropriation ordinance. Now, kun kami sa daraga, igwa mga tugang ki 1,000 o 500 pesos na pigtaw mga tugang sa gabo sa senior citizen. Ang lokal na gobyerno kan Legazpi, nagdagdag man mga tugang ali po sa koleksyon kan city government, hali mga tugang sa pag-ukupar kan SM, digdi mga tugang sa Legazpi. Kaya anapot misang unyan, kang mga inot na taon na nag-operar mga tugangan SM, pilang taon na kang SM digdi sa Legazpi? Arog sa nakay to ang nakukuha from 500,000 to million something, napasain. Sisay ang nagkinabang, sisay ang nagkulikta, sisay ang nagkiaram, napasain mga tugang nakalog daw ito sa kaban kan lokal na gobyerno kan Legazpi. Yan lang ang dakulang kahaputan ta because ngunyan mga tugang kan panaw ni Mayor Pido, no, Congressman Pido, pigpareview niya mga tugang sa kontrata nilinaugan kan SM asin mga tugang kan lokal na gobyerno kan Legazpi asin dumo na iling na talagang di ito naglalaog sa kaban iyo no kan maeleksyon sa kasana kamo nag-isip ning tabang kan maeleksyon nagtao man kamo mga tugang kitabang tabang alagad mga tugang nadali kamo dinan sa COMELEC violation. Oi, my name is Ophelia Rebalo. Good morning.

Ano mo lang yung Ofelda? Kung karamang patama? Ang sakoy ang kapamilya, good morning, tabi kay Nong Marino. So, nagtauman ko ta na mga tugang kioro ayuda. Alagad mga tugang na discovery po kan Comelec na ang kamaawatan mga tugang bako man tabi magtabang kundi pagpa-impress because ma-eleksyon. Ipailing niya mga tugang sa tao igusin ng pigdataon ng tabang. Iyo? Ilinga, nadalis niya mga tugang kan Comelec. Ginamit nindo sa senior citizen, ginamit nindo mga tugang sa mga para drive, mga drivers. Alagad mga tugang na nakapatalsik sa iya, sarok man sa mga tugang na drivers. Sa presensya, mga tugang ni Mr. Joseph Armogela. Kaya to be baranat ba natin si Joseph? O sige daw. Now, ang problema kang Albay, kadakul-dakul mga tugang, igwa kitang problema sa kuryente. Ang Legazpi, ang southern part kang Legazpi. Sabi nga ni mga tugang, mabugtak ning substation kan Aleco. Diyan mga tugang sa barangay Imalul, sa lugar ni Weng. Kaya si Weng din mga tugang makaturog ning ubang plus. Diyan ang sabi ni Weng, pag misada, may nito

Mabugtak na mga tugang. So problema po tabi sa supply ng kuryente. Iyo? Ang natawa ng mga tugang kimagagani kong atensyon, mabugtak na mga tugang ng substation para mga tugang maibalik ang supply ng mapakilang supply ng kuryente. Ang problema sa tubig, sabi nga niya mga tugang, mabugtak na sinda, magibo na sila mga tugang maalokit ng pondo para mga tugang mapakaray, makagibo ng mga pigukanan pa ng supply ng tubig. Nagibo. Sabi nga ni mga tugang, Kang Enot, amigo nindo, dayupot ka mo ki manager Jesrico Salazar. Taday ka mo nagibo ki magkakanigong paagi para mga tugang makatabang matabangan nindo. Iyo? So mga nagaragad ng tabang, nagaragad mga tugang ng ayuda. Yaon dyan. Kaya sabi ko, mantang pigataram ni Mayor Isham Ismael, nailing ko mga tugang ang sayang accomplishment. Nailing ko mga tugang natututot na realidad. Bako mga tugang drawing, bako mga tugang ambog. Mga parauma sa Legazpi na taawan kay magkakanigong ayuda, mga parasira. And then, ang saro lang sa kaugmana na iling ko naman, sabi nga ni mga tugang aktividad, kang city government, ang ginibo mga tugang ni Mayor Ishab, inimbitar niya ang kabus sa sektor. No, kasudma, pigapot mi mga tugang eskwilahan. Ilinga po nindo ha, igwa kay mga classroom na pigpapagibo mga tugang ligdipo, tabi sa syudad kay Legazpi. Nangyari ang mga tugang nakipag-ulay sinda sa opisina po ni Secretary Sani Angara, kan Department of Education.

Oy, Marinao, tuwan tabi kay Manesyo niya. Manesyo niya, good morning. Ano namang tabi Manesyo niya, panguntuan ta dyan. Oy, sa mga pagiriba ko dyan sa Albay, kasitwa na nagong tabi ko niya pagkoto. Good morning, tabi sa inyo, kapos. Lalo na kay Brad Ron, ang pinakapugi ming pagiriba. Kaya iba talaga mga tukang unadvantage. Kasi po, yaon pa ang eagerness. Yaon pa mga tukang kamaabotan. Yaon pa po ang effort. Yaon pa ang kagustuhan ni Mayor Isham na makapagserbi sa mga taga-Legazpi. Kaya sabi ko, itong pig report mga tukang actual. So mga nakaisa dyan sa relocation, aluyo na kamong nakaisa dyan. Di man lamang kamo nagigibuhan kay magkakanigong paagi na makuha na nindo ang daga na sa inyong pinag-iistaran.

Iguamo na mga tugang drawing. Ili nga, kang inot, aram ko mga tugang kung paano di ginakalaugan, paano kayo ito na pinahali ang Aleko? Paano kayo ito mga tugang nakalaugan APEC? Paano pinahali ang APEC? Kasi kang inot mga tugang sabi nindo, paliyon sa Aleko, tagos itang i-privatize. Dahil magkaarapil pa kamo. Kunyan, nagginamit nito mga tugang na issue sa APEC. So what happened ngunyan, nagsusufrir kita. So mga namamanuan. Kaya sabi ko, sa araw kayo ng sitwasyon, sa araw kayo ng mga tugang na dalagan, kan panggugobyerno sa Legazpi, nailing ko mga tugang, difícil na po tabi na mabungkal si Mayor Isha Ismael because nailing ko ang programa. Itong sa mga nakaisa sa resettlement site na ayaw nyo na kamong yaon dyan, nagpaparahalat kamo, sabi nga niya ka mga nagka-interviews, dahil nga kami nakakasiguro na andaga na sa muyang pigiisaran sa muya na baka nga pag-abot kan oras, basta na sa kaming paliyon. Ngunyan, iguan na mga tugang ki almost hundreds na occupants duman, ang kapot-kapot na mga tugang nila ang titulukan sa dangdaga. Now, so nagkapal ang empleyado dyan mga tugang sa City Hall na aluyo na. Aluyo na mga tugang, di mo natatawan yung chance na ma-promote, di mo natatawan yung chance na permanente. Alagad mga tugang sa administrasyon ni Mayor Isham. Sabi nga ni mga tugang, natawan sinda kayo magkakanig kong tiyansa na maging regular na empleyado. As in, makako ang mga tugang kan mga empleyado, kan mga benepisyo. Igwaki mga job order, nalinang kawan mga tugang susweldo because piraman sana ang nare-receive ka yan. Ha? Piraman sana mga tugang na kukuka ka yan. Pero mga tugang, under the leadership of Mayor Isha Ismael, nangyayari yan. Iyo? So, Ibalong Centrum, na aloy na mga tugang na nagkakaturog, ang pinaka-inot-inote na convention center na ginibo mga tugang sa Albay, iyo po tabi mga tugang digdi sa Legazpi, yan ang Ibalong Centrum for Recreation. It was a project of former Mayor Mele Roses. Alagad mga tugang, kan magali na si Mayor Roses, pagpakaturog na sana mga tugang sa ICR, nagpagibo man kipanibagong edifisyo. Ngunyan, nabagagamit na mga tugang. Naramduman ko, ha? Good morning man tabi kinang Tisi Balasco, and of course, good morning man ki almabalik na kapitan. Kan Barangay Alcala, good morning tabi kapitan Israel Landiza. So sabi nga ni mga tugang pinakan, masulod na kagawad, kan tula-tula, good morning tabi ki Madam Arcelia Lacer, tapos ki Ate Yol. Ate Yol, ay kocho, good morning. Sabi nga ni mga tugang pinakaturog so ICR na kaya man sa nang gagamiton, niya ta kinakaipuan pag magpagibo kay another buildings na pwede mong gamiton mga tugang. Kaya, kasudma, duman ginibo so ulat sa bayan. Sabi ko, kan mahali niya ako sa serbisyo ang mga Rosal, nagamit mga tugang sa Ibalong Centrum for Recreation. Nakadyan kayo si Speaker Romualdez. Nakadyan kayo mga tugang si Presidente Bongbong Marcos. But after that, ano na? Bako? Kaya kakagawad Warren Miraflor, pag naging kapitan ka kan Barangay Sagpon, arugon mo ang mga programa na pinagigibo ni Mayor Isham Ismael. Apwera mga tugang sa LTA na nareceive po kan City Government, sinda po tabi nagibo kay magkakanigong paga. Because under Republic Act 7160 or Local Government Code of 1991 under taxing power, ang sarong LGU, igwa kami mga tugang ki-right na magpasar ki appropriation ordinance para mga tugang gamiton sa pagdagdag pondo kan sarong LGU. Kaya ginibo po kan lokal na gobyerno kan Legazpi, koleksyon sa SM, kaya sumanga ano mga tugang dyan sa SM, mga senior citizen sa Legazpi, maswerte po kamo because igwa kamo ki additional na dagdag. Sabi nga ni mga tugang makukuha na nindo yan. Gabus na po tabi na mga SSS, mga pensioner sa Legazpi, na mga senior citizen. Gabus na sinda mga tugang ATM. Tali naman mapapugulan. Kasi po tabi pag minsan, sumunga gurang Iraq man. But the problem is, kung igwaki mga senior citizen, lili man mga tugang tatao magamit ng ATM. Yan sana. Kaya siguro mapa-assist ka mo sa senong kafamilya. Iyo po. Kaya sana, so nagkapira pa dyan ng mga baguhan. Dapat po ang isipin nindo kung kamo naglaog sa arog ka na bagay, naglaog ka mo sa arog ka na sistema, ang kamaabutan nindo, magtabang kamo, bako na magtabang kamo. Imagine na, we have 11 cities in Bicol Region. Number 1 o number 2 mga tugang ang city government of Legazpi under the leadership of Mayor Isham. Number 1 is a former vice president now, City Mayor Lenny Robredo of Naga City. Sabi ko, ikumpara mo man mga tugang si Mayor Isham kay Lenny Robredo. Si Mayor Lenny, bago naging alkalde, naging congresswoman, kang 32nd Camarines Sur, naging vice-presidente, ngunyan alkalde, siya

0: Hoy, good morning, matabi kami kong Edward, Kitata Pedro, tapos kina na Gloria Mallorca. Yan mga tukang sa Barangay San Vicente, Grande, Candaraca. Good morning, tabi sa mami kong Edward. Sabi ko, kung kamo mga local chief executive, kamo mga local officials, kung malaog kamo sa arog ka na bagay, magtabang kamo, bako na magtabang kamo, naging awardee po ang lokal na gobyerno ka ni Gaspi. Nadaog po mga tukang ni Mayor Isham, ang performance si Governor ni Mayor Fernando Gonzalez Canligao City. Nadaog po niya mga tukang performance ni Mayor Esther Amor, Calzor Sagun City. Because, sabi nga niya mga tukang, yaw nang sayang political will, yaw nang sayang kamaubotan, yaw nang sayang objective, para mga tukang makapagservice sa Sulat Canligaspi. So, arog kaan ang sarong local chief executive, bako na naglaog ka mo, iba man sa inyong kamautan, iba man sa inyong purpose, magpayaman ka mo sa inyong sadiri, no? Kung ipo ka na kamong dating yaman, okay lang. Pero kung natius ka man sana, paglulas mo mga tugang, inda. Kaya tama baga po ang pigasabi ni dating presidente, Duterte, kan kamong ngayon maglaog sa Malacanang, ano nga nito sa serbisa na? Tama raw. Tapos mga tugang, pagluwasin nyo sa Malacanang, pagluwasin nyo sa Kongreso, naka-ano na kamo, naka-Montero na kamo, naka-Mercedes na kamo. Kaya ako kagawadwa rin, nag-apot ako, paano magpayaman? Kung ikasarong public official, paano ang pagpayaman? Iyo? Paano ang pagpayaman? Bako? Ano oras mga tugang, 2 minutos o 8 minutos po bago mag-12. Mabalik po ako pakailisin na kapirang palagatan.
1: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
2: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Tanggal ang plema, tigil ang ubo, maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
4: Hi, Ma'am Beth. Ano yung kwento mo sa anak mo? Nasabi mo may PCOS?
5: Nagkaroon ng isang PCOS.
4: Mga sa isang taon, ilang beses lang siya mag-mens? Isang beses lang?
5: Isang beses lang siya
4: mag-mens.
5: So sabi ko, i-try natin yung fit and beauty ni Ma'am Mens.
4: Lumiit ba talaga siya?
5: Opo.
4: Kumusta yung menstruation niya? Bumalik na?
5: Opo, monthly na siya.
4: Oh, naging normal na dahil sa Nins Fit and Beauty.
6: Ang Nins Mall na San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
7: Ang Nins Wellness Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay. Beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
8: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
9: Kita kids po tayo.
10: Siguro kung nasa tamang kondisyon ang mga gulong ng inyong sasakyan, pa-check mo na sa Tukuran Tar Sales and General Merchandise. Sa Tukuran Tar Sales and General Merchandise, makakabili ka ng mga bagong-bago at di kalidad na goma, iba't ibang klase at pangmatagalang baterya. Tukuran Tar Sales and General Merchandise also offers tire condition check and rotation, tire restoration services, wheel balancing, battery charging, and testing. Mabiyahe ka? Pa-check mo muna ang inyong baterya at gulong sa Tukuran Tar Sales and General Merchandise located at Barangay Tagas, Daraga, Albay. Para sa biyahing sigurado, Tukuran Tar Sales and General Merchandise. Owned and managed by Ms. Gina P. Calyada.

0: Babes, malapit ang anniversary natin.
1: Oo nga no, parang kailan lang.
0: Naalala ko, sarap ng handaan noon dito sa bahay.
1: Siyempre, Lolay's yun.
0: Kaya din noong binyag ni Junior, ang daming nakikain.
1: Siyempre, Lolay's yun.
0: Lalo na noong birthday ng panganay mo, ang daming nag-take home.
1: Siyempre, sa Lolay's yun. Sa lahat ng okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services. Tumatanggap din ang mga short orders, bulk order of juices, salad and sandwiches. Bilabilaong pansin. Bihon, palabok, sotanghon, spaghetti, Mickey bihon, carbonara, o kahit na packed lunch o dinner. Basta't may okasyon, pa-reserve ka na. Tawag na sa 742-1359 or 480-0748. O mag-text sa 0906-257-2943. Tandaan, para sa inyong bilabilaong sarap sa kahit anong okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services. Now located at Barriada, Legazpi City. Malapit mismo sa Kalayaan. Park. Mula pa noong taong 1996, ang Chera de Ibalon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Chera de Ibalon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour. Maging ang LGU's enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Chera de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-87-87-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Chera de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa cheradeibalontours96@gmail.com. O mag-like sa kanilang FB page, Chera de Ibalon Travel and Tours in Chera de Ibalon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move. Nagbabatingaw sa interong Kabikulan. Ini ang istasyon kan mga Bikulano. 90.7 Radyo Urago. Urago. Ang programang ini hatod sa indo ni Vice Governor Farida Diday Esco, asin kan sangguniang panlalawigan kan Albay.
2: Ano oras po mga tugang sa Radyo Urago? Eksakto na pong dos? Bago mag-dose?
3: Time check brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis, mag-Artrisin.
2: Balik na po kita mga tugang. Eksakto na pong on na sana bago mag-dose. Kaya siguro ngunyan, sa kabus ng mga elected officials sa nagturo ko mga tugang, because aram ko ang kadaklan sa ito maran para for election. Now, kung naglaog ka mo sa pagiging servidor, bako mga tugang na makatabang ka mo, luminaog ka mo sa araw ka na bagay, gusto nyo maging kobrador ka mo, pumay ngalo na ka mo. Tamasupog mga tugang kan mga tawong nagtiwala sa indo. And then, second, ang tawong nagpanaba sa indo, ang tawong tuminabang, ang tawong nagsakripisyo sa indo, yan ang ganito paglingawan, because mga tugang, kung ka mo nangangay po ng tabang, yan ang tawong nagsasakripisyo sa indo. Bako mga tugang pagkatapos ka niliksyon, lingaw na nindo.
4: Someone who understands me.
2: Reckon the breast Lemurio, good morning.
4: Pulls me inside out and helps keep me together and believes without a doubt.
2: Dahil kita nakakasiguro, baka mga tugang ngunyan, kasi po tabi nagpo na naman sa gera. Duman mga tugang sa Iran tapos kang Estados Unidos, may proposal duman sa Congress. Nasabi nga ni mga tugang i-move ang barangay election. Paano kita kayan? Kung talagang mangyari yan mga tugang, maasakripisyo kita. So mga tultor, okay lang. Arog ni Kapitan Danilo Agripa na talagang sabi nga ni mga tugang, pagabot sa pag-implementar kang project, talagang pigigi mo niya mga tugang ang gabos. Kaya mabuhay ka Kapitan Dan Agripa, ang sa kuyang classmate mga tugang. Pero kung pasaway, Diyos ko na sana. Lalo na mga tugang sa mga barangay secretary, barangay treasurer, na yung pagparuro sa barangay, Romdo Montabi, Lindo Kamotabi, appointed man sana.
4: One friend left, I'd want it to be you.
2: Kahit po na tumabang kamo sa barangay, bako na magtabag kamo sa barangay. Iyo po. Ano oras mga tugang eksakto na pong on minuto, makalis na po ang alas 12 yung pagkato. Maparaw na po ako mga tugang sa programa. Sarang po kan mga nag-text, sa like, sa Facebook. Salamat po rin tabay ng Marhay, Sarado Technical, si Manoy Tope, duman sa tower, si Manoy Jules Valderrama. Ako po si Jess Magallanes, minawalat kang tataramon. Day bali sa Yumahan, day sa napagtugaan. Basta Bicolano.
5: Basta Bicolano, Uragoy.
6: Basta Bicolano, Uragoy.
2: Adios, Moreno to Bicolano, happy lunch time.
7: Basta Bicolano, Uragoy.
8: Horacio Imperata, laban sa mga bagyo at iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Daimi nasabutan asin naotob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asin unyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. Susay mo kami minahagad, ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan asin mga pagrugaring sa pilidro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling para ataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibig mo kami.
7: Basta Bicolano, Uragon!
3: Tuhod! Siko! Baywa!
2: Aray!
3: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng Artricin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artricin araw-araw. Mabibili ang Artricin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artricin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Kuruhin na sa tamang kondisyon ang mga gulong ng inyong sasakyan. Pacheck mo na sa Tukuran Tire Sales and General Merchandise. Sa Tukuran Tire Sales and General Merchandise, makakabili ka ng mga bagong-bago at di kalidad na goma, iba't ibang klase at pangmatagalang baterya. Tukuran Tire Sales and General Merchandise also offers tire condition check and rotation, tire restoration services, wheel balancing, battery charging, and testing. Mabiyahe ka? Pacheck mo muna ang inyong baterya at gulong sa Tukuran Tire Sales and General Merchandise, located at Barangay Tagas, Taraga, Albay. Para sa biyahing sigurado, Tukuran Tire Sales and General Merchandise, owned and managed by Ms. Gina P. Calyada.
1: Broadcasting live, on air, and online, this is MBM 90.7, Radyo Oragon, in the service of the Bicolanos, Region Y.
2: Kasangga at kalusugan. Coming up next.
3: Naaabot na ang mga kasangga saan mang sulok ng bansa. Nakakaabot pa saan mang panig ng daigdig. Sa bayang napapakinggan, on air, online, at sa social media. Sa inyong radyo, cellphone, internet, at mobile apps. Patuloy sa paghahatid ng makabuluhang impormasyon, balitang pangkalusugan, serbisyo publiko, at dagdag kaalaman. Para sa iyo ito, Kasangga. Ito po ang Kasangga at Kalusugan, ang programang kakibat para sa malusog at responsabling mamamayan. Pakinggan.
4: Jimar Camonias.
5: Jimar Camonias.
4: Jimar Camonias.

0: angin yung kasangka at kalusugan.
1: Kasangka at kalusugan.
0: Enjimar Ammonias.
2: Yes, maraming salamat at good morning sa ating mga tagapakinig. Kumusta na po tayong lahat, malusog na umaga?
3: Good morning!
2: Welcome sa ating programa Kasangkat Kalusugan. Kumusta na ang ating mga suki? Malusog na umaga po at nawa po'y kayo'y maging malusog sa pagkonsumo ng ating dekalidad at mabibisang produkto ng GMR Herbs Incorporated. Kumusta na po tayong lahat, Luzon, Visayas at Mindanao? Good morning, maayong buntag sa inyong atanan mga kasangga natin sa Kabisayaan. Maayong adlaw mga kasangga.
3: Good morning! Good morning!
2: Sa ating mga kababayang naikinig dito sa bahagi ng Calabarzon area, mga taga Mimarupa, mga kasangga natin sa bahaging ito ng Kabikulan, kumusta mga taga Bicol region? Kumusta po ang ating mga kasanggang Bicolano? Mga kasanggang Bicolana, good morning. Marhay na aga sa inyong atanan. Salamat po sa inyong walang sawang pagtangkilik ng ating mga produkto. Ang atin pong mga produkto dito sa Kabikulan ay number one sa kaping may herbs sa mga food supplement. Marami pong salamat sa mga taga Bicol. Daghang salamat po sa inyo at yung aming mga pinadadalang produkto dyan ay talagang ilang taon na rin po ninyong napapakinabangan dahil sa kanyang bisa at sa kalidad ng produkto. Kaya isang maladaghang salamat sa ating mga parents na palaging nakasubaybay at kumukonsumo ng ating mga produkto. Bicol Region, kasama ang mga taga Masbate Province.
4: Maraming maraming salamat po.
2: Itong lugar po naman ng pagtawid, itong lugar ng Samar Province, itong lugar ng Leyte Province. Good morning, maayong buntag sa inyong atanan. Salamat po sa inyo at kayo'y patuloy na kumukonsumo ng ating mga produkto. At dito po ninyo sa GMR Herbs Incorporated mabibili ang mga kapani-paniwalang produkto, mga parents kong minamahal. Almost ilang taon na tayo, nasa 15 years na po ang mga produkto po natin, mga parents kong minamahal. Tapos yung ating company, ang GMR Marketing, ay nasa 24 na po. 24 years na po yan, mga parents kong minamahal. Kaya congratulations sa ating mga parents. Hindi po tayo nagkamali sa mga produktong pinili para sa ating pagpapalakas, pagpapasigla at pagpapalakas ng immune system para labanan ang mga sakit, mga parents ko. Ano? So good morning sa ating mga nanay na nakikinig, sa ating mga tatay, good morning. At sa ating mga tito, mga tita, hindi natin pwedeng makalimutan yan, ha? Yung ating mga lolo, siyempre nandyan nakikinig, mga lola. Sa lahat po ng ating mga senior citizen, kumusta po? At talaga namang totoo, ha? Marami tayong tagapakinig. Yung mga taga Infanta Pulillo area, mga taga Cavite Province, ha? Meron tayong mga tagapakinig dito. At isa pa, dito sa may Kamaynilaan, Kalakang North Luzon. At mga taga Quezon Province, good morning. Mga taga Lucena City, Bundok Peninsula. Itong Quezon Province ay binubuo po yan ng 1st District, 2nd, 3rd, 4th. Yan. Good morning po sa ating lahat. Tapos itong sakop din naman ng First District, ang lugar po ng Infanta Pulilio area. Good morning sa mga taga Pulilio. Good morning. Malusog na umaga. Mga taga Infanta Pulilio area, mga taga Pulan, yan. Mga taga Pulan, good morning. At mga suki po natin ang mga tao po dito na kalimitan po'y namimili dito po sa Infanta. Ano? Good morning po, malusog na umaga. Salamat po sa inyo. At sa lahat po ng nakikinig, Luzon, Visayas at Mindanao, malusog na umaga. Mga taga... itong lugar ng... ano nga ba ito? Itong bahaging tapat ng Atimunan. Ano nga yung lugar na yan? Alabat Island. Yan. Sa mga taga Perez, Alabat, Quezon. Yan po ay tatawarin natin mula po naman sa Atimunan, Quezon. Ano? Malusog na umaga po sa ating lahat. Salamat. At nawa po kayo'y maging malusog lahat. Ano? At tayo po'y magbibigay ng ilang paalala sa programang Kasanggat Kalusugan. Tapos babalik po tayo. At nga pala ha, atin pong subaybayan din in case po na kayo'y na-late. Pagkatapos po ng programa, meron pong ano eh, pwede po nyong i-replay yung ano. Pwede panoodin ulit kasi nakasave naman sa Facebook yan eh. O kaya po doon sa ating... Kasanggat Kalusugan na page ano yung FB live ng ating kasanggang Hernan Uribe. Ito pong programang ito sinasabayan po niya ng live para po sa ganun ay in case po na talagang kayo'y hindi makapakinig sa radyo, meron po tayong Facebook, ano, meron tayo diyan Kasanggat Kalusugan, pwede nating i-browse po yan. At nariyan po yung mga programa natin, ano, in case na malate po tayo. So yan po mga kasangga. At ako po ang inyong lingkod ito naman sa programa Kasanggat Kalusugan. Gusto po naming kayo'y paglingkuran.

0: Pagbabalik ang programang Kasangga at Kalusugan pagkalipas ng ilang paalala.
1: Mga Kasangga, handang-handa na ba kayo?
2: Dahil heto na
1: ang mas pinahaba, mas pinabongga na J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4.
2: Oo! Tama ang narinig ninyo.
1: Extended na! Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos.
2: At a grand prize,
1: isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos.
2: Pero teka, hindi lang yan.
1: Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos.
2: Kaya't ano pang hinihintay ninyo?
1: Itodo na ang inyong pagsali. Dahil sa J-Mart Todo Panalo,
2: todo ang saya,
1: todo ang papremyo. Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw,
2: tutok lang sa inyong paboritong radio stations.
1: Sa programang Kasangga at Kalusugan. At syempre, sa Mart Cafe official Facebook page, J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4.
0: Kasangga at Kalusugan. Manatiling nakantabay dahil ang masarap na talaga yan, wala pa rin humpay. Magbabalik si Kasanggang MG Mar Camonias.
3: Ikaw ay nakikinig sa Kasangga at Kalusugan. Nationwide.
0: MG Mar Camonias.
4: MG Mar Camonias.

0: Balik po tayo, mga parents kong minamahal. Good morning sa atin lahat. Malusog na umaga sa ating mga minamahal na mga taga-subaybay. Mga parents, good morning. Mga suki, malusog na umaga po sa ating lahat. Welcome sa ating programa Kasanggat Kalusugan. Ito po'y hatid sa inyo ng GMR Herbs Incorporated. Good morning sa ating lahat na mga tagapakinig. Ang atin pong produkto na dapat lagi nating konsumuhin ay ito pong masarap at di kalidad na produkto, mabisa ang produktong Mark Cafe, ha? Mark Cafe brand ang ating dapat kinukonsumo araw-araw. Tulad po ng ating brown rice coffee, yan po ay tatak Mark Cafe na sinamahan ng iba't ibang klaseng herbal extract. Ano ba yung mga iba't ibang klaseng herbal extract, mga parents kong minamahal? Yan po'y lagi nating napapakinggan sa ating programang Kasanggat Kalusugan, kaya hindi po lihim sa inyo ng inyong kinakape, lalo po yung Mark Cafe with brown rice extract, ay alam na alam po natin ang kahusayan po nito, sapagkat nariyan yung ating pinakasangkap ang brown rice extract. Tapos tinamisan ng ating halamang stevia, tapos itong mangustin extract, agaricus extract, moringa extract, purple corn, itong tungkat ali, itong spirulina, at syempre nariyan ang alkaline powder ng dairy creamer coffee powder, mga parents kong minamahal. So, ito pong ating Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extract. Ito po ay no table sugar added. Ang ginamit po, syempre, ang tamis na nanggagaling sa isang halamang stevia. Kaya yung ating mga parents tuwang-tuwa, ano, nung malasahan po yung ating Mark Cafe with brown rice extract. Alam niyo, mga parents kong minamahal, ito pong ating produktong Mark Cafe with brown rice extract, ito po ay sinamahan po ng mangustin extract. Ito pong mangustin extract, mga parents kong minamahal, na taglay ng ating produktong kape, lalo po itong ating Mark Cafe with brown rice, yan po ay isang uri ng antioxidant na makapipigil sa mga free radicals sa ating katawan na maaaring maging sanhi ng pagkakaroon ng ilang malalang karamdaman o itong tinatawag na chronic diseases. Ano po? Mayroon din itong anti-inflammatory, anti-aging, anti-cancer at anti-diabetic, mga parents kong minamahal. Ano? Yan po ay isa sa sangkap ng ating Mark Cafe with brown rice extract, ang extract ng mangustin. Kaya nga po 10-in-1 plus 1, ibig sabihin ang sangkap po natin ay nasa 11 na klase, hani. Kaya nariyan din po yung moringa. Alam naman natin si moringa, yan po ay napakahusay na malunggay na nasa paligid lang natin, pero in-extract po yan para hindi mapasama yung dahon, hani.
1: At ngayon, narito ang inyong balitang pangkalusugan. Balitang pangkalusugan sa Kasangga at Kalusugan. Balitang pangkalusugan.
2: Kasangga! Kasangga at Kalusugan. Engimar Camonias. Engimar Camonias. Camonias. Camonias.
0: So, alam naman natin na ang moringa ay isang uri ng superfood. Ito po'y mayaman sa vitamin B at vitamin A kasama yung vitamin C. Ito po'y nagtataglay ng minerals, protein, ng vitamin B6, magnesium, beta-carotene, iron, amino acid. Kaya nga po sa ginawa pong pag-aaral, may kaugnayan dito sa Moringa or Malunggay, ay nakitaan po na ito'y malaki na itutulong sa mga taong masakitin ang ulo, masakitin ang kasukasuan. Yan po mga parents kong minamahal. Ano, dapat talagang tayo'y lagi nagtitig pala ng Malunggay. Eh sa pagkakapi naman natin, ibig sabihin, maganda po kahit kayo nagmamalunggay sa inyong tahanan, eh naroon pa rin sa Markapi with brown rice. Talagang additional, kumbaga, additional na food supplement po yun. Kaya napakaswerte natin dito sa Markapi with brown rice extract. Ano? Marami siyang pwedeng maitulong sa atin, lalo po sa mga nagdurugong sugat, yung pong may sakit sa atay, yung pong may UTI, yung pong masyadong mataas ang blood pressure, pwede pong makontrol, yung mataas po ang kolesterol, yung mataas ang blood sugar, matutulungan po tayo ng sangkap ng ating Markapi with brown rice extract. Kaya napakaswerte natin sapagkat yung magagandang kombinasyon po nitong ating mga ingredients ay nasa ating produktong Markapi with brown rice extra. Kaya kayo po ay matutuwa kapag kayo nakabili sapagkat pag natikman ninyo ay hindi na po nyo ito bibitiwan, ha? Kaya kung kayo nakikinig lamang at hindi natin susubukan ay talagang mahirap po, ha? Mahirap maniwala sa isang produkto na hindi natin nasusubukan. Kaya dapat subukan po natin para maniwala kayo na yung sinasabi ng inyong lingkod ay may katotohanan. Ano? Ito po ay isang klaseng moringa na nakatutulong po sa sapat na produksyon ng gatas ng mga ina na bagong panganak. Talagang mahusay yung malunggay sa totoo. Yan na may masarap ding ihalo sa sinigang eh. Yung dahon yan. Pero ang talagang magandang napapakinabangan natin, mga parents kong minamahal, yung pong pinaka-extract niya. Kaya ito po ay nakahalo sa ating Markapi with brown rice extract. Kaya yung ating brown rice extract ay ito po ay talagang numero uno sa mga taga Bicol region, numero uno sa mga taga lugar ng Samar at Leyte, at sa mga kasangga natin sa Kabikulan, Mindoro, Marinduque, Romblon, Palawan, Metro Manila, mga taga Quezon Province, abay, number one po sa kanila ang ating produktong Markapi with brown rice extract. Ikaw na, ikaw na naka brown rice, ha, na kumbagay nandyan yung bran at germ na nagmula naman sa butil ng isang uring bigas na brown rice, ha. May sangkap po tayong spirulina, mga parents ko. Eh pagka po spirulina, ito po'y sikat sa atin, ha. Sapagkat ang spirulina ay isang halamang lumot na hugis spiral at tinaguriang superfood at napakalinis po nito dahil hindi naman ito tumutubo sa maruming tubig eh. Napakasosyal po nito, hani. At ito po'y sagana sa mga nutrients na kailangan ng ating katawan tulad ng protein, tulad ng amino acids, omega 3, at makabubuti po ito sa ating puso. Para po makaiwas tayo sa posibleng pagtaas ng bad cholesterol, mag-markapi po tayo with brown rice extract. Ito ay may mataas na chlorophyll content na makatutulong upang mailabas ang mga toxins sa ating dugo. Yan, maganda po ang pagkakapi natin ng Markapi with brown rice extract. Maraming benepisyo, ha. Maraming benepisyo tayong makakamtan sa pagkonsumo natin ng isang mahusay, di kalidad at mabisang produkto, ang Markapi with brown rice extract 10+1, mga parents kong minamahal. Kaya sa ating mga kasangga, atin pong bilhin ang napakahusay nating produkto, at ito po naman ay talagang tiyak na hindi natin bibitiwan kapag ito po'y ating natikman. Maraming salamat, at sa mga susunod po, talakayin natin ang iba pang mga sangkap ng ating napakahusay na produkto aprobado ng Food and Drug Administration.

Balik po tayo sa programang Kasanggat Kalusugan. Good morning sa ating lahat. Malusog na umaga sa ating mga suki, sa ating mga parents. So atin pong talakayin yung tungkol sa ating J. Marto do Panalo at magka-premio raffle promo season 4. Alam ko pong nakikinig yung ating mga parents. Tayo po ay nag-iintay ng approval ng Food and Drug Administration kung kailan po tayo pwedeng mag-raffle nitong ating milyones na ipamimigay sa ating mga suki. Huwag po tayong maniwala doon sa sabi-sabi na nakapag-raffle na po tayo. Hindi pa po nakakapag-raffle mga parents kong minamahal. Kasi kung nakapag-raffle na po tayo, ay di dapat po ay sasabihin ko po dito sa radyo. Hani, narito pa po yung inyong dapat panalunan. Nahingi lang po kami ng extension sa Food and Drug Administration kung kailan pwede kaming mag-raffle mismo ng ating mga papremyo. Yung pong mga entry nyo dyan o mga entries nyo dyan na nariyan sa mga drugstore, pharmacy, grocery, yan po'y kukunin po natin. Opo mga kasangga, kasali po yan. Kaya tuloy-tuloy ang paghuhulog habang nag-iintay tayo ng pagbaba ng Food and Drug Administration para po doon sa approval kung kailan po tayo pwedeng magparaffle para po masabi natin sa ating mga tagapakinig. Kaya tuloy-tuloy po ang ating paghulog. Yung pong ating mga drop boxes dyan, hulugan na po natin ang hulugan habang tayo nag-iintay, sapagkat dito mismo i-announce sa radyo kung magkakaroon na po tayo ng raffle, sapagkat kayo po ay iimbitahin namin. Mga parents kong minamahal, ha? Huwag ho kayong maniwala dun sa mga nagsasabi na tayo po'y tapos na ang paraffle, tapos hindi raw kinuha yung mga entry sa mga drugstore. Actually, hindi pa po tayo nagra-raffle, mga parents kong minamahal. Tuloy-tuloy po yan. Basta't ang kagandahan po kasi sa ating paraffle, ito po'y legal. So, yung mga hindi po sanay sa ganitong raffle, yun po yung mga nagko-comment nga po ating mga ginang drugstore na pinanyang pag-raffle na. Kami po yung magbibigay parents kong minamahal, ha? Kami po ang magsasabi noon. Nagkataon lamang mga kasangga, nagkaroon kami ng amendment sa Food and Drug Administration para po magkaroon ng extension yung ating paraffle, sapagkat yung iba po na mga entries ay hindi pa po nakukuha. Kaya hindi kami pwedeng magparaffle nang hindi po malinis ang drugstore, pharmacy, grocery.

0: Grocery para sa kanilang mga entries. Ano, dapat po yan ay makasali lahat. Kaya wag ho kayong mag-alala kung nakakita kayo dyan ng drop box na nakalagay po ay ang raffle ay anong nakalagay, yung deadline ng submission ng ating entries ay June 30, 2026, ay wala ho problema dyan. Ano? Hanggat may entries po dyan sa mga drugstore, yan po ay kukunin ha, yung ating mga ipinasok sa kahon ng mga entry, ayan po ay hindi po pwedeng maiwan. Yan po ay kukunin lahat mga kasangga. Bago po kasi i-raffle yan, tinitiyak po namin na walang maiiwan sapagkat yan po ay pinaghirapan po natin. Lilinisin muna natin mga parents ko. Sabay i-announce po natin na tayo magra-raffle na hani. Kaya sa ngayon po, tuloy-tuloy ang ating paghulog. Magpapalit po kami ng drop box dyan, mga parents kong minamahal. Ano? Hintay lang namin yung approval ni Food and Drug Administration at makikita po ninyo yan. Narito pa po yung anyong mapapanalunan. Yan po yung nandito lamang, mga parents kong minamahal. Ha? Hintay lang natin yung approval ni FDA kung kailan tayo pwedeng mag-raffle. Ano po? Yung kasing mga nakaraang buwan, nagkaroon po tayo ng crisis sa totoo lamang, mga kasangga. Ang daming hindi naguhulog. Maraming nagre-request na intayin sila sapagkat iginagayak pa, ay di intayin po natin yon. At maraming humihingi ng pagkakataon na sila'y makasali, sige lang. Ngayon lang nila napakinggan na may parapol pala, ay di pagbigyan po natin. Kaya tayo po ay extended, mga parents kong minamahal. Huwag po kayong mag-alala, hindi po nawawala yung inyong mapapanalunan dito. Yan po ay iniingatan po natin sapagkat yun para sa inyo. Na mula po naman niya sa JMR Herbs Incorporated. Ano po?
1: Mga kasangga, handang-handa na ba kayo?
2: Dahil heto na ang mas pinahaba, mas pinabongga na JMR Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premio Season 4. Oo! Tama ang narinig din nyo. Extended na! Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos. At a grand prize, isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos. Pero teka, hindi lang yan. Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos. Kaya't ano pang hinihintay ninyo? Itodo na ang inyong pagsali. Dahil sa JMR Todo Panalo, todo ang saya, todo ang papremyo. Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw, tutok lang sa inyong paboritong radio stations, sa programang Kasangga at Kalusugan. At syempre, sa Mark Cafe Official Facebook page, JMR Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premio Season 4. Isa na namang masayang balitaktakan kasama si Kasanggang Angie Mar Camonias.

0: sa ating mga parents. Salamat sa inyong pagsubaybay. Salamat din sa inyong walang sawang pagkonsumo ng ating dekalidad at mabibisang produkto ng GMR Herbs Incorporated. Akin pong inirekomenda bago tayo magpaalam, hani, yung pong ating mahusay na sabon. Ang sabong gandang natural, ha? Ito po ay may orange papaya, mga parents, kong minamahal. Skin whitening soap. Ang kanya pong sangkap ay tawas, turmeric, ano? Maganda po yung sabon, ha? Papaya, hinog na papaya. 135 grams, lahat po'y export quality. Tapos yung isang sabon natin, skin whitening soap, may sangkap na kalamansi, may sangkap na hilaw na papaya, green papaya. Gandang natural po. Tatlong klase po yung ating sabon, mga parents ko. Sa mga inaalipunga, pwede pong sabunin ng may sangkap na bayabas, may sangkap na neem plant. Yung neem plant po, ito po yung alternate po ng bayabasan sa gubatan. Yan po yung nakakatulong magtanggal ng buni, an-an na mga pangangati ng balat. Yan pong neem plant, ha? Sinamahan po ng guava para po sa paghilom ng ating sugat. At with germ fighting action, gandang natural. Ito po ay 35 grams, export quality. Yan po ang tatlong sabon natin. Kaya kung bibili kayo, gawin nating tatlo, mga parents kong minamahal. Kaya sa atin lahat, maraming salamat po. At happy birthday sa mga kasangga natin nagbe-birthday sa araw na ito. Sa mga nagdaraos sa mga ng anibersaryo ng kasal, happy anniversary. Sa mga nagtataglay ng karamdaman, manalangin po tayo sa poong lumikha ng tayig gumaling. Maniwala kayo, mga parents kong minamahal, may kagalingan ang lahat. Basta tayo lumapit sa poong lumikha. Sa bahaging technical, daghang salamat, maraming salamat. Nakasama naman natin sa FB Live, kasanggang Hernan Uribe. Sa kasanggang news update, nariyan si kasanggang Arvin Enriquez. Para naman sa research, nariyan naman si James Banyaga ng Baguio City. Ako po naman ang inyong lingkod, walang iba kundi si kasanggang Inge Mark Camonias. Ito naman sa nag-iisang programa, ang programang nakapagpapalusog sa atin, ang programang Kasangga at Kalusugan. I love you all.
1: Inyong napakinggan ang programang Kasangga, Kasangga at Kalusugan. Maraming maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay.
2: Basta Bicolano, orak!

0: Babes, malapit ang anniversary natin.
1: Oo nga no, parang kailan lang.
0: Naalala ko, sarap ng handaan noon dito sa bahay.
1: Siyempre, Lolay's yun.
0: Kaya din noong binyag ni Junior, ang daming nakikain.
1: Siyempre, Lolay's yun.
0: Lalo na noong birthday ng panganay mo, ang daming nag-take home.
1: Siyempre, sa Lolay's yun. Sa lahat ng okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services. Tumatanggap din ang mga short orders, bulk order of juices, salad and sandwiches, bilabilaong pansit, bihon, palabok, sotanghon, spaghetti, Mickey bihon, carbonara, o kahit na pack lunch o dinner. Basta't may okasyon, pa-reserve ka na. Tawag na sa 742-1359 or 480-0748. O mag-text sa 0906-257-2943. Tandaan, para sa inyong bilabilaong sarap sa kahit anong okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services. Now located at Barriada, Legazpi City. Malapit mismo sa Kalayaan Park.
2: Hello, Nanay. Anong pangalan mo?
3: Filipina. Dad, paano nga ako ng sugar, tapos yung creatinine?
2: Mataas lahat?
3: Oh, yung ano pa, cholesterol.
2: Maganda ba ang detox?
3: Opo.
2: Dati yung creatinine mo ilan?
3: Dati 153 yata.
2: Oh, ngayon, ilan na lang?
3: 141.
2: Dati ilan ang sugar mo?
3: 13 yata.
2: Ngayon, ilan na lang?
3: 11.
4: Ang Ninz Mall Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
5: Ang Ninz Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
4: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
5: Kita-kits po tayo!
1: Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter at lower prices. This is your number one news and music station all across the region. On air, online, 90.7.
6: 90.7 FM.
1: Radio Uragun. The newest.
7: I know what I came to do, and that ain't gonna change.
8: Gonna do your laundry, I ain't your mama.
1: And the most requested.

0: Love, tumot ka na mas minagayon kaming mga babae habang naguguran?
1: Huh?
0: Siguro, pero sa kaso mo, hindi ka man naguguran.
2: Basta Bicolano o Ragon!
3: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
4: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Mga kasangga, handang-handa na ba kayo?
6: Dahil heto na
5: ang mas pinahaba, mas pinabongga na J-Mar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4. Oo!
6: Tama ang narinig din nyo.
5: Extended na! Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos.
6: At a grand prize,
5: isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos. Pero teka, hindi lang yan. Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos.
6: Kaya't ano pang hinihintay ninyo?
5: Itodo na ang inyong pagsali. Dahil sa J-Mart Todo Panalo,
6: todo ang saya, todo ang papremyo.
5: Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw,
6: tutok lang sa inyong paboritong radio station
5: sa programang Kasangga at Kalusugan. At syempre, sa Mart Cafe official Facebook page, J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4.
7: Bibena, itong kwento mo na may nirefer ka ditong babaeng may goiter.
8: Ay po, ito yung maestra po kong ate ko.
7: Mapabaak na
8: po. Tapos sabi ko, dahil na lang po ito magpabaak. Ay, ti ma'am Nes, madali mo lang mahali ang
7: mga bukol.
8: Oo, bukol.
7: Oo, ngunyan, nahiling mo siya?
8: Opo.
7: Ano sabi sa Emo?
8: Ano niya, ma'am?
7: Wala ng bukol? Oo, grabe po, salamat sa Emo.
9: Ang Means Mall Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
10: Ang Means Mall Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
9: Ang Means Wellness Center Pideran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pideran Albay. Beside Pideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.

0: Hello, sir. Sir,
1: pwede po mag-apot?
0: Tanuan ito. Hindi po tabi ang lugar kang mga gwapo?
2: Sana,
0: Hindi ba ganoy? Nata. Iyo, ay phone ako kaya sir, dayo ka.
3: Basta Bicolano o Ragun!
4: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex! Easy!
5: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
7: Reminiscing the thoughts of your special someone. I did my best. It's never too late to fall in love again. You old friend. Right here on Uragon sa Hapon.

0: Y 90.7, Oragon and Yael's Tell Me by Side A. Yes, it's exactly 1:53 in the afternoon. Uy, makulimlim ang panahon. Parang may nagbabadyang pag-ulan, mga ka-Oragon. So yes, happy, happy, happy listening sa lahat ng ating mga certified listeners. Simula sign on hanggang ngayon. And happy yippee birthday sa lahat ng mga nagsiselebrate ng kanikanilang birthdays today.
1: Happy birthday!
0: Yan, happy, happy birthday sa aking kapatid.
1: Happy birthday!
0: Yan, so ano lang, enjoy your day. More birthdays to come. Yan sa lahat ng mga nagsiselebrate ng kanilang birthdays.
1: Happy birthday!
0: Ito yung para sa inyo.

So yan mga ka-Oragon, happy birthday sa lahat ng mga nagsiselebrate ng kanikinilang birthdays ngayong araw ng Miyerkules, July 15, 2026. Uy, tuloy-tuloy lang ang ating ligaya. Of course, kasama niyo si Ligaya sa programang Oragon sa hapon. So here's a song by Jimmy Bondoc, Let Me Be The One. Stay tuned in only here on BWI 9.7.

0: Tita, pwede ka bing ilusyonan aki mo?
1: Aw, yata, kaya mo siyang buhayo?
2: Ay, hala, condolence po, Tita. Daik ko man kaya aram na gada na palang siya.
3: Basta Bicolano o Ragun!
4: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa Lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambao po, nagpiflex for Plemex.
5: Ang batang Lagundi, Plemex!
6: Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang Lagundi, Plemex!
8: Mga kasangga!
9: Akala nyo tapos na?
8: Aba, hindi pa!
9: Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4 Extended!
8: Oo!
9: Tamang narinig ninyo!
8: Mas pinahaba!
9: Mas pinabongga!
8: Mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo!
9: 20 winners ng tag 20,000 pesos!
8: 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos!
9: At siyempre, ang grand prize.
8: Isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos.
9: At hindi lang yan,
8: may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos.
9: Kaya't huwag palampasin
8: dahil extended na,
9: mas marami pang araw,
8: mas marami pang entries,
9: mas marami pang chances
8: para maging winner.
9: Para sa official date ng Grand Raffle Draw at iba pang detalye,
8: tutok lang sa inyong paboritong radio station,
9: sa programang Kasangga at Kalusugan
8: at sa Mark Cafe official Facebook page.
9: J-Mart, Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4.

0: Comfortable po bilang po.
1: Okay, ilang taon na po yan na pamamaga ng mukha mo?
0: Mga 1 year na.
1: Ano daw sabi ng doktor dyan?
0: Signe, payasa, puso. Mga wala na ito, mga mamukha.
1: Mga makulog, hinihingal doon, madali mapagod. Ngayon?
0: Mangyay.
1: Okay na?
0: Okay.
1: Wala na?
0: Wala na.
1: 1 month pa lang? So, yung mukha mo ba noon, malaki yan kesa ngayon? Mas malaki. O, ngayon, lumiit na?
0: Iyo.
1: Nakakatulog ka na ng maayos?
0: Iyo.
2: Ang Mings Mall na San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Ligaspe City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
3: Ang Mings Wellness Center, Fideran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay, beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
2: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!
4: Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter, and more prizes. This is your number one news and music station all across the region. On air, online, 90.7
5: FM.
4: Radyo Uragun.

0: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ano pong pangalan mo?
2: Ako po si Junis Pinyonis na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
0: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
2: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
0: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
2: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
0: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
3: Reminiscing the thoughts of your special someone. I did my best. It's never too late to fall in love again. Two old friends. Right here on Urago sa Hapon.

99.7 ora ko na niyan, it's 2:34 in the afternoon and kasama niyo pa rin walang iba kundi si Ligaya. Oy, hello, hello sa lahat ng ating mga certified listeners out there. At eto guys, may nagbabadya pa rin pagbabrown out. Dapat ay alam nyo para naman na makapag-charge na ang lahat, makapag-imbak na ng tubig and everything. Eto guys, sa July 17, 2026, araw ng Friday. Ayan, 9 a.m. till 5 p.m. dahil magkakaroon ng transfer of primary and secondary line and KWHR meters. So, mga ka-Oragon, ha? Diyan sa Barangay Tuliw, Malinaw, Albay. Magkakaroon dyan ng 9 a.m. till 5 p.m. Anyhow, so tuloy-tuloy lang ang ating tugtugan, of course, sa programa Oragon sa hapon yan. So here's Shane Ward, No Promises. Stay tuned in only here on Big Double Line 90.7 Oragon.

0: bes, sa totoo sana, gustuhon ko ika, kaya lang makalos ako. Wala man pangit sa mundo, bes. Tapos man kita magagayon asing gwapo sa paghiling kang Diyos. Ha? Ngayon mong sabihin, gwapo ako? Ay, bes, bago man ako Diyos.
1: Basta bigulado o ragun!
2: Tuhod! Siko! Baywa!
3: Aray!
2: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan! May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move! Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Nag-start po ako uminom ng mga supplement at nangdamdaman ko ang kadalingan. At ngayon po ay wala na ang pabalik-balik na UTI. Nagpa-X-ray ako, sa awa ng Diyos, negative na ang result. Nagpapasalamat ako sa Ning's Wellness Center at salamat sa Panginoon.
5: Ang Ning's Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
6: Ang Ning's Wellness Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
5: Ang Ning's Wellness Center Federan Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Federan Albay. Beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
7: Para sa samut-saring parte ng inyong mga sirang appliances at electronic gadgets, punta na sa Kinetic Merchandising. Kinetic Merchandising, dealer of electronic parts, appliance spare parts, washing machine spare parts, electric fan spare parts, and all other electronic devices. Kinetic Merchandising, located at Lapu-Lapu Street, Legazpi City. Harap lang ng Legazpi City Post Office.
8: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
9: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
10: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
9: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
10: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
9: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
10: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
8: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
7: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
11: Your perfect music choice.
12: Oh no.
11: All coming up.
13: Oh yeah.
11: Right here.
12: Really?
11: Right now.
13: Oh yeah.
11: On Uragun sa Hapon.

0: FM in the Hulay 90.7. Orago na niya, it's exactly 2:54 in the afternoon at kasama niyo pa rin walang iba kundi si Ligaya. Uy, thank you so much sa lahat ng mga tumutok simula sign until now sa programang Oragon Retro Morning and of course sa programang Oragon sa Hapon. Ayan, magandang afternoon mga ka-Oragon. Thank you so much. And syempre, batiin ko ang mga nagtitext dito sa atin. Batiin ko ang Rodriguez family dyan sa Anislag Banyadero Relocation Site. Magandang hapon. Uy, sa mga taga Puktol, Pilar Sorsogon, hello po and magandang afternoon sa inyo, lalong-lalo na sa Velasco and Makiniana family. Siyempre, hindi natin kakalimutan dyan sa Maruroy Daraga, hello dyan sa Makiniana, Amarante, Golondrina, and of course, sa Astillero family, lalong-lalo na kay Manilidja Astillero and kay Jason. Napakasipag talaga na ng huwarang mag-ina and dyan sa kanilang karinderya sa Maruroy. Sa mga sidewalk vendors, of course, sa mga tricy drivers, sa mga pajak drivers na suki ni Manilidja, hello po sa inyong lahat. Uy, sa mga taga-dita, Legazpi City, sa mga taga-San Joaquin, hello po and shout out sa inyong lahat. Sa mga nandiyan sa Daraga Public Market, Albay Public Market and Legazpi Public Market, hello, hello and magandang hapon. Paano ba yan guys? Oras na naman para ako ipansamantalang magbabush. Maraming maraming thank you and I love you, I love you, I love you, I love you guys from the bottom of my heart. Happy, happy Wednesday mga ka-Oragon. Here's Hayaan Mo Sila Manatili. Nakatutok dito lang sa nag-iisang 90.7 Oragon.
1: Yeah. I was done. XP.

0: Nakatutuka sa 90.7 Radyo Urakun. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat. Kami ay nananalig sa iyo, banal na Diyos. Banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami po ay nananalig sa iyo.
1: Basta Bicolano o Ragun!
2: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
3: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatabang pagkain, maaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.
4: Mga kasangga, handang-handa na ba kayo?
5: Dahil heto na
4: ang mas pinahaba,
5: mas pinabongga
4: na J-Mar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4.
5: Oo! Tama ang narinig ninyo.
4: Extended na! Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos.
5: At ang grand prize,
4: isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos.
5: Pero teka, hindi lang yan.
4: Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos.
5: Kaya't ano pang hinihintay ninyo?
4: Itodo na ang inyong pagsali. Dahil sa J-Mart Todo Panalo,
5: todo ang saya, todo ang papremyo.
4: Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw,
5: tutok lang sa inyong paboritong radio stations,
4: sa programang Kasangga at Kalusugan, at syempre sa Mark Cafe official Facebook page. J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4.

0: ang tamang oras sa mga sumandaling ito. 20 minuto makalipas ang ikatlo ng hapon.
1: This time check is brought to you by Liveraid Silymarine Capsule. Liveraid, it's liver lover, boys!
0: Mula pa noong taong 1996, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour, maging ang LGU's enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa Tierra de Ibalon Tours 96@gmail.com. Kung mag-likes ka talang FB page, Tierra de Ibalon Travel and Tours in Tierra de Ibalon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move.
2: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
3: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: The most wanted love songs of the 80s. I can't fight this
5: feeling any longer. 90s. I had it all, but I let it slip away.
4: And today,
5: God gave me
4: Euron, Uragon, Express.
6: Express.

0: Ma'am, pwede po maghapot?
1: Ano rito? Totoo po na hali sa ukayan mga tao? Bako, sana man napagtubod yan.
0: Pero, ma'am, ang sabi po kaya ni Lolo, gikan sa ukayan mga tao? Oh, you? Ay, sorry na. Bako man pamigyan mo ang pagsasabi ko.
2: Masapikulado o ragol?
3: Mga kasangga, handang-handa na ba kayo?
4: Dahil heto na
3: ang mas pinahaba, mas pinabongga na J-Mar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4. Oo!
4: Tama ang narinig din nyo.
3: Extended na! Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos. At a grand prize, isang maswerteng manonood ng 500,000 pesos. Pero teka, hindi lang yan. Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos.
4: Kaya't ano pang hinihintay ninyo?
3: Itodo na ang inyong pagsali. Dahil sa J-Mar Todo Panalo,
4: todo ang saya, todo ang papremyo.
3: Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw,
4: tutok lang sa inyong paboritong radio station,
3: sa programang Kasangga at Kalusugan. At syempre, sa Mark Cafe official Facebook page, J-Mar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4.
5: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
6: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemix Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Tanggal ang plema, tigil ang ubo, maluwag ang paghinga sa Plemix Forte. Basta lagundi, Plemix! Ang Plemix Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
8: Mula pa noong taong 1996, ang Chera de Ibalon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maaasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Chera de Ibalon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour, maging ang LGU's enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Chera de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Chera de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa Chera de Ibalon Tours 96@gmail.com. Kung mag-like sa katalang FB page, Chera de Ibalon Travel and Tours in Chera de Ibalon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move.

Yeah, Big Double I 90.7 Radio Ragon Legazpi. Sakto na hong 18 minutes makalipas ang ikapat ng hapon, ikalawang arangkada ho na ating pagsasama-sama ngayon pong napaka makulimlim na hapon ng Martes, ano, Miyerkules na pala, sorry na. Ay, naku, talagang parang feeling ko nagmamadali na eh. Kasi nga naman na ako ay lilipad pa ng Maynila namin. Oo, nakaschedule pala ako ngayong hapon na ito at ako ay lilipad ng Maynila namin. Hindi ho tayo magkakarinigan simula sa araw ho ng bukas until Friday. Andito na pala ako, sorry na. Oo, isang tulog lang ako sa Manila namin. Anyway, sige ho mga kapatid. Nandiyan kayo, nandito rin ako eh. Sige, magsama-sama tayo till about alas 5 ho ng hapon. Alas 5:30 pa yung lipad ko. Tumatawag na ang palasan ka na. Magandang hapon muli sa mga nakantabay sa atin ngayon dyan sa Albay District Public Market. Lakas na naman ang sounds ni Manong Renan at saka ni Papa Joel. Magandang hapon po sa inyo. Maraming salamat sa pagtutok.

0: sa Bicolano, Oragon.
1: The time all over the country. It's 4:20 in the afternoon.
2: This time check is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
3: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambao po, nagpiflex for Plemex.
4: Pambatang lagundi, Plemex!
5: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
1: Para sa inyong quality refill ink, punta na sa Inkport Enterprises. Installs continuous ink system, refill ink and toner, documents printing, plastic lamination, Xerox clear copy, rush ID picture, photo printing, printer repair, scanning. Ang Inkport Enterprises ay nagbebenta rin ng brand new printer with continuous ink system, paper cutter, laminating machine, photo paper, sublimation paper, calling card, pigment ink, sublimation ink, cleaning solution, premium Epson ink, at marami pang iba. Tandaan, basta't ink refilling center. Dito ka na sa garantisadong maaasahan. Inkport Enterprises, your one-stop toner refilling center. Located at Sagpon, Daraga, Albay, sa harap lang ng Alvis Restaurant. Para sa serbisyong totoo, tawag na sa 052-204-0451. O mag-text sa 0916-728-2424 or 0949-890-3475 and look for Mr. Jovan Buhati. Ang Inkport Enterprises ay bumibili na rin ng mga walang laman o kahit brand new cartridges and used printers.
6: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
7: Ano pong pangalan mo?
8: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
9: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
8: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
9: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
8: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
9: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
8: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
9: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
6: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
1: You want it.

Kahit ang the music of Janine Berdine, Mas Mabuti Pa. Saktong 33, make it 34 minutes after 4. That's barely 26 minutes before alas 5 ng hapon. Magandang hapon po sa ating mga rapa homes, mga chibi rappers all around na humahato brand, especially kay Manong Oka at kay Papa Joel. Yung mga naadyan ngayon sa Albay District Public Market. Asa muli kina Papa Joel, kina Papa Renan, kay Nanay Edna, kay Ate Nerisa, kay Manay Juliet, as well as kay Ate Bing at Nanay Josephine. Magandang hapon po sa inyo at walang kasawa sa ang pagtutok po naman sa amin. Thank you talaga. Also making a big way right over at LKY Grand Terminal, nakatabi sa atin si Miss Sweet. Charlene. Si Ate Charlene ng Sierra de Ibalon Travel and Tours. Thank you for listening. Ang lakas ng sounds ng Radyo Oracle.

What a cool combination from Lauren Allred and Regine Velasquez. A Million Dreams. Saktong 11 minuto bago po naman humagupit ang alas 5 ng hapon. Well, I'll be leaving you earlier today kasi nga sabi ko, ako ay pupunta ho ng Maynila namin. Kaya kailangan ko talagang magsabi magmadali at baka maaiwanan ako ng bus. Kapatid, sensya na ha, pero ako ialis na muna pansamantala. Pero promise again, as early as 5, 6 or 7 Friday morning, andito na uli ang inyong lingkod para muli masamaan kayo sa inyong palatuntunang Oragon Barata alas 7. In the meantime, yours truly is out. Lapit na, lapit na, lapit na, lapit na, lapit na, lapit na. Hindi kita po inyong mga labi at pisgi sa inyong mga radio sets. Dahil eto ng pinaka-aabang-abang-abang-abangan. Pinakamimiti! Oh, no. At ang sabi nga ni Lola, walang iba, ang Kiss! Ang Kiss! Sabay! Yahoo! One more time, baby! One more time! Maraming, maraming, maraming salamat po. You have a beautiful Wednesday night ahead of you.

0: Pakitama po ng inyong mga orasan. Alas 5 na ng hapon.
1: This time check is brought to you by Plemex. Pag may ubo-uhi ka, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex!
2: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
3: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain maaaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.

0: was ironically as well sa Van City. And may check up ako na para magpa-detox. Kaya lang medyo kulang pa sa budget. Kaya nag-design ako naman kapinaw na. Tapos after after 4 months, nagpa-blood came ako. Magaling na resumpesan blood came po. Puro negative. Yun lang po.
1: Ang Ning's Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Ning's Wellness Center, Feeder and Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fiduran Albay, beside Fiduran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!
2: Radyo Uragon. Aldaw banggin at katutok permi.
3: Broadcasting live, on air, and online. This is MBM 90.7 Radyo Uragon, in the service of the Bicolanos Region Y.
4: Ito na ang palatuntunang tatalakay sa mga usaping pangkalusugan, alternatibong panggagamot, mga pagkain natural, mga beauty tips, at samut-saring kwento ng buhay. Ikaw at ang iyong kalusugan. Narito na ang inyong mga anchormen.
1: Magandang araw mga ka-wellness, ito po ang inyong lingkod, ang natural Ma'am Nins Rosal ng Nins Wellness Center. Mga kaibigan, dahil sa kagustuhan kong ipagpatuloy ang ating advocacy na tumulong sa ating mga kaibigan, mga kapatid na nahihirapan sa buhay, ang magbigay ng libreng bigas sa bawat pamilya, ako po humihingi sa inyo ng tulong na makalikom po ako sa ating fundraising ng maraming pambili ng bigas. Ito po ang ating promo. Pag kayo po ay bumili ng 10 Nins Cafe, may libre po kayong 2 box. Pag bumili naman kayo ng 10 box ng Nins Juice, may libre po kayong 1 box. Kaya ano pa ang hinihintay nyo, yung mga gustong tumulong, bumili lang po kayo ng Nins Cafe, healthy na, nakatulong ka pa. Ay, magsisimula na po tayong, hindi Lunes, magpapahinga muna ako. Ano, so, hello sa mga listeners ko dyan, viewers ko dyan. Napapakinggan po ako sa buong Kabikulan kahit andito ako dahil sa mga istasyon na naka-hook up sa atin. Hello, Sarine. Hello. Okay. Live na po ako sa lahat po ng mga nag-hook up na sa akin. Maraming salamat sa Wow Smile Radio. Sa napapakinggan tayo sa Pilar, napapakinggan tayo sa Sorsogon City, and syempre sa Bulan. Hello naman sa mga nakikinig sa Radyo Uragon. Hello! Tope, kumusta kayo dyan sa Radyo Uragon? WGB, mga nakikinig sa Tabaco. Mga nakikinig sa Radyo Parsa, dyan kay Sir Nepalo Pago, nakikinig po sa Radyo Bicolanja, Naga City. Kanina nandyan po yung aking practitioner, marami pong pasyente, at bukas, andyan na naman po siya sa Nabwa and sa Iriga sa hapon. And ako naman po ay nag-check up rin po ako kahit nandito ako sa Australia. Alam niyo naman ang sensya ngayon, ano? So, basta meron po tayong internet, meron tayong messenger. Nakakatawag ako sa Pilipinas at namomonitor ko pa rin po kung anong nangyayari dyan. So, bukas meron po tayong online check up sa mga taga Pilar at Pidran. Hello, Ma'am Gina! Sige, mag-share ng live. Ganito po ang gawin nyo ha, like. Paka-like nyo po, share, and comment para lumalabas agad yung sharer buds nyo. Oh. Tingnan nyo, walang kahirap-hirap, may sharer buds agad. Dahil yung mga may sharer buds, mga kaibigan, ay pwedeng manalo ng perlas na legit na hikaw. So, pag meron na kayong hikaw, sasabihin nyo, Ma'am Nins, meron na po akong hikaw kasi hanggang December po yan. So, ang isusunod namin na ibibigay sa inyo ay yung with charm na pearls. Ayan. kukuha ako, mayroon akong in order na 100 pairs. So, lahat po kayo ay pwedeng magkaroon yan. Hello, Sir Ramil Mariano, watching. Andito po ako sa Australia. Malapit na rin po akong umuwi. Sa Lunes, andyan na ako. And lahat po ng mga outreach ko ay babasahin ko na po ngayon na kasi kahit andito ako, may outreach pa rin po si Mom Nils. Diba? So, yung mga tao ko dyan, nagpapabook na. Okay? So, hello sa mga nakikinig sa Radyo Persa, sa Sigaw FM, nakikinig sa Radyo Oragon, nakikinig po sa Radyo Libon, nakikinig sa Radyo Bandera, sa OKFM, sorry, Sugon, OKFM Legazpi, and syempre, sa lahat ng inaabot ng ating signal. O, diba? So, wait. Okay. Para alam po ng mga kaibigan natin, sa mga barangay na meron na po tayong mga outreach program. At ito po ay nakabook na. So, July 24, sa Friday po yan, sa Maslog, Legazpi City. July 25, Saturday, sa relocation ng Bangkirohan. July 27, San Francisco, Legazpi City. July 28, Tuesday po yan, Bunga, Legazpi City. July 31, Friday, Mabinit, Legazpi City. August 1, Saturday po yan, Sabang. And sa August 7, meron na pala tayo. Friday po yan, sa Bunga Elementary School. 500 students ang ating bibigyan ng feeding and yung ating libreng mga supplement para sa mga bata, sa 507 na bata. And syempre, kasama ang nanay sa bibigyan, dapat mga taga-Bunga Elementary School, andyan po ang nanay ha, pag-recess. Dahil bibigyan din namin po kayo ng 1 week na vitamin C. O, ganyan namin kayo kamahal. Diba? And buka, kailangan po ay magpabook na ngayon. Sige-sige na po yung aming pag-repack ng mga bigas. Dahil meron po kayong bigas na makukuha. Ay, yung mga pupuntahan ko, meron po kayong 2,500 worth of gift certificate na mga services. Yung mga matatanda. Yung mga nanay naman ay 200 na nanay ang mabibigyan natin ng bigas at tinapay. O, diba? Kahit po maliit lang, basta galing sa puso, ay talagang nakakapagpasaya yan ng tao. Kaya sana ipagdasal niyo po na lagi pong maganda ang negosyo ni Ma'am Nins para ibalik po namin sa inyo ang aming mga blessing. Diba yun ang maganda? Ah, kumikita ka na, nakakapagpasaya ka pa ng tao. O, diba ha? Basta po, July 20, andyan ako. Kinaumagahan, meron agad po akong outreach. July 21. Ano bang yan? Ano bang araw yan? Basta po, July 21, magtatrabaho na si Mom Nins. At huwag po kayo mag-alala. Kahit nasa malayo ako, yung mga nagre-repack na ng mga bigas. Dahil araw-araw, ang pinapamigay kong bigas ay 10 sakong bigas. So, araw-araw po ay kailangan kong bumili ng 10 sakong bigas dahil pinapamigay ko po yan sa 200 na mga nanay sa isang barangay. So, yan ha. At meron pa po yan na kasamang tinapay dahil, alam nyo, bread is life. And syempre, ang mga bata, ang mga nanay ay mahilig yan sa mga tinapay. Pero alam nyo mga kaibigan, sabi ko nga po, pag yumaman po ako, magpapagawa ako ng bakery para yung gagawin ng mga tinapay ay libre na lang. Wala nang magugutom dahil ang tinapay na ipapagawa ko ay galing sa, hindi po siya sa flour ha. Flour na, anong tawag dito? Nakalimutan ko ha. So, flour na maganda, hindi po yung flour talaga. Kasi yung flour ay wala po yan na mga bitamina. So, meron po tayo na ibang flour na ginagamit. Na pwedeng kayo nga po, pwede na kayong makagawa ng sarili nyong tinapay. Okay? Okay, so yung mga nag-share ng live ko at nagla-like, kayo po ay pwedeng manalo ng 2 ang mananalo ng bigas. isa ang mananalo ng earrings na pinagawa ko pa at dadalhin ko na ngayon pag uwi ko. Yan po ay pearl, legit pearl. At isa ang mananalo ng 10 liters na alkaline water. At isa rin po ang mananalo ng Nin's Cafe. So, ang dami kong pinapumigay. Ano? At hindi lang yan, ha. Nakita nyo, meron na po akong schedule. May schedule na pala ako sa August 7. Friday po yan. Every Friday, sabi ko sa mga tao ko, ang gusto ko po ay pupunta ako sa mga eskwelahan at mag-feeding program po kami. At bibigyan ko po sila ng tag-i 1 week na Nin's Best Juice. Yung 25-in-1 na best juice na pinagawa ko. Meron akong Nin's juice, 21-in-1. Pero ngayon may pinagawa na naman po akong juice na 25-in-1. At alam nyo kung anong pinalagay ko dyan? Pinadagdagan ko yan ng ginkgo biloba. Isa sa mga napakagandang supplement para sa brain function. Kaya ang inyong mga anak ay magiging matalino at malayo sa sakit. Yan po ang aking pinipray kay Lloyd na sana lagi po tayong makatulong sa health ng mga matatanda, sa health ng mga bata, and syempre, ubusin na natin sa health ng lahat ng mga tao. Kahit po hindi natin kilala, gusto ko healthy sila. O diba? Ang saya-saya. Sana naman po tulungan niyo po ako na patuloy niyo po akong suportahan. Dahil nga po, sabi ko sa inyo, ang tulong niyo sa akin, bumili po kayo ng Nin's Cafe dahil binibili ko po yan ng bigas. At alam niyo, dahil yung ating Nin's Cafe ay lagi niyo pong binibigyan, bumibili kayo ng 10 plus 2, nakabili na naman po ako ng 10 sakong bigas. And bukas, bibili na naman po sila ng 10 sakong bigas kasi dire-diretso na po ang ating pagbibigay pag-uwi po ng Martes. Ayan ha, so nakapak na yung 10 sakong bigas. So bukas, Webes, Biyernes, Sabado, magpapak po sila araw-araw ng 10 sakong bigas para ipamigay po natin. Ayan, makikita nyo na naman ako araw-araw. Busy na naman ang inyong magandang Nin's, Mang Nin's Rosal. Diba? I-claim na natin na maganda tayo. Yan lang naman ang nakakapagpasaya sa akin. Okay mga kaibigan, sabi ko nga po sa inyo, mas maganda na ang inyong Nin's Cafe ay itinitimpla nyo po sa alkaline water. Para lang naman po kayo naglagay ng Quantumine, dahil ang Quantumine ay alkaline, naglagay kayo sa inyong kape. So, ang alkaline water ay napakaganda dahil ito ay nakakatulong sa lahat ng klase ng sakit. So, hindi ko sinasabing ito ay nakakapagpagaling ng sakit. Ito po ay nakakatulong para kayo ay gumaling sa inyong sakit. Ibig sabihin, pumili po tayo ng magandang tubig. Tubig na nakakatulong para tayo po ay 100% ma-hydrate. Dahil alam niyo mga kaibigan, pag hydrated po tayo, ibig sabihin, pasok na pasok sa mga cells natin yung tubig na alkaline na didetox yung ating liver. At dapat po ay makainom tayo ng 2.5 liters a day ng tubig na didetox ang ating kidney. Alam nyo, pag na-detox yan, mawawala ang mga sakit-sakit ng inyong mga kasukasuan. At pag kayo ay nagpapainit, lalakas at lalakas kayo, ma-energize po kayo ha. So, nagpapa-increase ng energy ang alkaline water, Kangen water po. Ang minimin ko, isang tubig na galing sa Kangen machine. Ito po ay water therapy, mga kaibigan. Maniwala kayo, kaya tingnan nyo, bakit blooming ang inyong mamins? Bakit maganda pa rin ang buhok ko? Dahil ang ginagamit ko dyan na tubig ay beauty water galing sa Kangen machine. Kaya dapat po isa yan sa inyong mga minimiting tubig na makainom din kayo. Kaya magbibigay po ako araw-araw ng 10 liters na alkaline water. Especially dun sa mga masyadong acidic, ano, laging masakit ang aro-aro. Aro-aro daayo. Okay, so nakakatulong ito sa ating hydration. Kasi pag hindi po kayo hydrated, laging masakit ang inyong ulo. Lagi po kayong parang may brain fog. Ano? So, mas maganda dahil ang alkaline water ay nakakapagpaganda ng skin. So, yan po, lagi niyo pong ililigo yung, hindi yung iniinom ha, ang iniligo kasi yung beauty water galing sa alkaline machine. At hindi lang yan ha, hindi po kayo tataba. Tingnan niyo si Ma'am Nins, bakit patuloy ang aking pag-lose weight? At dahil yung tubig na iniinom ko at yung tubig na tinitimpla ko sa aking Nins Cafe ay alkaline water. Ang tagal ko po bago magutom. And yan po ay totoo, nakakapagpapayat. Ngayon, kung ayaw niyo naman pumayat, eh wag po kayong mag-diet. Ako po kasi, nagda-diet po talaga ako kasi mas maganda sa babae yung meron pa rin hugis ang katawan, hindi yung mas malaki na yung ating tiyan kesa sa ating but, diba? So, etong alkaline water, nakakatulong po to para hindi po agad tayo tumanda. Diba? So, nakikita nyo, yung iba po, marami ng plege sa mukha, maraming mga dark spots, yung tubig ng beauty water ay libre pag kayo po ay may sariling machine. Kaya, meron pong murang machine. At hindi lang yan ha, ang kagandahan nito, kung may mga pera po kayo, yung pera nyo po ay nagiging healthy na kayo, nagkakaroon pa kayo ng negosyo. Paano po yan? Basta, antayin nyo po ako, pupunta ako sa inyong mga barangay. Sana, pag andyan ako sa inyong barangay, kahit wala po kayong sakit, pumunta kayo para magkaroon din po kayo ng libreng tubig at libreng bigas. Di ba? Actually po, yung pagpunta ko sa barangay, ay meron pong mga ticket yan. Pero, kung gusto nyo po talaga, hindi naman po yan masama na magpunta kayo. Mas maganda nga yan eh. Makakalibre kayo ng tubig. Magdadala po ako ng tubig na libre na alkaline. At kung sino man po ang gustong magnegosyo ng alkaline water, tawagan nyo lang po ako, magde-demo po ako sa inyo. Promise, pati yung bigas, pati yung panghugas sa bigas, makikita mo kung gaano karami ang dumi ng bigas pag ginamit mong panghugas ang alkaline water galing sa machine. At makikita mo naman pag galing lang sa tap water, galing lang sa gripo, kung gaano kakonti ang nakukuhang dumi sa bigas. So, ibig sabihin, saan na pupunta yung mga dumi na pupunta sa inyo sa loob ng inyong katawan? Kaya, paulit-ulit, pabalik-balik ang ating mga sakit dahil sa mga hindi po magandang kakain natin at nai-ingest sa ating sa loob ng ating katawan. Ano? So, ang maganda po sa alkaline water ay ito po ay, sabi ko nga po, meron pong US Association of Doctors Association, ano, na itong machine na to ay binigyan ng ISO Award. So, ang Kanjian Alkaline from Energy Company lang ang merong ISO Gold Seal Award from US. So, imagine mo, pag US award po, ha, talagang legit po yan. Alam nyo naman kung gaano kaganda ang mga product ng US. Lalong-lalo na, itong Enagic, a company na nag-start pa po 55 years ago na, ay hindi pa ako pinapanganak, meron na pong Enagic Water, Enagic Alkaline, yung Enagic is company, yung Kanjian is yung klase ng machine na kung saan, mahal po talaga siya kasi iba po ang gumawa niyan, mga scientist na mga taga Japan. Kaya alam niyo po, yung itong machine na to ginagamit sa Japan, alam niyo, ginagamit sa lahat ng hospital, ginagamit sa mga bahay, ay hindi naman po ito mahal kasi lifetime niyo pong gagamitin. So, ilang taon, ako nga po, yung aking alkaline machine is 2012 pa, araw-araw, kumukuha po kami ng isang linggo 120 gallons. Since yung machine kong yan ay pagkatagal-tagal na 2012 pa, ano na ngayon, 14 years na, napapakinabangan ko pa. So every week 100 kasi po ang aking wellness ay 10. So nagdadala po ako ng 10 na 20 gallons a week. So times 10 times Tingnan mo, tingnan nyo po. 10 times 4 weeks is 40. Diba? 40? Ay, hindi. So, araw-araw kasi ang dinadala ko ay 10. So, kumukuha po ako sa machine ko ng 16 liters a week. So, 240 na 20 gallons a month. So, ang isang gallon po na 20 liters ay binibenta namin ng 350. So, imagine nyo po, pag kayo po ay may Kangen machine sa inyong lugar, yung mga may sakit dyan, hindi nyo na po yan kailangan pagsabihan. Gusto niyang gumaling, yung mga na-stroke, yung mga may bukol, yung may mga hypertension, doon nyo po ititimpla ang Nins Juice at Nins Guyabano at Nins Cafe. 100% yung effect sa inyong katawan. Kasi nga po, ang alkaline water ay magandang pang-detox. Pero, depende po kung saang machine yan galing. Napakaganda dahil galing sa Kangen machine. Ayan, from Inagic po yan ha. So, yung 1 gallon na 20 liters, kung iinom ka po ng 2.5 liters a day, so times 10 days, ilang days mo na yung iniinom mo, yung binili mong Kangen water. So, abutin ka na ng 1 week. 1 week ha, kasama na yung pamilya mo. So, ano ba ang ginagawa ng alkaline water? Dinidetox po tayo. Dahil po tayo ay acidic, ginagawa niyang normal ang ating pH dahil ang acidic na katawan ay pinamamahayan ng pagkarami-raming sakit. Diba? Pag meron ka pong heart problem, hinihingal ka dahil sa kakulangan ng oxygen supply sa iyong katawan, sa iyong dugo. So, pag uminom ka ng alkaline water, yung pinakamaliliit na cluster pumapasok sa ating cells. Pero pag tap water ang iniinom mo, malaki yung cluster niyan, umiinom ka lang, pero nagbubutog siya ng tulak mo, di manahydrate so sa imong mga cells. Kaya dehydrated pa din. So, dyan po nagkakaroon ng sakit pag dehydrated po ang ating mga cells. At pag acidic po ang ating katawan, nag-uumpisa na pong sirain niya ng mga free radicals sa ating katawan. Na buhay na buhay po yung mga mapanirang mga galing po sa oxidation. Anong oxidation? So, ano ba yung mga free radicals na yan? Halimbawa, ikaw po ay kumakain ng mga dilata, kumakain ka ng mga preservative foods, kumakain ka ng mga prinito. Yung kinakain mo ay hindi na po 100% nabuhay pa yung mga enzymes, na may vitamina pa yan, may nutrients pa yan, dahil pinakuluan mo na yan. Especially po, pag kumain, pag masyadong mataas, malakas ang apoy ng piniprito mo. Diba, pag nagpiprito tayo, dapat mainit na mainit yung kawali at mainit na mainit yung oil. So, do you think, mga kaibigan, na meron pa yan na minerals, meron pa yan na mga nutrients, namamatay po yan. So, anong kinakain mo? Wala na. Wala nang sustansya. Kaya nga, diba sabi ng mga Hapon, mas maganda po ang kainin natin ay fresh, fresh na gulay. Dahil meron pa yan na sustansya. O, diba? Fresh na mga fruits. O, yan. Yan po ang maganda. Mag-blender ka, mag-juicer ka, fresh na fresh pa po yan. Okay? I love Nins Cafe. Marami po ang nag-share ngayon. Sige po, tingnan nyo po. Balik po kayo sa cellphone nyo. Tingnan nyo po yung aking live. I-like nyo po. I-like nyo. Kasi pag nag-like po kayo, pag nag-share kayo, agad-agad lalabas yung sharer buds nyo. At kayo ay makakasali sa aking papremyo. Oy, by the way, dun sa mga gustong sumali na malayo po kayo, sige po, napag-isip-isip ko na kung anong napanalunan mo, pwede ko na lang i-convert sa cash kung hindi ko kayang dalhin. Halimbawa, nanalo ka ng tubig. Yung 10 na liters na tubig, ang isang litro is, pag bumili ka, 25. Okay? Yung 10 liters na tubig, ang gusto ko kasi, kailangan makuha nyo para kahit tubig lang, madidetox na kayo. What more kung umiinom kayo ng Nins Cafe? Diba? Umiinom po kayo ng Nins Cafe. Ang Nins Cafe ay merong 23 ingredients. Ang pinaka the best sa ingredients ng kape ko ay konsental. Alam niyo po kasi pag barado ang ugat mo sa heart, lahat ng ugat mo sa buong katawan mo ay may bara din. Kaya marami kang mga rayuma, marami kang part ng body mo na namamanhid, especially sa ulo. Pag namamanhid na po yung ulo, so right, pag sa left po yan, at namamanhid na rin po yung left body mo, ay baka delikado na po ang stroke. So pag dalawang oras na lang ang tulog mo, hindi ka na nakakatulog, ihi ka pa ng ihi sa gabi, baka yan po ay sign na po na meron ka ng diabetes or meron na pong problema yung puso mo. Pag hinihingal ka na, kahit nakaupo, hinihingal, wala namang ginagawa, nakaupo lang, hinihingal. Ako po, malayo, nanalo ng alkaline water. Malayo po ako. Taga saan ka, Balen Batalier? Taga saan ka ba? So, ako naman po, wala naman po akong pinipili ng mga mananalo. As long as kayo po ay anong tawag dito? Nag-share kayo ng aking live. Papanalunin ko po kayo. Okay? Papanalunin ko po kayo. Basta nag-share kayo ng aking live. So, ang gusto ko lang po, maging masaya kayo. Ngayon, kung taga saan man po kayo, sabihin nyo sa akin. Malay nyo, ako po ay nag-outreach. Magawi ako sa inyong barangay. Sugod Bakakay. Pupunta naman ako dyan sa Bakakay. At saka hindi ka po malayo kung talagang gusto mong kunin ang napanalunan mo. Ang lapit-lapit lang po ng tabako. Meron po akong wellness sa tabako. Puntahan mo na lang po at kunin mo yung napanalunan mo. Dahil pag gusto, ay may paraan. Pag ayaw, ay may dahilan. Alam mo na napakaganda din ng alkaline water. Makiklensing ang iyong bituka. Alam niyo, may kwento nga ako sa alkaline water. Noon, meron po akong tagalinis ng mata, si Sir Mar. May asawa po siya na nang uminom ng alkaline water, alam niyo kung ano nangyari? Pumupo ng dugo. Tapos, after 1 month, nag-stop na po yung pagpupo niya ng dugo. So, ibig sabihin, merong problema sa loob ng katawan niya na nang uminom siya ng alkaline water, na detox, na cleansing. At hindi lang yan, ha? Pag ang alkaline water ay meron po kayong mga rayuma, nakakatulong yan para medyo gumaan-gaan yung mga sakit-sakit ng inyong mga kasukasuan. Dahil naniniwala po ako na ang tubig na to ay maganda para sa mga may sakit sa kidney. At hindi po ako nagkamali. Kasi yung mga pasyente ko na may mga sakit sa kidney ay talagang natutulungan ng alkaline water. 1 month lang, ha? Natutulungan po. So, habang tumatanda, mas nagiging madalas ang kirot, ang paninigas at pangangalay ng ating mga tuhod at joints. At yan po ay natutulungan ng alkaline water. So, tayo naman ng mga Pilipino, nasasanay na lang tayo sa sakit, sa kirot. Ayaw naman nating ipadoktor. Kasi tayo po, sakasanay tayo na pag malala na, saka tayo magpapadoktor. Anong oras na ba? Dapat po kasi maglilista na ako ng mga mananalo. Sana mas dumami pa ng dumami ang makikinig sa akin. Mag-text na lang po kayo. Ay, wala pala. Hindi ko marireceive ang text nyo kasi malayo po tayo. Pwede lang sa Messenger. Ngayon, kung gusto nyo pong sumali sa Messenger, nyo po ako i-chat. Nins Rosal or kung may mga cellphone kayo, sundan nyo po ang aking page, Nins Wellness Center or Nins Rosal. Ayun. So, kung marami na po kayong nararamdaman sa inyong kasukasuan, ang magandang inumin, alkaline water na may tinimplahang Nins Cafe. Patuloy pa po ang ating promo ngayon. 10 plus 2 pa po tayo. At 10 plus 1 sa mga gustong makainom ng Nins Juice para mas lalo po tayong maging energized, mas lalo po tayong lumakas. Okay? So, itong mga tubig na iniinom natin, pag alam nyo kung ano yung benepisyo na binibigay sa inyo, ito po talaga ang magandang sinasabi na water, anong tawag dyan? Therapy! Alkaline water po talaga. Alkaline water ang pang-therapy. Dahil ito po talaga ang totoong tubig na mayaman pa sa nutrients, mayaman sa minerals, at mayaman pa sa antioxidant. Okay. Eh, meron naman po tayong mga pagkain na mayaman pa rin sa antioxidant, kagaya ng mga prutas, ha, at gulay. Mayaman po talaga yan sa antioxidant. Pero, ang isang basong alkaline water, kailangan daw kumain ka ng isang kilong blueberry. So, inom na lang ako ng isang basong alkaline kasi wala naman ako makukuhang blueberry, mahal pa, di ba? Para daw, ang isang baso daw na alkaline ay katumbas ng 900 pieces na banana. O, di ba? So, uminom ka na lang ng alkaline para yung prutas na mga kailangan ng katawan mo para na rin naibigay sa'yo ng alkaline water. Ah, so, may mga pagkain talaga na nagpapabawas ng sakit, ng inflammation, at nagpapaganda. Kumbaga, nagbibigay lakas sa ating mga joints at naglilinis or nagre-repair ng ating cartilage. Pero, alam niyo ba mga kaibigan, na ang alkaline water din pala ay nakakatulong para sa ating mga bones. So, lumalakas ang ating mga joints, ang ating mga tuhod, pag nakainom po kayo ng alkaline water. Sige, ano ba yung mga pagkain na nakakapagpalakas ng tuhod? Malunggay. Ang malunggay ay nasa Nin's Cafe. Napakaganda ng malunggay kasi mayaman po siya sa antioxidant. Ano? So, nagpapalakas ng buto at nagpapababa ng pananakit ng mga kasukasuan. Kaya, Nin's Cafe plus alkaline water, lalakas ka, kaibigan. Maniwala ka lang. Ayan pa ha, luya or turmeric. Alam niyo po, marami pong luya sa bahay nyo, niluluto nyo. Ang gawin nyo po, para lumakas ang inyong katawan, ang inyong baga, mag-grate ka po ng luya, gawin mo yan na sa umaga, yan mo nang iinumin mo, na nilagyan ng isang cup na alkaline water. Dahil natural pain reliever ang luya at anti-inflammatory pa na nababawasan ang pamamaga ng mga tuhod. At o uminom ka ng salabat sa umaga, ang gamitin mo ay alkaline water. So, saan ba matatagpuan ang alkaline water? Sa lahat po ng branches ng Nin's Wellness Center, magdala lang po kayo ng isang galon na 20 liters na galon nyo po at ililipat dyan ang alkaline water. Ngayon, kung gusto nyo po na huwag nang ilipat-lipat, bilhin nyo na lang po yung galon. Ano? So, ito pa. Para mawala ang mga sakit ng inyong mga kasukasuan, pamamaga, at mga inflammation, uminom ka rin ng turmeric capsule. Or meron po yan sa Nin's Wellness Center. Alam niyo po, ang turmeric capsule, maganda sa mga sakit sa ngipin, maganda sa rheuma, maganda po yan sa pain, maganda yan sa liver detox, maganda yan sa lung detox, maganda pa yan pa sa mga sa may ubot sipon. O yan po. Diba ang turmeric ay sa mga ginagawa yan na panimpla sa mga pagkain. So, yan po ay isa sa mga napakataas ang antioxidant. Isa po yan sa mga herbs na napakabenta sa Nin's Wellness Center. Okay? Yung mga isda natin, minsan-minsan kumain naman po kayo ng salmon o bangus once a week, ha? Kasi yan po ay mataas sa omega-3 fatty acids na nagpapababa ng joint pain at inflammation. So, kumain po ng isda araw-araw. Isda, gulay, konting karne. Okay? At uminom ng Nin's Cafe at alkaline water. Alam niyo mga kaibigan ako, hindi na po ako sanay uminom ng hindi Nin's Cafe. Kasi pag uminom ako ng hindi Nin's Cafe, halimbawa uminom ako ng alas 3, di ba tayo sanay tayong magmerienda? Ako po nagmemerienda. Ang iniinom ko, pag walang Nin's Cafe, tubig na lang. Kasi pag uminom ako ng ibang kape, halimbawa, Nescafe, alam nyo kung anong oras ako nakakatulog? Alas 3 na ng umaga. So, parang ako mababaliw sa sakit ng ulo ko. Kaya pag walang Nescafe, hindi po ako iinom ng kafe. Mainit na lang na tubig. So, pag Nescafe, masarap ang tulog sa gabi. Deep sleep talaga. At kinaumagahan, Lalo-lalo na pag nag-walking ka, masarap pag upo mo, poops, labas agad. Ah, so mga hindi po dyan nakaka-poops, ito po ang inyong inumin sa gabi, ano. Bumili kayo ng chia seeds sa, well, sa Yashano. Meron po akong chia seeds sa Yashano. Meron din po akong chia seeds dyan sa lahat ng mga wellness ko sa Naga, sa Nabwa. Ah, meron po akong chia seed. Ang chia seed, 2 kutsarang chia seed, ilagay mo po sa 1 litrong tubig, may pipino, may blender na carrots, at may apple. Alam nyo, lalakas yung inyong baga, maganda ang paglabas ng mga basura sa tiyan, at kakapal pa ang inyong mga buhok. O tingnan nyo ang buhok ko, ang kapal-kapal na. At maganda pag makapal ang buhok, lalo na pag matanda ka na. Bumabata, tingnan. Ah, so, maganda, pati maganda ang tubo niya. Di ba pag tumatanda na, napapanot na? O tingnan nyo yung mga asawa nyo. O, painumin nyo po yan ng may lemon, may blender na apple, pepino, may chia seed. Dahil yan po ay nakakatulong, lalong-lalo na pag may luya or may turmeric capsule, magiging normal lahat ng inyong mga blood chem, cholesterol at uric acid. Hindi na mananakit yung mga joints nyo o yung mga rayuma nyo. Samahan lang po yan ng Nin's Cafe at Nin's Juice at Guayabano. So, pero pag malala na po ang inyong sakit, dapat pumupunta na kayo sa wellness para magpa-check up. Ano? So, yan po ang maganda. Okay? Okay, so maraming salamat. Marami po kayong natututunan, ano? So, kumain din po kayo ng avocado kasi itong healthy fats na nasa avocado ay tinutulungan yung friction ng ating mga joints. So, hindi ka magkakaroon ng sakit sa buto. Hindi ka magkakaroon ng rayuma. So, pinapalakas niya ang ating mga tissue at nire-repair niya. Kaya ko ang mga kaibigan, araw-araw ako kumakain ng 1 avocado. At alam niyo kung saan ko yung sinasabay. Nagbi-blender ako ng avocado gamit ang alkaline water. Okay? So, sinabi ko na kanina, kailangan luya, turmeric, avocado, chia seed. Chia seed talaga may omega-3. Fatty acid yan. Kaya maganda po, anti-inflammatory. So, yung mga joints natin, hindi masyadong, hindi tayo parang yung matanda na tayo at robot na tayo kung maglakad. Diba? So, sino ba dyan ang kumakain ng kamote? Ako, mahilig ako sa kamote. Alam niya, ginagawa kong bread ang kamote. Ang ginagawa ko, niluluto ko muna yan. Pakaluto ko, minamash ko yan. Alam ba, parang mashed potato. Tapos, ginagawa ko yan, nilalagyan ko ng butter, bunay, tapos yung milk, tapos binibake ko na. Masarap. Kesa magparakaon kaki tinapay. So, ang tuhod natin ay mas madaling palakasin kapag pinapakain mo ng merong tamang nutrients. Ano? So, tamang gulay, isda, konting karne, mas gagaan ng galaw. Lalo na pag uminom kayo ng Nin's Cafe at uminom kayo ng Nin's Juice araw-araw na sinabayan po ng tubig na napakasarap at napaka-healthy ang alkaline water. Marami pong klaseng tubig. Depende po yan kung malinis ang tubig na iniinom nyo. Diba dyan naman sa atin sa Pilipinas, ang tubig minsan ay kulay kape. So, paano ka makakasiguro na walang bakterya yan? Diba? So, paano ka makakasiguro kung dip walang iniinom mo na wala pong mga chemicals na nakasabay na dyan na pwedeng makasira ng ating katawan, ng ating kalusugan? Okay, anong oras na ba? Okay, meron pa tayong 15 minutes para matapos. So, hoping, mamis, para sa aki ko, 9-year-old, nahali ang ubo at hika pag umiinom ng Nin's Juice. Diba? Totoo po yan, mga kaibigan. Pag uminom ng Nin's Juice ang inyong mga anak, dahil ito po ang magiging mission ko naman hanggang sa December, na sana lahat ng mga bata ay maging malusog pag pinainom natin ng Nin's Best Juice. So, meron po tayong 2 klaseng Nin's. Yung isang Nin's Juice, 21-in-1. Yung isang Nin's Best Juice, 25-in-1. Pinadagdagan ko po siya ng ginkgo biloba. Pinadagdagan ko pa po siya ng 4 na herbs na napakaganda para sa brain function. So para ang mga anak natin ay lalong maging mas matalino at mas healthy ang baga. Ah, palista po Ma'am Nin, saline juice para sa dalawa kong anak na may UTI. Kilabay, gusto ko lang pong ipaalam sa inyo ha, ang Nin's juice ay ibibigay ko po sa mga schools. Saan ba nag-aaral ang inyong mga anak? So, papunta po ako dyan, meron naman po kasi akong binibigay na letter sa mga principal na magkakanda kami ng ng feeding program, and magbibigay ako ng 1 week na Nin's juice sa mga bata kasama ng mga magulang may vitamin C. So, pumunta po kayo. Ha? Kasi dyan din po, mamimigay din po kami, painom din po kami ng alkaline water sa mga bata. Ngayon, kung meron po kayong dala-dalang lalagyan na 1 liter, libre na rin po ang inyong tubig. Hello po, Ma'am Nin Susal. Nanalo po ako last week ng 2.5 kilos. Hindi ko po na-claim. Hindi niyo po talaga yan makiklaim. Hindi po kayo pwede mag-claim. Ako po ang maghahatid sa inyo pag abot ko. Okay? Tsaka makikita ko naman yan. Pag nakita ko po hindi po kayo nakaklaim, pupuntahan ko kayo sa inyong lugar. Kaya, i-PM niyo na ako kung taga saan kayo. Para mahatid ko po yan sa inyo. Darating na po ako sa Lunes. At trabaho na naman po tayo. Ano? So, ang trabaho ay dibdiba na naman ang trabaho natin. Para po, marami po tayong matulungan at marami po tayong mapasayang mga bata. Diba? Yun lang naman po ang pinaka-importante sa lahat eh. Ang makapagpasaya po tayo ng mga tao. Na kahit hindi natin kakilala, kahit hindi natin kapamilya, gawa natin ang mabuti. So, hindi importante na kilala mo, kaya ka gagawa ng mabuti. Sana nga po, ano, mga kaibigan, mawala na po ang patayan, mawala na po ang krimen. Ngayon, meron kasi, marami kasing mga adik, kaya maraming krimen. Pero kung hindi naman mga adik, siguro, naghahanap lang ng hanap buhay, hindi niya napapatayin yung kanyang mga hinihingian or kanyang kinikidnap or hinuholdup, diba? Alam niyo yung nakita natin, yung nakita ko talaga, ano, so, nakakaawa. Nakakaawa. Kaya, sana, wala na pong maghihirap. Paano ba yan? Paano ba hindi maghihirap eh walang trabaho? Di ba? Magtanim po kayo dahil po pagbalik ko, sabi ko nga po sa inyo, kung gusto niyo po na meron na po akong ipapamigay ng mga seedlings ng guyabano. Dahil sabi ko nga po sa inyo, yung aking supplier ay humihingi sa akin ng 3 tons a week na guyabano po.

0: madalas hindi pinapaliwanag sa inyo. Gagamit tayo ng engineering perspective.
1: Live na po. Yung inyong ano, yung inyong tataniman, kailangan tingnan natin. Kasi baka masayang. Dapat hindi masayang. Dapat marami ang makinabang. And every month, pag yan po ay nagbunga na, di ba magiging hanap buhay nyo na yan? Ibibigay nyo na po, ibibenta nyo na yan sa akin, 40 ang kilo. O, di ba? Ang inyong puhunan lang ay yung inyong pagtatanim at pag-aalaga. Magkakaroon ka na after 3 years ng magandang hanap buhay. So, yan po ang gusto ko pong ipaabot sa inyong lahat. Pupunta po ako sa mga barangay. Mamimigay po ako ng mga guayabana seeds at lahat ng mga seedlings na ginagamit ko sa aking panggagamot. Serpentina para sa may mga diabetes. Malunggay, ginagamit namin sa kape. Malunggay. Marami pang ibang mga ingredients ng kape na pwedeng bilhin ko sa inyo at ipapadala ko sa Metro Manila. Okay? Catherine Malasa, hindi po ako nagbibigay ng Nins juice. Ang binibigay ko palang ay Nins Cafe, Alkaline Water, Bigas, at yung ating mga birthday celebrant ng July. Pwede po kayong mag-PM at sabihin nyo, birthday ko sa July, gusto ko po ay hikaw. O, di ba? Hikaw ang gusto. O, ito, ilalagay ko na dito, ilalagay ko muna dito yung mga nag-PM na gusto ng bigas at kape. Kasi pag hikaw na, iba na po ang pagpaparapol natin. Okay? O, sige, lahat po nang nag-share ay ililista ko na. Si Kayla Bay, wala ka pa pong sharer buds. So, mag-like ka muna at mag-share ka. Baka magkaroon ka ng sharer buds. Si Margie Olaya Manes, sana mapili sa bigas, kaya lang wala ka pang share buds. Bukas, mag-like ka muna at mag-share ka na ha. Si Clarissa Gabs, wala ka rin pong share buds. Si Jean Estola, wala rin pong share buds. Salamat sa pag-share, hindi pa lumalabas yung iyong share buds. Si Maria Grace Parko, Mary Grace Parko, anong gusto mo mapanalunan? Katnogan Polanggi, Mary Grace, so ikaw ay walang sinabi na birthday mo, kaya isasabay kita sa bagas at sa kape. Ha, diba? Si Rizal Armes, wala pong sharer buds. Si Catherine Malasa, wala pong sharer buds. Si Molo Jean Del Aire. Molo Jean, ano ang gusto mong mapanalunan? Dapat sabihin niyo na po, alista sa rice. Okay, sabi niya ang gusto niya daw ay rice. Okay, nakikita niyo po inuhulog ko po yan. Si Gabs, wala pa. Si Kayla Bay, si Beda Miranya, wala. Si Rizal Armes, si Marjorie Palenzuela, si Kayla Bay, si Gabs, wala. Si Marbic Lubdu, hoy, mga wala kayong mga sharer buds. Eto, si Lirio Kolar. Lagi na naman akong Bisaya. Lirio Kolar. Okay, Manilin Lirio. Wait lang ha. Okay, anong gusto mo, Manilin? Wala kang sinabi kung anong gusto mo. Manilin, collar, Lirio, kasi mayroon pang isang collar. Kaya pangalanan ko. So, anong gusto mo, Manilin? Okay, si Mark Anthony, palista po, ma'am, sa kape. Lamang, madara ko pong kape ang pagmamati ko sa likod. Okay, si Anthony ate, sabi niya daw kape. Okay, kape daw kay ate. Ano? So, yan. At, Kayla Bay, wala ka pa pong sharer buds. Si Malasa, wala. Si Ulane, si Cynthia Esteban, wala pa. Oho, oho. So, kulang pa yung may mga sharer buds. Siguro hindi po kayo nag-like. Mag-like muna kayo kasi hindi lumalabas yung sharer buds pag hindi kayo nagla-like. Okay? Okay. Si Bansuela Ibarra, Dan Share Mom means still watching. Okay, Ibarra, ang gusto nito ay bigas. Okay, bigas at kape. Ayan, meron na po si Ibarra. Si, ano pa ba dyan? Si Jonalyn Belmonte ate. At si, Tess Luna Abad. I love means kape. Tess Abad, ang gusto niya ay means kape. Okay, so meron na po tayong 2, 4, 6, 8, 10. Aha, si Abad.
2: Kuya, WhatsApp ko.
1: Si Jonalyn Belenda ate. Palista po sa juice. Kay Labay, wala ka pang share, Bad. Sige, mag-share ka lang na mag-share. Ah, ang dami mo na sanang na-share, kaya lang wala ka pang share, Bad. Okay? Si Tess, meron na. Si Percy ba, wala pang share, Bad. Ayan, mag-raffle na po ako. Si Alvarado Azul, Mona Andes. Mona Azul. Mona Azul na lang ha, kasi masyadong ano, mahaba. Mona Azul. Ano ba ang gusto mong mapanalunan? Lagi po kitang napapakinggan sa radyo. Thank you, Mona Andes Azul. Okay, anong gusto mo? Ito, sinulat ko na lang. Ano, kung anong gusto mo? Si Base. Joho Base. Joho Base. Okay, bagong sharer natin to. I love rice and beans cafe. Okay, rice and kape. Bahala na kung anong mabunot. Okay? Silen, pagpunta ko po, taba ko para ma-claim ko. Okay, ma'am. Si Reynald Asuncion. Good afternoon po, ma'am. Okay, FM. Naka-hook up na. Margie. Okay. Kayla Bay. Wala pang share buds. Abad. Okay na. Then, nanalo po ako ng alkaline water. Okay, ma'am. Sige po. Kunin mo na lang. Sino pa ba dyan ang nag-share? Ah, si Tess Luna Abad. Okay na.

Randy Bejarano, nawala o. Nawala yung share buds ni Randy. Kahapon meron na yun na share buds. Si Aisha Kining, wala pang share buds. Si Belinda Barbuena. Okay. Si Keldayaw. Ito si Keldayaw. Nanalo na to sa atin ng bigas. Ililista po ulit natin. Si Keldayaw. Okay. Pag hindi po kayo nanalo, meron pa naman pong chance. Hanggang December po ako mamimigay. And pag nalaman nyo po, napapunta ako sa inyong barangay, kahit wala po kayong ano, o kung gusto nyo magpa-gamot, paalam po kayo kay Kapitan. Ah, siguro hindi naman kayo sasabihin na Kapitan, ay, bawal ka kasi wala ka namang sakit. Ah, so, mga taga-Libon, ah, bukas po, andyan po yung practitioner ko sa Nabwa at Iriga, sa Biyernes, sa Gowa, at sa susunod sa Sabado, sa Tabako at Pulanggi. Mary Ann Doblado, gandang hapon, Ma'am Mings. O si Mary Ann Sumale. Mary Ann Doblado. Hayaan nyo po, 5:55 ang ipapamigay ko pong regalo. Anong oras na? Ayan, anong oras na ba? Baka... Okay, 5 minutes na lang, mamimigay na po ako. Okay? Okay, eto na po ha. O sige. Sasarado ko para makita nyo. Okay. Kukuha ko para sa isang kape. Bulan Sir Sugon na Baro Estela. Kaya lang wala ka pa pong share buds. Okay. Sa kape. Si Ibarra Banzuela. Uy, ang swerte ni Ibarra. Lagi siyang nabubunot. Sa... Si Tess Abad, gusto niya rin ng Nin's Cafe? O sige, bibigyan din kita ng Nin's Cafe, Tess Abad. Ha? Dalawa na kayo ni Ibarra na Nin's Cafe. Okay, ito naman ay sa bigas. Si Mary Grace Parse. Mary Grace Parse, bigas. At yung ating alkaline water. Walang si Mona Azul. O, sige, apat na yan. Dalawang Nin's Cafe, ha? Dalawang bigas. Okay, isa pa pong bigas. Si G. Pontuya, bigas. Dalawang bigas. At si Mona Azul, isang alkaline water. Tama ba? Okay, ito is bigas. Bigas po ito. Susulat ko po medyo pangit ang sulat ko, pero okay lang. Bigas. Ito si Nin's Cafe, si Ibarra. At si... ito ha, dalawang Nin's Cafe, Tess Abad, Ibarra, bigas. Ibarra, Banzuela. Kape din to si Ibarra Banzuela, si Mary Grace Parse, at si G. Pontuya is bigas. Itong isa is kape. Dalawang Nin's Cafe, dalawang bigas, isang nanalo ng alkaline. Ayan ha, wala pong nanalo ng pearl. Wala pong nag-share ngayon na nagsabi ng gusto ko ng pearl. Kasi siguro hindi niya po birthday. Okay? O sige mga kaibigan, inuulit ko, kung gusto niyo pong magpunta ako sa inyong lugar, pumunta po kay Kapitan at magpabook po kayo. Basta po yung mga pupuntahan ko mga eskwelahan, every Friday po yan. So, meron pa lang tayong isa sa August. Meron pa tayong pipiliin na apat. Masaya ako kasi nagpabili ako ng malalaking kaldero. Ayun, nandun na po sa wellness ko yung malalaking kaldero. Andun na sa aking bahay. Ang kailangan ko na lang ay schedule. Para, at nagpagawa na rin po ako ng means, best juice, na ipapamigay ko sa mga bata. Alam niyo mga kaibigan, itong ginagawa ko ay para makatulong ako sa kalusugan ng hindi lang bata, pati po matatanda. So, winner, bigas, means cafe, and alkaline water. Tingnan nyo na po, baka pangalan nyo ang nakasulat. Ha?

0: Nyo na po sa Pinos ko na winner, baka kayo ang nanalo. Pag nanalo po kayo, ipipm niyo po ako ha, kasi ako ang magdadala sa inyo ng bigas niyo para naman makita ko kayo in person at makilala niyo naman ako, di ba? Okay, dun sa mga kaibigan ko na naghahingi ng pasalubong, malapit ako umuwi sa Lunes. Aha, yung mga friends natin dyan.
1: Pagpapan ko mga eskwelahan.
0: Aha. Thank you mga kaibigan. Sana po lahat po kayo ay nasa mabuting kalagayan, masaya. Alam nyo, pag kayo po ay nalulungkot, kumuha kayo ng, kunin nyo yung inyong cellphone, magsayaw kayo ng isang oras, hanggang pawisan kayo. Tapos, bending-bending, alam nyo, araw-araw na ganyan ang inyong gagawin, magiging sexy po kayo. Mawawala yung inyong mga brobel. Ha, diba? Siyempre, ginagawa ko yan, kaya lumilit ang tiyan ko. Okay, bye-bye po mga kaibigan. Huwag nyo pong kakalimutan kung gusto nyo pong mag-detox at wala pa kayong pambili ng mga supplement ni Ma'am Nins at ayaw nyo nang magkaroon kayo ng maraming sakit. Pumunta na kayo sa wellness, bumili po kayo ng alkaline water. Quantumin Plus, Junior Pro Eating Plus sa alkaline water ang ating Nins Cafe 3 times a day. Ang pag-inom ng Quantumin with alkaline, ang Nins Cafe isa lang hanggang dalawa. Ang tubig, oras-oras kalahating baso. Sabayan lang po yan ng pagpapainit sa araw para mawala yung inyong mga panghika. Nins Juice, yung paghihingal sa puso po yan. Para makatulog ng maayos, mag-inom ng Nins Juice alas 3 ng hapon. Para makaiwas sa UTI, Guayabano Juice at Nins Juice. At tubig na alkaline. Napaka-importante po na sumusunod kayo sa pag-detox sa bayan ng pagpapainit. Ha? Bukas po ulit. Maglalive po ako ulit. Bye-bye! Sweet dreams! Ingat kayong lahat! Thank you so much.
2: Basta Bicolano o Ragun.
3: Magandang araw mga ka-wellness. Ito po ang inyong lingkod, ang natural Ma'am Nins Rosal ng Nins Wellness Center. Mga kaibigan, dahil sa kagustuhan kong ipagpatuloy ang ating advocacy na tumulong sa ating mga kaibigan, mga kapatid na nahihirapan sa buhay ang magbigay ng libreng bigas sa bawat pamilya, ako po humihingi sa inyo ng tulong na makalikom po ako sa ating fundraising ng marami pambili ng bigas. Ito po ang ating promo. Pag kayo po ay bumili ng 10 Nins Cafe, may libre po kayong 2 box. Pag bumili naman kayo ng 10 box ng Nins Juice, may libre po kayong 1 box. Kaya ano pa ang hinihintay nyo, yung mga gustong tumulong, bumili lang po kayo ng Nins Cafe, healthy na, nakatulong ka pa.

0: Magbulag na kita. Iyo, mariman basta yung wallet mo sa kuya, limang aki ah. Lima? Ano ka boy? Sarusa na.
1: Huh?
0: Natatasopat ngayon sa imo. Natural takay pa di mo ito.

0: Hi, madam.
1: Hello po, madam. Ako po si Gemeline Botanario.
0: Ako po may hilang na stage 2A cervical cancer po.
2: Pag nakainom ka mga supplement mo, katong day ka pa nakakainom?
1: Nanday pa ako nakain, feel me akong nalilibong, maluloy ang buhay po. Tapos ang pagkaon po, umako.
2: Day ka nabiganaan magkaon?
1: Maski ang pagkaturo po, med. Marayo na ang katuro ko. Ang pagkaon po, talagang saganang. Ako po saro sa nagpapa-testimony na narahay po ka sa iyang mga produkto.
3: Ang Ning's Mall na Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
4: Ang Ning's Wellness Center, Fideran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay, beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
3: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!
5: The best of light rock. You're listening to the Twilight Zone. Zone. Shut up!

0: Tay, pwede pong mag-apot?
1: Eta.
0: Anong istasyon po ang pigdadangog mo?
1: Ang mag-apon kaming nakauragon.
2: Kapag may nagtanong kung anong istasyon ang inyong tinututukan, ang sagot,
3: Uragon!

0: Tay. Pwede pong mag-apot?
1: Anita.
0: Anong istasyon pong pigdadangog mo?
1: O mag-apon kaming nakauragon.
2: Kapag may nagtanong kung anong istasyon ang inyong tinututukan, ang sagot.
3: Uragon! Uragon!
4: Uragon!
3: Uragon!
4: Uragon! Uragon!

Isang umaga, nagising akong wala ka. Isang bakanting unan at isang maluwag na kama. Hindi mo nakuhang magpaalam kung saan ka pupunta. O baka naman nalaman mo meron akong iba at di mo kinaya. Sa wakas, malaya na kaming makakapagsama. Hindi na namin kailangan magtago para walang makakita. Hindi na paulit-ulit itatanggi ang iyong mga pagdududa. Ngunit sa kabila ng masama kong hangarin, bigla kong naalala. Puno kitang sinuyo at niligawan. Isang matamis na ngiti sa bawat matamis na salita kong binitawan. Na magiging matatag tayo kahit anuman ang pagdaanan. Pero naging marupok ako sa tukso at di ko to nakuhang labanan. Agad kitang hinanap, iapos ng mahigpit na yakap. Na kahit hindi ka magsalita, mga luha sa iyong mga matay na umusap. Tinawag kitang baliw at wala sa katinoan. Pero ako pala tong mas malaki ang pagkukulang.

niya sa akin. Mahal kong Ernesto, alam kong tulog mo'y malalim. Di na ako nagpaalam, di na kita ginising. Salamat nga pala sa pasalubong mong kalamay at sa pinakamasayang gabi ng aking buhay. Nung iniwan ko ang baryo natin, ang akala ko isang tunay na pag-ibig ang matatagpuan ko. Hinanap kong saan-saan at kung kani-kanino, di ko inakalang ito ang kahahantungan ko. Imbis na ako'y sa gibing, itinulak sa pangin ito.

Horacio Imperata laban sa mga bagyo at iniba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin naotob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtugak ang bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ka mamumuto nama. Susai mo kami minahagad ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami ang sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling para ataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibig mo kami.

0: Ulano Uragon!
1: Tuhod! Siko! Baywa!
2: Aray!
1: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan. Sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Tay, pwede pong mag-apot?
1: Eka.
0: Anong istasyon pong pigdadangog mo?
1: O mag-apon kaming nakauragon.
2: Kapag may nagtanong kung anong istasyon ang inyong tinututukan, ang sagot,
3: Uragon!
4: Uragon!
3: Uragon!
4: Uragon! Uragon! Uragon!

0: Magbulag na kita. Iyo, maraiman basta yung wallet mo sa kuya, limang aki ah. Lima? Ano ka boy? Saru sa na.
1: Huh?
0: Natataso apat yaon sa imo. Natural takay pa di mo ito.
2: Basta Bicolano o Ragun!
3: Siguruhin na sa tamang kondisyon ang mga gulong ng inyong sasakyan. Pacheck mo na sa Tukuran Tire Sales and General Merchandise. Sa Tukuran Tire Sales and General Merchandise, makakabili ka ng mga bagong-bago at di kalidad na goma, iba't ibang klase at pangmatagalang baterya. Tukuran Tire Sales and General Merchandise also offers tire condition check and rotation, tire restoration services, wheel balancing, battery charging, and testing. Babiyahe ka? Pacheck mo muna ang inyong baterya at gulong sa Tukuran Tire Sales and General Merchandise, located at Barangay Tagas, Daraga Albay. Para sa biyahing sigurado, Tukuran Tire Sales and General Merchandise. Owned and managed by Ms. Gina P. Calyada.

0: Tornado o Ragun?
1: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
2: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain maaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover!
3: Mahalagang paalala, ang Liveroid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ang good drinks at good food, perfect combo.
3: Isama pa ang Liveroid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.
5: Broadcasting live, on air, and online. This is MBM 90.7 Radyo Oragon, in the service of the Bicolanos Region Y.
6: Ito na ang palatuntunang gigising sa inyong mga natutulog na katawan. Pag-usapan natin ang inyong kalusugan, iba't ibang uri ng sakit, mga natural na lunas, mga pagkaing organiko, at kung paano mapapalakas ang inyong immune system. Lahat ng yan dito lang sa Kape at Kalusugan. Hatid sa inyo ng Needs Kape at ng Needs Wellness Center.
7: Magandang araw mga ka-wellness. Ito po ang inyong lingkod, ang natural Ma'am Needs Rosal ng Needs Wellness Center. Mga kaibigan, dahil sa kagustuhan kong ipagpatuloy ang ating advocacy na tumulong sa ating mga kaibigan, mga kapatid na nahihirapan sa buhay ang magbigay ng libreng bigas sa bawat pamilya. Ako po, humihingi sa inyo ng tulong na makalikom po ako sa ating fundraising ng maraming pambili ng bigas. Ito po ang ating promo. Pag kayo po ay bumili ng 10 Nims Cafe, may libre po kayong 2 box. Pag bumili naman kayo ng 10 box ng Nins Juice, may libre po kayong 1 box. Kaya ano pa ang hinihintay nyo, yung mga gustong tumulong, bumili lang po kayo ng Nins Cafe, healthy na, nakatulong ka pa.
6: Hindi na mabilang ang mga natulungang gumaling sa Nins Wellness Center. May mga sakit sa baga, kidney, at may mga bukol sa katawan. Sa mga ganitong uri ng sakit, makakatulong ng malaki ang Nins Wellness Detoxification Program. Ang detoxification o detox ay ang proseso ng pagpapalabas o pag-neutralize ng mga toxins at mapanganib na substances mula sa ating katawan. Ang mga toxins ay maaaring manggaling sa iba't ibang sources tulad ng environmental pollutants, processed foods, alak, gamot, stress at iba pa. Bagamat ang ating katawan ay may sariling detoxification system gaya ng liver detoxification, kidney detoxification, lymphatic system, sweat glands at colon elimination, ang detox ay maaaring tumutukoy sa mga programa o diet na ang pakay ay mapalakas ang natural detoxification process ng katawan. Kabilang dito ang fasting, pagkain ng ilang uri ng pagkain o supplement o pagsasagawa ng ilang practices tulad ng sauna o colon cleansing. Ang isang detoxification program ay maraming benepisyo gaya ng elimination ng mga toxins, mas mataas na energy levels, mas magandang immune function, pagbaba ng timbang at mas magandang digestion, mental clarity at mas magandang moods. Pero tandaan, importanteng magpatingin muna sa inyong healthcare provider tulad ng Nins Wellness Center bago subukan ng anumang detox program dahil meron ilang extreme detox method o restricted diet na maaaring makasama sa mga buntis o nagpapasuso, individual na may sakit o yung mga may iniinom na gamot. Pakatandaan na ang balancing diet, regular na pag-iehersisyo, tamang hydration at sapat na tulog ay ang pundasyon ng magandang kalusugan at sumusuporta rin sa natural na detoxification process ng ating katawan.
8: Hindi na mabilang ang natulungang gumaling sa Nins Wellness Center.
9: Bukol ko sa matres at saka sa leeg.
10: Sa yung bukol mo sa matres, may problema ka na ba dyan?
9: Ito po, medyo lumiit na po.
10: Dati
9: po, malaki pa siya na medyo nasasamid ako. Tapos,
10: ang bukol mo sa leeg, nasasamid ka?
9: Opo.
10: Nahihirapan ka pag nasasamid ka?
9: Siyempre po. Kasi, okay.
10: Ilang doktor na ang pinachikapan mo
9: yan? Dalawa na pong doktor ang
10: pinachikapan. Ilang taon na yan?
9: 2021 pa po ito.
10: Oh, hindi pa rin natutunaw?
9: Hindi pa rin po.
10: Matagal bago matunaw?
9: Matagal bago matunaw.
10: Pumunta ka sa akin, yan ang problema mo. Ilang Base ka na umiinom ng mga supplement ko?
9: Mahigit 1 week na po.
10: Kumusta yung bukod mo sa leeg mo?
9: Medyo lumiit na po.
10: Kung dati noon kasing laki ng kamatis, ngayon ano na lang?
9: Malaki ng konti sa julin.
10: Kumusta naman yung sabi mong nagbe-bleeding ka pag napapagod ka?
9: Ay, hindi na po ako nagbe-bleeding ngayon. Sinubukan kong magpagod ng magpagod. Sinubukan ako kung magbe-bleeding pa ako. So ngayon po, hindi na po ako nagbe-bleeding.
10: Wow, ang galing.
9: Kahit magpagod ako ng magpagod.
10: Ano masasabi mo sa mga product ko?
9: Ay, maganda po yung product nyo.
10: Kaya itutuloy mo?
9: Itutuloy ko po yung
10: okay, pagkakas. Hanggang matunaw ang bukol mo?
9: Matunaw ang bukol
10: mo. Malakas ba ang pakiramdam mo sa mga product?
9: Malakas po.
10: Maganda? Ang tulog mo, kumusta?
9: Okay naman po.
10: Dati nakakatulog ka, hindi?
9: Saka po, nakakatulog pero pagising-gising po ngayon okay na po yung tulog ko. Apat na beses na lang ako umiihis sa gabi, hindi na maya-maya. Ganun po yung nangyari sa akin.
10: Maganda ang pakiramdam.
9: Maganda po yung pakiramdam ko. Sarap matulog.
7: Hi, Ma'am Beth. Ano yung kwento mo sa anak mo? Nasabi mo may picos?
0: Ayun po. That time po kay Tumam, nagkaroon po siyang picos. Tapos sabi ko sa kanya, mag-inom siya sa tunapitan beauty.
7: Mga asa isang taon, ilang beses lang siya mag-mens?

0: talaga yung
1: product mo. Yan, effective. Oo, oh, sige, pwede ka rin magkape dyan. May sobrang isa para sa'yo. Okay, thank you. So, anong pangalan mo?
2: Si Deb po. Constipated ako, di ako nakaka-CR mga 2 days, something araw ko yan. Noon yan, sabi niya sa kuya, itry ko daw so kape, yes, kape. So, tinawa niya ako, actually, free ah, tinawa niya akong 1 box. So, nung ininom ko ito for almost one, within a week, bako na ako constipated. Then, sa pagturog ko, magayunan na. Gusto tula ako talaga, tulig, ano, medyo bakula siya.
1: Ngayon, bloated?
2: Bloated ako. Then, nagsalit talaga so far. So, pasalamat ako maray kay Ma'am Mins because kung bako sa coffee niya, sa Mins kape niya, siguro hindi ako magiging okay sa niya. So, thank you so much, Ma'am Mins. You're the best.
3: Hello po, Madam. Yan ako po si Jemeline Butenario. Ako po may

0: katulad ko.
1: Anong stage ka?
0: Stage 2A.
1: Maski nag-undergo ka na kang radiation, nag-apot pa pang may bugo?
0: Marayo na ang katulad ko. Ang pagkaon ko, talagang sagana. Marayo na akong siyapil kung ano man. Talagang sagana ang pagkaon ko.
1: Saka magayon ng aura mo.
0: Yes, nandauli sa kuya mam na nagtatarama. Talagang marayo na ang sakiyang aura.
1: Anong masasabi mo dyan sa may mga cancer na stage 2? Na ini pala na cancer na ini pwede pa ining marahay.
0: Yes, so sa kuya mga may mga cancer man na arog po, yan, magduman lang po kamo kay Dr. Nins Rosal. Yan, ako po sa Rosal, nagpapa-testimony na narahay po kan sa iyang mga produkto.
2: Hello, mama. Anong pangalan mo?
3: Josephine.
2: Yung mga nararamdaman mo noon, ano ba?
3: Nahihilo. Masakit ang ulo. Dito sa dibdib. Hindi ako nakakatulog na maayos.
2: Noon, ilan na ang BP mo?
3: Ay, nag-160 ako.
2: Ngayon po, ilan na lang after 4 months na dito?
3: Na na-detox mo ako is 120 na lang.
2: Ah, hindi na nagbago? Ngayon ba, lahat ng mga nararamdaman mo, andyan pa o wala na?
3: Wala na.
2: Masasabi mong magaling ka na?
3: Masasabi ko dahil wala na ako nararamdaman.
2: Ano naman yung mata mo? Kumusta?
3: Wala na. Okay na. Minsan tinatanggal ko na sa lamin.
2: Bakit? Dahil dati noon, ano, malabo, hindi ka makakita maayos?
3: Malabo.
2: Malabo. Di ka nakakapagbasa pag walang salamin?
3: Hindi ka nakakapagbasa pag walang salamin.
2: Ngayon?
3: Nakakapagbasa na ako.
2: Wow, malinaw na?
3: Malinaw na.
4: Mga inaanak, welcome sa programang magbibigay ng tama at sapat na kaalaman para mapangalagaan ang iyong kalusugan. Ikaw at ang iyong kalusugan hatid sa inyo ng Niswanga Center. Dito, hindi tayo nakikinig sa mga sabi-sabi. Dito, tayo ay nakabase sa proven data. Ako ang inyong Tita Maricel kasama ang ating mga neuropath practitioners ng Niswanga Center. Bago tayo mag-dive sa mabigat na usapin, heto riddle para sa iyo. Ano ang ramdam sa bata pero hindi naman sa hypertension laging galing? Madalas ay tension lang ng stress at maling postura. Pag-isipan mo yan, inaanak. Ang masakit ang batok ay automatic hypertension label agad sa maraming Pinoy. Mainstream misconception ito na dapat nating i-audit. Bakit? Kasi hypertension is the silent killer. Kadalasan, wala itong symptoms hanggang sa huli na ang lahat. Kung nararamdaman mo na, baka hypertensive crisis na yan at hindi lang basta headache. Ang pag-asa sa batok pain bilang diagnostic tool ay superstition. Delikado ito. Inaalis nito ang focus sa tunay na root causes. Hindi ito ang golden standard ng clinical assessment. Ang blood pressure ay hydraulic force laban sa arterial walls. Ang mechanics nito ay nakadepende sa cardiac output at systemic vascular resistance. Ang batok pain, occipital tension ay madalas musculoskeletal sa nature. Nagmumula ito sa esteric cladomastoid tightness o kaya sa trapezoid overuse. Pag-isipan mo, laging nakayuko sa gadget. Maling postura sa pagtulog, yan ang mga mechanical stressors, hindi pressure sa arteries ang source ng discomfort na yan. Pag mataas ang blood pressure mo, hindi ibig sabihin ay sasakit agad ang batok. Sa totoo lang, ang hypertensive headache ay madalas pulsatile. Nararamdaman ito sa magkabilang side ng ulo, hindi lang sa isang spot sa batok. Kung ikaw ay skeptical na research partner, dapat mong hanapin ang empirical data. Tingnan ang meta-analysis. Ang correlation sa pagitan ng neck pain at high blood pressure ay mahina. Madalas, spurious correlation lang ito. Huwag maging biktima ng captured science o marketing ng mga gamot na walang sapat na clinical trial. Bakit kailangan ng systemic audit? Bailang inaanak na matalino, huwag basta magpapaniwala. I-audit mo ang sarili mong system. Ang hypertension ay hindi nangyayari overnight. Resulta ito ng chronic inflammation, insulin resistance, at endothelial dysfunction. Kung mataas ang intake ng ating nutrients at processed sugars, damage ito sa loob ng arteries. Ang katawan mo ay isang complex machine. Kapag barado ang filters, gaya ng mga kidney sa liver, tataas ang blood volume. Tataas ang pressure. Huwag gumasa sa quick fix. Hindi ito magic sa isang inuman lang at ayos na. Ang Nescafe 23-in-1 halimbawa, may gota cola at ginseng. Pero, supplement lang ito. Hindi kapalit ng disiplina sa pagkain. Ang resiko na may ginkgo biloba at garlic na tumulong tumutulong sa vasodilation. Pero kung hindi mo inaayos ang lifestyle factors, wala ring silbi ang kahit anong supplement. Self-reliance ang kailangan, hindi blind dependency sa bote. Eto ang mga sintomas, early versus late marker. Kailangan mo malaman ang kaibahan ng benign tension sa clinical emergency. Early markers, check for this, hindi lang batok pain, dizziness o lightheadedness. Minsan, sign ng vestibular imbalance o dehydration, blurred vision. Huwag itong baliwalain. Ang retinal arterial changes ay seryosong indicator. Pati, hindi lang basta pagod. Metabolic exhaustion ito mula sa vasoconstriction, heart palpitation, sign ng autonomic nervous system ay hirap na. Late markers o crisis phase, severe chest pain, angina level, direct threat sa life, shortness of breath, fluid na sa loob ng mga baga o congestive heart failure starting phase, nosebleed na hindi sanhin ng trauma, severe anxiety o confusion, hypertensive encephalopathy na ito, kailangan na ng hospital, hindi ng juice. Narito ang pag-audit sa root causes. Bakit ka nagkakaroon ng tension? Mataas ba ang sebum production mo? Ang inflammation na dulot nito ay systemic. Kung ang katawan mo ay laging nasa fight or flight mode, tataas ang cortisol. Ang cortisol ang nagpapatas ng blood glucose. Ang blood glucose ay nakakasira ng endothelium. Ang endothelium damage ay leading cause ng atherosclerosis. Huwag kalimutan ang mechanical load. Kapag sedentary ang lifestyle, mababa ang cardiac load. Ang 1 is none, 2 is 1 principle ay dapat gamitin sa diagnostics. Huwag lang BP monitor. Mag-lipid profile ka. I-check ang inflammatory markers gaya ng HSCRP. Gamitin ang Quantamin Plus para sa mineral supplementation. Ang magnesium at potassium ay critical na electrolyte balance ng bawat muscle contraction mo, lalo na sa heart. Maraming nabibiktima ng snake oil marketing. Sinasabi na ang isang specific na supplement ay cure sa hypertension. Walang ganon. Ang hypertension ay isang multifactorial disease. Kailangan ng multifactorial approach. Ang SUC blocker na may Amphalia at Hawthorn ay may mainam na blood sugar regulation at cardiovascular support. Pero ito ay tools lamang. Ikaw ang architect ng sarili mong biology. Ang puro bread at seed oils ang diet mo. Kahit uminom ka ng 10 klase ng supplements, talo ikaw. Ang Julep de Orient ay may jagulan. Ito ay adaptogen. Nakakatulong sa stress response. Pero kung hindi mo kayang i-manage ang stress sa trabaho sa bahay, wala rin kwenta ang adaptogen. Ang sound mind, sound body ay hindi lang slogan. Kailangan ang mental readiness para maintindihan ang data. Huwag matakot sa katotohanan. Mas nakakatakot ang ignorante na may false sense of security. Inyong napakinggan ang palatuntunang ikaw at ang inyong kalusugan.

0: Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandiyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
1: Ang Means Wellness Center, Pideran Branch, ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pideran Albay, beside Pideran West Central School. Andiyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Ang Means Wellness Center, Tabaco Branch, ay matatagpuan sa Tomas Cavalese Street, San Juan, Tabaco City. Pas po kami Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. And andiyan po ako every Saturday, 1 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!
2: Magandang araw mga ka-wellness! Ito po ang inyong lingkod, ang natural Ma'am Nins Rosal ng Nins Wellness Center. Mga kaibigan, dahil sa kagustuhan kong ipagpatuloy ang ating advocacy na tumulong sa ating mga kaibigan, mga kapatid na nahihirapan sa buhay ang magbigay ng libreng bigas sa bawat pamilya, ako po humihingi sa inyo ng tulong na makalikom po ako sa ating fundraising ng maraming pambili ng bigas. Ito po ang ating promo. Pag kayo po ay bumili ng 10 Nins Cafe, may libre po kayong 2 box. Pag bumili naman kayo ng 10 box ng Nins Juice, may libre po kayong 1 box. Kaya ano pa ang hinihintay nyo, yung mga gustong tumulong, bumili lang po kayo ng Nins Cafe, healthy na, nakatulong ka pa.
3: Basta Bicolano o Lagun!

0: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
1: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala. Ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Radyo Burago. Aldaw Banggi.
3: Broadcasting live, on air, and online. This is MBM 90.7 Radyo Oragon in the service of the Bicolanos Region Y.
4: Oras 5 minutos pasado alas 6 na ninpagkaga.
5: This time check is brought to you by
6: Optin Lutein Capsule.
5: Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin.
6: Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
7: Uni na ang programang madiskutir kan mga kontrobersyal na issues kan aldaw, matuyaw kan mga saltong gibo, maumaw kan mga marhayan buo, dadagugon ang sumbong kan mga pobring tios arug mo, Uragon Bullseye. Katabang nindo sa paghanap solusyon sa mga problemang haloy ng dainasisimbaga. Kaiba ang batikana komentarista sa Kabikula, mayong iba. Lito Sanchez sa programang Uragon Bullseye. Bullseye.

0: Mga tugang, bilog na Bicolandia, Diyos Maray na aga tabi, sendo ka boss. Alaw kita ni Nuebes ngunyan, Fetsa 16 na sa bulan kan Hulyo 2026. Birthday, sumay mga birthday. Happy birthday!
1: Happy birthday!
0: And syempre, oras na naman, tagari kita mag-iribalan sa programa. Sagod alas 7 po, labo-labo ang mga bareta, impormasyon, and syempre, mga may init na issue. Ngunyan na mga panahon na ini, digdi po sa satuyang palibot, lokal, nasyonal, maging internasyonal.

0: po ang sendong lingkod, Marilito Sanchez, at your service! Good morning, duman sa mga naglilibot ning hot pandesal. Natadatan mga nagtitindangon niya ning kalunggay pandesal, mga maribuko na ano. Sabagay, tangaring magburong karas na and then magbakal ng pandesal, amay na aga na, magkarapikapi na. Malonggay cheese pandesal, mainit pa! Urutro ba ganyan dyan ano, pag nag-agi? Pero kuida ko kan mga inot na arangkada ka ni masiramon, ngunya na nagaloy na, gari, ano ba, bako naman masiram eh. Saka ang experience ako kaining mga arog kaining malonggay hot pandesal, cheese pandesal na iyan, pag malipot, makunot, dapat pirmisan ng mainit, tanganig medyo marulumok. Pero pag nagbahaw na, bako ng mainit, makuha na, makunuto na, nata daw yan ano. Dapat isaw-saw mo talaga sa kape. Pero, okay man, siyempre, nutritious bagayan, lalo pa kung may kalunggay talaga. Ang kalunggay bagada, pampahalawig buhay. Kaya ako kan sarungal daw, nagulay akong kalunggay may nutupipig, iba nang kumaning pirang laba ning balatong antap. Tapos so bangot ko, so natada pa duman na pigasal kong yilupin, purti. Kagun ko niyan, ikuha pa sa arong, pigdidit-diit pa sana. Sige, ano na naman ang mga pwedeng temata na pasadahan na tukaroon digdi sa programa ta. Ngunyan pong aldaw nin Webes. Mayormente digdi ang pigaabangan tayo ni pong vulkan mayon. Ano? Sige ang ngurub-ngurub kang vulkan. Para tiyan, iguanin mga sound kitang madadangog, nagtataga pusngak and trombolian activity, sabi kan Feebox. Palagos po ang pag-ula kan laba, lalong nagdadakol pati, ano, ang laba baga, pintirong nagkakaralayo dyan, nagreligid pa baba. Mga rumbling sound, biglang paglangkaw kan sulfur dioxide emission kan Sabado. Kondisyon kan bulkan mayon mga tugang. And apwera kaayan, duman man sa Masbate, igwaman na i-record ang P-Box man ning earthquake swarm. Ayun na ni so linog-linog na pirming namamati taman nga ni digdi sa tuya baga sa probinsya Canalbay na mga linog-linog. Ito pala na liduman sa Claveria, Masbate. Sabi po kan Feebox na i-record ninda po ang earthquake swarm. Kung gustong sabihon, ini po sa mga sunod-sunod na mga linog na nangyari sa sarong lugar lang, area, and sa lipot na periodo ng panahon. Iyo, grabe talaga. Palinog-linog, 54. A total da 54 earthquakes. Iyan po mga tugang nagpuon alas 8:52 nin aga kan July 13 as of 4 p.m. kan July 14. Sunod na aldaw, 13-14, naka-record na ning 54 earthquake dyan lang po sa may Claveria, Masbate. Yan. So, indasa na. Taan sabi baga kan iba, lalong-lalo na sa mga araw kaya ng mga taga-P-Box, mga geologist, iandaang posibleng igwang dakulang linog na mangyari o kumbaga day man. Parang arog lang kayan, kaya may mga posibilidad man sa na iyan. O, basta importante dyan, pirmi kitang maghanda. Sa gabos na oras, preparado kita. Taday taaram, ta maski nga ni ang mga yaon dyan sa P-Box, dahil manindaaram iyan. Sabi nga ni Kayan, ang daiman ngayang nakakapredik sa linog, kung may mangyaring linog na makusog, no arin, anong oras, daiman po nakakaaram kayan ang mga taga-Pibok. Kumbaga, minabirigla sa nan mga araw kay na pangyari. So, dahil pang instrumento na nakaka-detect, ah, o kaya predict kan posibleng mangyaring kung may mangyaring linog sa maabot na panahon o oras. Kaya an importante pirmi kitang handa. Ano pa ini mga lokal na pangyari sa Legazpi o yun na naman, iguana naman po si Idol, si Octavio Rivero kan PSO na may pig-post na video ninsarong tricycle driver na medyo grabe ang hagad ning dispensa. Duman sa mag-agum gayon ining senior citizen na pigsabi dahil po na pigpasakay. Kaya grabe so kuyan paghagad sorry. Sabi duman sa mga komentaryo, yun nga pigasabi. Kanso ko yan ngayon, kari ka ngayon urag-uragon. Nung unya na arog ka na nangyasay mo, kari ka na ngayon malamyaong ka na. Iyo, kaya yun talaga baga ang problema talig sa Legazpi, ano? Sa Albay, sa Legazpi lang, ayun ang problema talig na baga pirmi. Kuryente, tubig, tricycle. Yan. Kaya napod na baga kaniba, tricycle. Ah, digli sa Legazpi. Dahil po nawamara, aluyo na yan. Kanda poon pa na makadistino na kami digdi sa Albay, sagot sa presente, yun ay ng pirming problema. Pabalik-balik lang kung bako sa tubigan may problema, kuryente, kuryente, tubig, tubig, tubig, tubig, kuryente, kuryente, kuryente, tricycle na naman. Yan. Overcharging na naman. Tricycle na naman. Balik-balik lang yan, tulong isyong yan, digdi sa Legazpi. Pag nawara-wara so issue sa tubig, o medyo baga wara-wara naman ang issue kan tubig naman ano sa water district. O, naribaya na naman, iguana naman issue kaning tricycle na naman. Ay, ano na kita digdi? Kuryente na naman. Ala, baralik-balik sa na yan issue yan. Sagod ngunyan, dekada na, taon na. Ah. Dahil man po talaga totally na-address an, I mean, na-address manggero, kaya lang dahil nawawara. Pirming pabalik-balik ang issue, kuryente, brownout, palpak na serbisyo, etc. Sa tricycle, dahil nawawara ang issue pirmi, may mga nangyari, pirming overcharging, non-conveyance of passengers, so mga dahil nagpapasakay, kung ano-ano pa. Pirmi yan, problema naman. Aratsa na naman, so tubig na naman, water district na naman, water district na naman. Sige lang, pabalik-balik, garyan cycle, pagkataos kan saro, duma naman sa iba. Duma naman sa roo, kalmado naman, wala naman issue, balik na naman suman sa iba. Ala ka dyan. Norid daw yan matatapos. Ano na mga isyong yan digdi sa to sa Albay, sa Legazpi City in particular, sa kuryente, no, makaabot na kita sa panahon na dahil ng brownout. Baga man may brownout gayon, pero kung baga, bira na. So talagang dahil na maiibitara na mangyari, okay lang yan. No, rin daw maabot ang panahon na araw kaya no, na dahil na kitang brownout sa Albay. And mga kuyana sana, so mga talagang biglaan na talagang dahil malilikayan na mga pangyari, okay lang yan. No rin daw maabot ang panahon na digdi sa Legazpi ang tubig ta dahil nakitang problema sa maating tubig. Dahil nakita mga problema duman sa kung ano man ang mga palpak na serbisyo man sa tubig. No rin daw maabot ang panahon na dahil nakita tabi digdinin mga issue manungod sa overcharging, sa dahil pagpasakay, pagsayuma sa mga pasaheros. Digdi po sa Legazpi. Kung siguro ma-eliminar na yan tulong issue na yan digdi sa Legazpi, talagang masasabi ta na puwerte na mag-start sa Legazpi, ano? Yan ang mga issue digding medyo nakakakuyan, ulang sa progreso. saka pigaharabuan kan mga turista ta bakong friendly and yan nga ni nabibiktima pa. Yan sana ang problema talaga. And syempre, kadakol pa na mga pwedeng mapag-ulay-ulayan ta sa mga bareta man sa lado nasyonal, nakasentro sa impeachment. Sa makonsuelo ining digdi sa impeachment, ano? Apwera kan sa impeachment, ansabi, igwapong investigasyon na gigibon ang NBI duman sa panahon na nag-host ang Pilipinas sa Southeast Asian Games kan 2019. Nan chairman kay to si Peter Cayetano, yan. Kaya kasunma sa entrada kan ika-anom na daw kan impeachment, nag-paradakdak naman sumagtugang na Cayetano, si Peter, saka si Pia, na garina naman nangingiriil na maray. Duman sa interview kay Melvin Matibag kan NBI, naiimbestigaran ini pong nangyari nga ni nasabi tambak na pundo kan gobyerno unliquidated at saka so controversial na cauldron anapod kaldero ini po baga so pigsusuluan pag opening kan sports tournament competition ayo ini so pigsusuluan na nagkakaraba diyan cauldron anapod kayan na grabe nga ya ka langkaw ka mahal 50 million, biru-biruun mo man agad, ano? O, kaya, yan, nagka-urungkat yan, kasuod ma. And, yan nga ni, nagpuunsa na yan, kunday ko napapasala, duman sa payag man sana ni Cayetano, na si Matibag da, dahi pwedeng pa tugutan na mag-amay-amay mag-aparisir sa impeachment bilang testigo, ta may atindiran na summit sa Thailand. Si Seaman ngaya siya. Kaya dyan yan ako na ilingko na nagpuon and then dahil malakatiyo si Matibag na naungkat man sa mga bagay na yan na nga ning Southeast Asian Games na ang chairman kay to sa sports competition na yan, si Cayetano, nagulpi ngayang rimalaso sa pundo dyan sa event na yan. Kaya yun na yan. Nag-init so issue, nagsurog na sumagtugang kontra kay Matibag. Si Matibag maaparisir sa next week sa Martes. Yan. Sabi nga ni kan mga comment gari ngaya yun yan pigsasabing firework. sa Martes. Yan. Wag yun ini. Tapos pigaabangan kung maaparisir ko ta sa impeachment si Sulayka Lopez dahil na badadagos. O ini kita kay Matibag ang ilingunta sa Martes ta kunbaga yun ang pigasabing firework sa impeachment trial. And apura kayan kasuod ba sa ika-anom na aldaw kan impeachment nagkaigwaning oral argument and prosecution sa pagi po ni Party List Representative Chel Jokno. Ay gulpi ang nagbilib ki Chel Jokno kasuod ba. Malumanay sa nangyaya pero bagyo ang dating. Pigahagad po request kan prosecution sa impeachment court na magpaluwas ning subpina nagarig i-release kan AMLAC. So AMLAC report, tax record, saka bank records kan mag-agom na Vice President Inday Sara saka Mans Carpio. Yan, maurag ini. Anisyon na kanis sa Lunes, Pitsa 20, kanda impeachment court. Maurag initabi na dapat kung magtugot magpaluwas subpina, nako, mahiling na kan bilog na Republika kang Pilipinas, ang mga tago-tago na sabing yalan! Bilyones pesos mga tugang, ang sabi, put kayo ni, hidden wealth kan mag-agom na Inday Sara sa Kamans Carpio. Kanakol na mga record ini maaraman digditabi. Kumbaga, grabe ni. Kaya abangan ta next week, Pitsa 20, Lunes, on decision kan impeachment court. And then Martes, ang pigasabing fireworks sa impeachment trial, maaparesir bilang testigo Melvin Mathibag kan NBI.
1: Marita! Headline!
0: Oya mo na sa tuyang mga nagkakalagagang mga bareta sa Buenamanong Bareta. Headline ka mga bareta, ilot sa lado lokal, inflation rate sa Albay nagbaba. Mga botante sa Albay, nasa 1.3 million na botante na. Bareta Nasyonal, pagpalawas kan tax record ni BP Sara, didisyonan sa Hulyo 20 sa Lunes. Bareta Internasyonal, Trump, binawi ang banta o hagad kayo na 20% na bayad o fee sa cargoes sa mga barko na nag-aagi sa Strait of Hormuz. Yan ang headline kan mga bareta.
1: Buena mano, bareta! Mga bareta ng lugar, local news.
0: Diyos maray na aga, ako po ang sino magiging tagapagbareta, Marilito Sanchez. Sa detalye na, kadbareta, enot lokal, nagbaba sa 5.6% ang inflation rate digdi sa probinsya Kalabay, ka nagtalikod na bulang kan Hunyo o niya na taon, gikan sa 6.0%, naging 5.6% na sana, ini po, so nairehistro na 6.0% kan Mayo. Segon kay Cecil Bronjal, ang Chief Statistical Specialist kan Philippine Statistics Authority digdi sa Albay. Dakula na'y kontroberda kan ipinautob na price freeze sa probinsya sa pagbaba kan inflation. Hulita na pugulang kay niyan paglangkaw sa presyo kan mga pangenot, mga prime commodities. Dagdag pa ni Bronjal, nagabos sa probinsya sa Kabikulan, ang Albay sana. Ang nakapag-restore sa pagbaba ng inflation rate kan June, asininiman ang may pinaka hababa na inflation rate sa bilog na riyon sa nasambit ng bulan. Alas 6.24 na nin pagkaaga at siya dinadagos taliba pang mga nagkakalagagang bareta. Duman mo na kita sa barabaktot na report ni Your Honor. By bust operation sa Pili Camarines Sur, naging matriumpo. Ano yan, Kuya Tupi? Live si Kuya Your Honor. Your Honor, pasok!
2: Yes, Manilito, good morning. And maray na pag...
0: Madali lang, ano, i-interrupt ko muna ang laugkan sa imong detalye sa report. Ma-request lang ako... siguro sa sunod mong report, yung kamasana dyan sa Pili, ano daw kung makaagad akong report sa mga masunod na update duman sa death threat sa Vice Alcalde Bunggalunta kang Pili, ha?
2: Yan ang report ko sa atyan kay SM Tabi, ano, Manilito.
0: Okay, sige. Ako man sana sa atyan, ta si SM nasa Manila. Go ahead.
2: Ayo ta ano ini padagos ang death threat kay ano kay Vice Mayor Tambong Galonta. Sagun yun yan, suspendido pa siya.
0: Sige. Sa tuyang unang report sa bypass operation, go!
2: Naging matarayan po ang bypass operation na digdi sa Pili Camarines Sur, particularmente sa barangay, digdi sa Sarong Barangay, Palestina. Pili Camarines Sur nasa 3.575 million ang nakuha sa bypass operation sa tulong sospetsado na pinangarana na Charles Frank Asinda dito. Ini ang ginibo na bypass operation alas 11:58 nin pagkaaga kasuhapon na konsain na dakol na ano ini dakol na illegal drug ang nakuha sa bypass operation mala ang pinagkarkulo kan mga miyembro kan PDEA na sa 3.75 million ang nakuha sa mga suspetsado. Sa ngunyan, nakakunko na ang mga suspect digdi sa Pili nakunsain sarong bagay na naging matrempo ang sa indang ginibo na bypass operation entry kan PDEA asin ang pili o PNP pili digdi sa Camarines Sur. Mga tugang-dugan niya to informasyon sa lado lokal. Ini si Joy Boy Sarsia, Basa Bicolano, Oragon.
1: Oragon Live Report.
0: Babalos, Your Honor, sa report na yan. And yan, may atyan, may report kita duman sa death threat sa BC Alcalde Canpili, Tambong Galunta, ay na controversial na maray na personalidad ini duman sa Pili. Pero kanya pa ako duman, Kuya Tupi, siya naan ko yan eh, dati na siyang Vice Mayor duman. Sagot pala ng ganyan niya, ang pamanggarari sa, kuya na yan, sa Pili, sa posisyon na yan. Siguro, re-elected or pabalik-balik lang. Armo naman sa politika baga. Alas 6.27 na din pagkaga.
1: Buena Mado Barreta. Mga baretang lugar. Local news.
0: Balik kita sa iba pa mga bareta. Digdi sa Albay. Nasa 1,348,596 na ang mga botante digdi sa Albay. Ayan, sigun po kay Albay Provincial Election Supervisor Attorney Maria Aurea Bubunaw, ini ang piglalauman na ma-participar o maboto sa maabot na barangay and SK election sa Nobyembre 2 ngunya na taon. Sa nasabing bilang, ang kabataan ng mga botante nasa 303,671 o nasa 15 hasta 17 anyos yan. Mientras ng regular voters o kaya 18 anyos pataas, ang nasa 964,925 na botante. Epilaik pa ni Atty. Bunaw na may 2,947 mga clustered precincts o kaya mga presinto sa Bilog na Albay. Nagpayag man ipasalamat ang Albay Electric Cooperative Aleco sa EDC, Inipog Energy Development Corporation, para sa suportang 29 million pesos na fundo sa Pigtagama para sa pag-upgrade kan power distribution system sa pagian kan three-phase line conversion project sa Manito Albay. Segon sa tagapagtaram kan Aleco Hans Galero, nakulang tabag na sa mit na power upgrade, tagarig ng mapakarayan serbisyo kang kuryente asin man masimbagan ang kulang na pangangaipos sa mga member consumer owners diyan sa Manito. Sinabi pa ni Galero na tatawalan na importansya kan kooperatiban matibay na pakikipagtabangan kan mga stakeholders. Orog na ang EDC na nagpapailing ng bilog na suporta sa pinagsabing ground o pinagsagibong groundbreaking ceremony kan proyekto. Tinawan doon pa kan opisyal na bakonsada para sa Aleco ang ipinailing na suporta kan EDC kung iparayan sa kapakanan kan mga nakaistar sa banwaan na iyo ang direktang makikinabang sa mas malalauman na sin masarig marhay na serbisyo supply kan kuryente. Ipinakayag man ni Legazpi City Mayor Hisham Ismail na nagsagibon in konsultasyon ang gobyerno lokal sa mga opisyal kan barangay Pawa. May kinaaraman yan sa nagbibisitan na mga turista sa lugar. Nanotara na saro sa Panginoot na Daylan kan pagdakul kan mga nagbibisita, iupo ang mga food stalls na available asin man ang dakulang imahe ni Our Lady of Salvation na konsain na dyan backdraft ang magayon na bulkan mayon. Kung kaya huli ka ni pigaadala na kan gobyerno lokal ang pagbugtakpan in mga dagdag na mga struktura asin iba pang pasilidad na karig mas pang mapagayon asin lalong dagdakol ang mga nagpapasyar asin matawananin marhay sabi nga ni kayan dai matatawaran na eksperyensya sa sisayman na mabisita sa magayon na lugar. Iyo, libre pa. Kung sa kagsawa, may 100 pesos na entrance, Diyos mio. O minabot na sa 85% o katampad na 18,913 na mga bayanihan SIM cards ang matrayong pudang na i-distribute na kan DICT sa mga unserved communities sa riyon. Sigon kay DICT Bicol Regional Director Christian Roy Melad, target kansen ng opisina na makadistribuir ang natatada pang 3,327 na mga SIM cards sa probinsya kan Camarines Sur, Masbate, Bago magtapos ang bulan kan Hulyo, tangaring na makumpleto na ang kabilugan at 22,240 SIM cards na nakatagama para sa mga estudyante.
1: Buena Mado, Barreta! Mga baretang lugar, local news.
0: Katakot kaya nagpasalamat si Melad sa mga estudyante at sinima pang stakeholders na panagusman na nagsuporta sinagagamit kan mga digital services kan DICT. Positive subot ang pagtanggap o pag-ako kan mga benepisyaryo sa nagserbing inspirasyon sa sendang opisina. Tangaring mas padang pakarayon na sinmapaiwasan sa sendang serbisyo publiko. Sa ultimo tambareta lokal, formal ng pinag-inaguraran kan Bicol Regional Hospital and Medical Center, BRHMC, and bago kaining Developmental Care and Support Services Hub. Diyan po yan sa Baluang Kandaraga kanakaaging July 14. Ang pasilidad na ini na dating bistado bilang Down Syndrome Hub ang pinakiwas, tangaring na makapagtaunin mas komprehensibong developmental care saka support services para sa mga aki na may kakundian asin man may manlain-lain na developmental needs. Ang inaugurasyon inatindiran kan mga opisyal, kan BRHMC, local official, asin iba pang mga katuwang, asin mga stakeholder na nagsusuporta sa pagbusol kan inclusive service sa salud para yan sa mga aki sa riyon. Time check muna kita. Alas 6:33 na nin pagkaaga, diretso sa mga barata.
1: Buena Mado, Barreta! Mga barreta sa laugang nasyon. National News.
0: Nakatala na magpalawas kansendang disyon at impeachment court sa maabot na Lunes, fetsa 20 kan Hulyo, manungod sa kagadan kan House Prosecution Panel na mag-issue nin subpoena may kinaaraman sa tax record, bank records, and anti-money laundering council records ni Vice President Sara Duterte asin man kansayang esposo Attorney Man Scarpio. Ang magiging disyon ang kasunod yan kan ginibong caucus kan mga senator judges kasunod mang hapon. Sigon kay Presiding Officer Francis Chis Escudero. Nagkasunod mga senador na tawanan din bastanteng panahonan lambang salo, tangaring na pag-adalan maray. Ang konsiderado nindang complicated issue na may relasyon sa pagpalawas kan subpoena. Mientras tanto, dinama ni Ampang kan prosecution panel bilang mga testigo sina Office of the Vice President, Chief of Staff, Attorney Zulaika Lopez, si Riman House Legislative Security Bureau Executive Director Captain Belinda Bellio sa impeachment trial sa Vice Presidente. Sigon kay Prosecutor Counsel Attorney Lorna Kapunan, dahil nakaipuhan asin magiging paulit-ulit sana, redundant. Tama. Sayang pa kan oras. Magiging redundant na sana ang sendang magiging testimonya. Kaya nagtutubod si Kapuna na iguanin mga bastanting impormasyon ang sendang nako. Gikan man sa nainot nindang mga testigo na gikan sa NBI.
1: Buena Mado, Barreta! Mga barreta sa luwas kang nasyon. International News.
0: Sa Amerika, binawi ni US President Donald Trump ang sa iya pong enot na patanid. Asin man anunsyo na mapataw nin 20% reimbursement fee sa mga kargamento kan mga barko na nag-aagi sa Strait of Hormuz. Inan mayo pang 24 oras, makalis man nini na ipropuesto ang nasabing lockdown. Enves subot na singilon ang mga barko ng 20% na fee, sinabi ni Trump, na riribayan ni Ninin maiwasan na sanang kasunduan sa pagninegosyo asin man pamumuhunan gikan sa iba-ibang Gulf States pasiring sa Estados Unidos. Ginibumangkan US President ang pag-atras sa nasambit ng plano matapos na magpayag nin grabing maray na paghandal ang mga nasyon sa Gulf Cooperation Council. Sports Balita.
1: Buena Mado, Barreta. Barretang Sports.
0: Laugnas sa finals kan FIFA World Cup sa kawatong soccer football ini ano? Ang team kan Spain matapos na daugong kanian France sa score na 2-0. Enot naman na nakapag-record in goal si Mikel Oyarzabal sa first half kan kabat na ginibo naman sa Dallas Stadium. Mientras na ang panduang goal na nakabit man ni Pedro Porro. Nagatala na magbiyahe sa Spain sa New Jersey kung sa'y nalat tunindaan manggagada entry man kan laban England versus Argentina.
1: Buena mano, barreta, barretang artista.
0: Abelao, digdi kita sa tuyang chika, ngunyan na pagkaaga.
3: I heard you like confidence. Well, I've got a lot of it.
0: Iyan, iyan po ang grupong Benny.
3: Just don't be anonymous.
0: Sa chika tango niya na pagkaaga, liwat na pinatunayan kan All Girls Band. Ansenda pong triumpo sa industry kan musika matapos na iuli na naman ang apat na award. Iyan po sa Jupiter Music Awards 2026. Binisto ang Benny bilang Female Group of the Year saka Most Influential Southeast Asian Artist Female sa nasambit ng award show. Bako sa nang grupo ang pinagnumbraran kundi huli yan sa nakuaman kansi ng extended play na Signals an Album of the Year Award. Mientras, nansay na pong kantang Blush na parte man kang parehong album ang tanghal o kaya ang bisto bilang Song of the Year.

0: Sa tuyo ang bareta na salud pa pagtugot asin kooperasyon kan mga magulang ang piglalauman sa pagpapadagos kan community in school-based deworming sa Bicol. Huli kanina nga pudan po ang DOH. Sa mga magulang na aktibo po da kamo na makisumaro sa pinagigibong deworming, anig na maprotiran ang salud, kanseno mga kakian, kontra yan sa soil-transmitted helminth thiasis o STH o kaya ni po ang infeksyon dulot kan mga bulate gikan sa mga kontaminadong daga. Yan, deworming. Mga tugang mga kauragon, yan natabihan sa tuwing tampok ng mga bareta. May napagkaaga. Buwan naman ang bareta sa Radyo Rago 90.7 FM. Saga surat kan mga bareta. Ta, News Director Annalyn Salada sa pangapon ni SM Rod Perez. Yaon dyan Salada Technical Chief Manoy Tope Italia. Back to back sa Tower, George Valderrama, Rain Bartolo, namanman sa Tinangis sa Mount Isarog, Pili, Camarines Sur. Ako po ang senong naging tagapagbareta, Marilito Sanchez. Please stand by, magapadagos pag ita sa programa.
1: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy.
2: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Tanggal ang plema, tigil ang ubo, maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
4: So, anong yes. Pangalan mo?
5: Si Dab po.
6: Constipated ako, di ako nakaka-CR mga 2 days, something around ganyan. Noon yan, sabi niya sa kuya, itry ko daw kape. Noon, ininom ko ito for almost within a week. Bako na ako constipated. Then, sa pagtulog ko, magayunin ha. Gusto tula ako talaga, pabloated ako. Then, nagsalit talaga. So far.
7: Ang Means Mall at Santa Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
8: Ang Means Wellness Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay, beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!
9: Mula pa noong taong 1996, ang Chera de Ibalon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Chera de Ibalon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour. Maging ang LGU's enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Chera de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Chera de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa cheradeibalontours96@gmail.com. O mag-like sa kanilang FB page, Chera de Ibalon Travel and Tours in Chera de Ibalon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move. Para sa inyong quality refill ink, punta na sa Inkport Enterprises. Installs continuous ink system, refill ink and toner, documents printing, plastic lamination, Xerox clear copy, rush ID picture, photo printing, printer repair, scanning. Ang Inkport Enterprises ay nagbebenta rin ng brand new printer with continuous ink system, paper cutter, laminating machine, photo paper, sublimation paper, calling card, pigment ink, sublimation ink, cleaning solution, printer.
5: Premium Epson Ink at marami pang iba. Tandaan, basta't Ink Refilling Center. Dito ka na sa garantisadong maaasahan. Inkport Enterprises. Your one-stop toner refilling center. Located at Sagpon, Daraga, Albay. Sa harap lang ng Alvis Restaurant. Para sa serbisyong totoo, tawag na sa 052-204-0451. O mag-text sa 0916-728-2424 or 0949-890-3475 and look for Mr. Joven Buhati. Ang Import Enterprises ay bumibili na rin ng mga walang laman o kahit brand new cartridges and used printers.

0: nagbabatingaw sa interong Kabikula. Ini ang istasyon kan mga Bikulano. 90.7 Radyo Urago.
1: Time check, alas 6.45 na nin pagkaaga.
2: This time check is brought to you by Liveraid Silimarid Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liveraid, it's liver lover, boys.
3: Good morning!
4: Boy!
1: Yan.
4: Hoy!
3: Boy!
4: Hoy!
5: Now in the street there is violence, and none of life is of work to be done.
3: Good morning!
5: No place to hang up.
1: Hoy! Good morning, Tabi. Sendo ka, boss. Na naman, Girara. Ay, oras na naman. Yaw na kita sa ikadawang kabtang ang programa. Ikaw pa kitang natadang 14 minutos.
5: And then we'll take...
1: Sagod bag alas 7. And welcome sa mga paranta baita. Nagkaigwa lang kita ng short break. Pakataos kan bareta. And syempre, duman man sa mga nakatutok sa satuyang programa sa pagikan sa satuyang mainstream broadcast sa 90.7 Radyo Ragon FM.
5: Oh, yeah.
1: Sa iba-ibang party po kan Albay, Legazpi City. And syempre, so inaabot pa kan sa satuyang broadcast sa 90.7 FM Radyo Ragon.
3: Electric Avenue.
1: And syempre, ngunyan pong mga panahon na ini, high-tech na mambagat sa pagi po kan mga social media platform, nakaka-reach out kita sa mga audience niya to sa rarayong lugar. Sa pagi po kan online broadcast sa tuyang FB page, Narad Oragon.
3: Electric Avenue.
1: Welcome!
5: Then we take it higher. Oh, we gonna rock down to Electric.
1: Hoy! Ano ang mga issue tango niyan? Hoy, pero shout out mo na, may mga bago ako digding viewers ko niyan sa Rad Urago na. Na inot-inot digdi ang sa tuyang perming ready to fight.
5: And they still...
1: Ang primera dama ni partner Jokes. Si Ati Vanessa Diaz.
5: And we'll take it higher.
1: Fight now!
5: Oh, we gonna...
1: Yan man si Ati Emmy Abunda Bakoy, kan Barangay 27, Victory Village South.
5: Oh, oh.
1: Marlene Janson, watching and listening. Hali dyan sa San Andres, SDA. O kumusta dyan Santo Domingo, Tabi? Tagari sigian na... Buga-buga kan bulkan mayon an duros pa habagat kaya pasiring po diyan pigpapalit an mga abukan bulkan kaya yaon diyan gayud an perming nangyaring ashfall ha.
5: Oh,
1: magsuot ka mong face mask ta dipisil na lalo na duman sa may mga asma. Yaon man si Giselle Blaso Nervesa. Medyo bago ini Kuya Tope na mga viewers tango niyan ano. O sige, welcome po sa Sendo Pag-antabay sa satuyang online broadcast. Si Giselle Blaso, yan. Nervesa. Good morning po da and watching and listening man siya dyan sa Puro 4 del Rosario, Camalig, Albay. Iyo, ako may plano akong makabiribisita and ma-aprobitsaran ang magayon sa mga pagkaon dyan sa bypass road sa Camalig. Garo magayon dyan ah. Nagiyang ko sarong bisis, matawo, garo yung manarog kan dyan sa may pawa. Ako garo magayon dyan mag-harahang out sa lugar na iyan, lalo na pag malumlum na ang panahon hapon ano. O sige, maray na aga tabi dyan sa Camalig, Albay. Yan man si Leo Labadan. Kuya Leo, good morning. At syempre yan si Jasmine Jane Oyrabalo. Good morning tabi. Arengo Debora, good morning. Joseph Neri, Kuya Joseph, maray na aga. Yan man si Irna Marbella Monreal. Good morning, idol. Ah, sige. And so bago na pa si Danta na papyaw sa mga issue sa lokal and mga impormasyon na dapat niya itong maaraman and may kinaraman po ini sa nature, ininganing sa bulkan mayo ng kondisyong kang bulkan. Sige po ang tigab, ano? Padikit-dikit, aratsan ma. Don't fit. Ah, kaya ako minsan napapamata talaga ako, ano? Kakapirot man si Mayon, ano? Aralanganin pating uras, alas dos, matanga, mag-aagahon. Kasubago na naman, alas dos, pasado, pasana na, pag-imata na ako, ay. Kailang niya ako, amayon pa man magbangon, hindi, makaugak niya ako, ilingon ko mo, napig-scroll ko mo ng diit sa cellphone ko, tabaga niya ako, may mga breaking news. Wala man, pinalso ko giraray niya, maturo giraray niya ako, kung sayang, amay pa man, alas 4 ako nagbabangon. Kundi aratsa nga ni, de, manakaabot alas 4, mag-alas 4 pa sa na yun, kaya, na, bangon na lagod kita niya ako, maray pa mag-init na nin tubig, tangarig, marimati na. Likay-likay sa nagkita at daitaram kung an mayon na sabi nga ni Kayan duman sa barita na pig-refer ko duman sa barita ni Kuya Luwens Cantagcaro. So interview niya sa ano ni taga P-Box, gari inida ang nangyari sa Bulkan Mayon, bako pa da ini an sabi nga ni Kayan major na eruptive event. Kan Bulkan Mayon, kumbaga kwampasan na yan, gari nagkwampalang bleeding level. Kumbaga, sabagay maringani, bagay, narumduman ko kang panahon, dahil ko lang kaya mahali na pag-arong kaning Mayon Volcano, pigurulayan ta, dahil ko mahali su panahon na nabubuhay pa si Ed Laguerta, dahil man lugod ikaabala kan sa Engkalag. Aloy baga siyang naging resident volcanologist dyan and naging, ano mo na, kitang mga taga-radyo na aloy na madigdisalbay, iyo ang nagiging, kumbaga, partner ta sa mga arong kaning pangyari na pag nagtutuga ang vulkan, pirmi kita sa P-Box, pirming nakadukot and pirming yaon dyan, nakaprintir ang pangaral ni Ed Laguerta. Ha? Kaya narumduman ko kahit tumagatugang mga sabi, mga interview ta ki Ed kan panahon na maringani dayan arog ka iyan ta at least nakakaalisngaw. Kumbaga nakakasungaw and then pressure medyo nababawasan. Kumpara ngaya kung medyo daingayo yan nakakasungaw, delikado ngayon leads. Sa bagay, yung mananggad baga ano, maski siyan bagang bagay, maski ba kung vulkan. Pagbarado, unpressure, makusog yan, mapkuan talaga yan, maputok yan. Pero kung medyo nakaka, yan, medyo, kumbaga na, wara, nababawas-bawasan ang pressure. Kaya, kumbaga, sakali ba na pumutok yan, kung sakali, ano, dahil man lugod, tabuta man bagang araw kaya na umabot pa sa puntong yan, tara ba man sa ng perwisyo kan mga sa kababayan, talig di si Albay ka yan. Makusog yan. Pero kung araw kayo nagtataga sungaw, sabi yun, magputok man, bakong gayong grabe. So yun yan ang experience niya to, na gusto naman i-share sa mga kaymanwa ta. Araw mo man sa nabaga, dahita man aram kung araw kayo, maputok pa yan o araw na sana kayo. Basta ang importante, sabi ko, pero may kitang preparado. And then pig-relate naman so nangyari duman sa Claveria na linog-linog na matikita digdi na abot kita kan intensity 2, intensity 3 sa Legazpi City, Digisalbay. Mga linog duman sa Claveria, Masbate. And may patanid man ang P-Box dyan na kung iyan da pong mga araw kaya na earthquake swarm, posibly, hindi tamang pigasabi, dahil man hindi pigasabi na iyon mangyari. But po, posibly, yeah, na iyan po gari warning na may makusog na paglinog na pwedeng mangyari. Sana da imang pulugod. Kundi iyan mga kwan lang yan, mga posibilidad, sabi nga ni Kaya. Mas mara ito na pigdadangugta ang mga payag kan mga eksperto pag abot dyan sa bagay na yan, ta Pag uman maraot baga na magdangog kita, ta sindan nakakasabot kayan, sindan expert sa mga arog kaya na mga bagay, kita nagdadangog and kung ano ang abiso, di sunodun ta sana. Wala mang gayon maraot, ano, na magsunod. And subago, so sarap pang issue tadig di sa lokal, ini po nga ning na dahiling kong post ni Octavio Rivero and Happy Can PSO tadig di Salbay na ini po so sarong tricycle driver naman na nagpahagad tawad sa paagining video na ini po duman sa kuyan dahil niya da pinasakay na pasahero gari senior citizen gani itong mag-agum. Agreklamo kaya yan kundi sabi ko nga ining mga arog kading bagay aram mo dahil na kukuyan dahil na pupundo digdi sa Ligaspi ano? Minsan pag arog kaya na may mga nadadakop may mga arog kaya na nagiging viral and napapag-restoryahan medyo nawawara-waraan mga arog kaya na issue pagkatapos bigla na naman may mabutwa igwa na naman panibago na naman overcharging na naman. Yan ang day nawawara digdi. Ano yan digdi sa Ligaspi? Day ang kayang mabago ang arog kay na sistema. Ang bigapot niya to, natata sa ibang lugar, mga behave ang mga arog kaya na tricycle driver. Ah? Kaya day nawawara minsan permian komparasyon kan mga tricycle tadigdi sa Ligaspi, kan tricycle duman sa Naga. Oh, tatama man ang God. Day talaga arayo na maray kumpara kan mga para tricycles duman sa Naga na pag lampas na sa minimum kilometers ang bigas sabi kan mga tricycle driver duman ay kuha na po ngayon double ride na po ngayon sir ma'am o kaya da yung question and then pag tao mo ning pamasahe konpiraso talagang pamasaheng tama iyusan na ito ang pigsisingil uuliang ka susukliang ka pero digdi iba. Ani style bagadigdi pag nagpara kaning tricycle an inot na entrada sa imo. Sain ka ngaya sir? Sain ka ngaya ma'am? Ha? Ah? Pag abot sa pamasahi, ha? Ah? Ay arayo ngaya ito ma'am, pirdi man ngaya ako. Oh. Kaya kumbaga lalong-lalo na dai an sarong mayor na obserbasyon ta digdi dai maray fully na-implementar ang ano ni isu talagang fair rate na dapat uniman sana ang pamasahi minimum sa primerong kilometrahe na biyahe sa kung anong particular na ruta. O yan ang numero unong dapat masunod. Natatalig di dahi. Maski aranihon ang destinasyon mo from kung sa'yong kakali ang 20 pesos pirming kulang. Ha? Gari may kondisyon magkapati pirmi. Ngaya pirmi ikanan mainot ay daiman niya sir kulang ngaya yung 20. O kaya ikaman ipasayro mo takong gusto ka man na makalargana dadagdagan mo na sana. O sige. Kumbaga, makondisyon muna ka mo, makontrata muna ka mo kung piraan pa masaki bago ka makasakay. Baya ako po, so ngaya, awni, piraan pa masaki dyan, minimum, tara ni man sana, minimum, pirmi na, automatic. Kung piraso minimum, alimbawa ngaya 14 pesos, tawan mong 20, ulian mong 6 pesos, dapat arog ka yan. Kung lampas sa minimum na kilometrahe, hindi sabihin mo, ngantig lampas na po kita sa minimum, uni na ang pa masaki dyan. Oh, dahil bang gayon na question? Bako? Basta so tamang presyo. Pero kung dahil ka uyon, ta gusto mo so paliog na presyo, sasayumaan mo na so pasahero, ah, may problema ka talaga. Yan ang problema digding dahil nakakali sa Ligaspi, ano? Kaya arayo ngayang maray, dahil pirmi nawawara na ikumparar ang mga para tricycle sa Naga sa kasaligaspi. Sa Naga ngaya ibaman eh. Digdi ngaya, grabe man nga magsingil sa Ligaspi. O, dyan pa sana sa mga bagay na iyan. Kung ang pag-urulayan tayo is about tourism, sarupo yan sa mayor flagship na mga programa kan administrasyon ni Mayor Hisam is to, kumbaga, pabaskugon ang turismo sa Legazpi, which is tama man, talagang dakulao na bagay po ang turismo di sa Legazpi. Gulping mga programa pwede tang i-introducir sa Legazpi, sa linya ng turismo. Kung di ko narog kayo, eh, pag-abot sa transport pa sila, gugulpiyong ka na, mararaot ang diskarte kan alkalde, kung arog ka iyan, siyempre, raot ang imahe kan Legazpi. Takundayo, iyan so naging experience niya digdi, maistoryan duman sa lugar ninda, ay makanusan niya duman sa Legazpi. Mga swapa nga duman ang para tricycle, o di naubos na. Naubos na kamo dyan sa para tricycle na nadamay na sumang tultul, naraot pa. So imahe kan syudad na agresibo ang kampanya, napabaskugon ang turismo, dakul ang magbisita digdi. O, kamuan ko yan, kamuan diferensya dyan sa sektor kan tricycle. Kaya dapat an sa tuyang pakiulay digdi sa alkalde, katatapos pa sana kan sa iyang zona o kaya kan sa iyang state of the city address, SOCA, ha? Siguro, yor, baka kunigwa ka dyan in maray na programa. Ano baga talaga ang epektibong programa na ma-eliminar ang arog kaya ng ugali? Nakakaraot sa imahe, ha? Kan Legazpi ang arog kaya na mga gibo, nahaloy ng panahon yan. Kaya medyo makanos ang dangog kan mga bisita, lalo na kung nakakakuanin mga barita na pag-abot sa pagsakay mo ng tricycle league sa Legazpi, rimatihong ka kan pamasahe digdi, tatagaong kang maray. Makanuson.

0: i-revisit po nindo ang mga policy as in man ang mga dialogue sa mga ini pong mga tricycle drivers and sa mga tuda, sa mga kwaninda, kanya-kanyang tuda na pirming ikulibat ang arog kaya na bagay na kaipuan ang sendang kooperasyon tangarig magayon ang imay kan ligaspi. Tasaro po kamo sa nakakaraot and nakakamantsa kan pangaran kan ligaspi, lalong-lalo na nagusto kan ligaspi, napabaskugon ang turismo, gulpian magbisita, gulping turista magdigdi, and yan. Paano ba nakul ang bisita tadigdi kung naistoryan sinda na ano nangyay dyan sa ligaspi? Mapasyar ka sa nangaya dyan sa nangaya sa sintro para di iton pala niya distansya para paikot-ikot niya ako tapos siningil niya akong grabe. O di rimati na, urula. So programa ni Hisham sa turismo, urula talaga yan. Ah, kunarog kayo ng feedback kan mga bisita sa Ligaspi. Ay nako. Kaya saludo kay Octavio Rivero an sa tuyang hepe kan PSO sa mga araw po kaning mga lakdang, at least sana magserbi po yan ng leksyon na and dai na pangarugan kan iba pa, naaram ko nagulpi diyan sa mga para tricycle tang mga mabubuot, courteous and kuyan tultul na nagkakayod patas sa mga pasahero nida, padangat ang mga pasahero. For ultimo, ang sasabihin ko sa natabi, digdi sa isyong ini, aram po nin, bako man ini sa paglektura o pagsermon sa endo, kundi ini po, dakulaon pong bagay na pwede tang paghurup-hurupan. Aram po nin do, sa sarong nagtatrabaho, bako sa ng tricycle driver, so naghahanap buhay, nagdinegosyo ka man or kung ano pa, importante pong maray na virtue iyon na dapat kung sa imong mga customer o kliyente mo o pasahero mo, iyan po atamanon nindong maray. Dapat maging tultul ka mo sa inda. And lalong-lalo na in general, dahil kita man lamang sa kapwa. Taan araw po kayo nagawi, ispan lalamang yan sa kapwa. Natakon ika, arong kayo ng gibo mo, ikayaman mo daw yan, magyamang ka daw dyan, maging milyonaryo ka daw dyan, sa arong mo kayo ng gibo. Ano, sailing nindo? Sailing ko na ikaw mo mayaman kung arong kayo ng ugali po nindo. Dahi pa akong naarama na mapagsamantala na naging mayaman. Iyan na numero unong dapat leksyon na dapat isaisip ta na ang pang lalamang sa kapwa daki dai po yan ikakayaman kan sarong tao. Dai po kamo mayaman sa paaginin panlalamang sa kapwa imbes kabaliktaran ang mangyari ken sendo. Lalo kamong papasakitan tios kun arog kay ang pirmaan gibo nindo namang lamang sa kapwa. Tapos na ang programa ta. Sa aga naman. Sa oras na ini, mga dugang paharap na kita sa programa, sa programang Bullseye, 6 to 7 in the morning. And antabay na po kita sa mga sunod na programa sa mga bareta, alas 7, di sa Radyo Ragon. Ako po ang sayang lingkod, Marilito Sanchez. Salamat, Basta Bicolano. Basta Bicolano, Sumulat!
1: Hello, Mama, ano pangalan mo?
2: Septina.
1: Yung mga nararamdaman mo noon, ano ba?
2: Nahihilo, masakit ang ulo, dito sa dibdib. Hindi ako nakakatulog na maayos.
1: Noon, ilan na ang BP mo?
2: Ayun, nag-160 ako.
1: Ngayon po, ilan na lang after 4 months na detox?
2: Yung na-detox mo ako is 120 na lang.
1: Ngayon ba, lahat ng mga nararamdaman mo, andyan pa o wala na?
2: Wala na.
3: Ang Ming's Mga San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.

0: Ming's Wellness Center, Fideran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay, beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
1: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
2: Kita-kits po tayo.
3: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambao po, nagpiflex for Plemex.
4: Ang batang lagundi, Plemex!
5: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
7: Babes, malapit ang anniversary natin.
8: Oo nga no, parang kailan lang.
7: Naalala ko, sarap ng handaan noon dito sa bahay.
8: Siyempre, Lolay's yun.
7: Kaya din noong binyag ni Junior, ang daming nakikain.
8: Siyempre, Lolay's yun.
7: Lalo na noong birthday ng panganay mo, ang daming nag-take home.
8: Siyempre, sa Lolay's yun. Sa lahat ng okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services. Tumatanggap din ng mga short orders, bulk order of juices, salad and sandwiches. Bilabilaong pansit, bihon, palabok, sotanghon, spaghetti, Mickey bihon, carbonara, o kahit na pack lunch o dinner. Basta't may okasyon, pa-reserve ka na. Tawag na sa 742-1359 or 480-0748. O mag-text sa 0906-257-2943. Tandaan, para sa inyong bilabilaong sarap sa kahit anong okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services. Now located at Barriada, Legazpi City. Malapit mismo sa Kalayaan Park.
9: Mga kasangga, akala nyo tapos na?
10: Aba, hindi pa!
9: Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4 Extended!
10: Oo!
9: Tamang narinig ninyo!
10: Mas pinahaba!
9: Mas pinabongga!
10: Mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo!
9: 20 winners ng tag 20,000 pesos.
10: 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos.
9: At siyempre, ang grand prize.
10: Isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos.
9: At hindi lang yan,
10: may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos.
9: Kaya't huwag palampasin
10: dahil extended na,
9: mas marami pang araw,
10: mas marami pang entries,
9: mas marami pang chances
10: para maging winner.
9: Para sa official date ng grand raffle draw at iba pang detalye,
10: tutok lang sa inyong paboritong radio station,
9: sa programang Kasangga at Kalusugan,
10: at sa Mark Cafe Official Facebook page.
9: J-Mar, Todo Panalo at Magka Premio Raffle Promo Season 4.
11: Radyo Murado. Aldaw Banggi nakatutok termi.
12: Broadcasting live, on air, and online. This is MBM 90.7 Radyo Oragon in the service of the Picolanos Region Y.
13: Eksakto na 11 minutos lampas alas 7 ng paggaga.
14: This time check is brought to you by Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex.
12: Live, hale sa Midtown Broadcasting News Center. Ulida ang Urakon. Marreta, marreta, marreta, alas 7. Urakon, marreta, alas 7 headlines.
13: Diyos maray na agal daw nin Webes, fetsa 16 na nin bulan kan Hulyo 2026. O yan sa tuyang Barreta alas 7 sa tuyang headline enot sa lado lokal. Kibox, mayo pa ninailing na senyales para itaas sa alert level 4 ang Bulkan Mayon. 2026 Bicol MSME sa siyudad kan Legazpi nagpapadagos. Sa Barreta National Prosecution, nagbawas pa nin mga testigo sa impeachment trial. Mientras na Barreta man sa lado international, Amerika naglunsar na naman nin panibagong airstrike duman sa Iran. Yan ang headline kan mga Barreta, ang bilog na detalyes pakalis lang ganito.

0: Acum, Barreto a la 7. Barreto Local. Local News.
1: Diyos marinaga, sa pangalan po ni SM Rod Perez, nasa inyo pong kasabay sa pagatudgan mga Barreto a la 7. Ngunya na pagkaaga, ako po muna sa inyong mga kaibanan, Manilito Sanchez. Punta ang Barreto a la 7 sa detalye sa lado lokal sa ibong kanairehistrong sulfur dioxide plus o kaya kanbulkan mayon. Mayo pa mandaan ni Nailing na anuman na sinyales ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology (PHIVOLCS) nangaring na itaas sa alert level 4 ang presenting estado kan bulkan na nasa irarom kan alert level 3. Sigun po yan kay Doreen Abelinde, ang Science Research Specialist kan PHIVOLCS Mayon Volcano Observatory Center dyan sa Linyon Hill. An alert level 4 ang nangangawlugan na iguanin na nakaamba ng peligro nin pagtuga kan bulkan. Kabali na digdian posibilidad na dakulang pre-magmatic eruption. Sharing man sinabi ni Abelinde na sa presente mayo pa ni naobserbahan ng mga palatandaan o mga parameters sa nasambit na klase ng aktibidad ang bulkan, kaya mantinido sa nainimo na sa alert level 3. Panagos man, ang maigot na monitoring kan PHIVOLCS sa aktibidad kang bulkan, konsayin pigsadol ang publiko na mantinido maging mapagmasid asin magsunod sa mga abiso na ipigpapalwas kan mga otoridad katagod kan sitwasyon kan bulkan mayon. Nabanggita sa mga Barreto ali dyan sa tuya mga pag-iriba sa news team. Mga ordinansa sa karesolusyon ay pinasar kan sanggo ni Ampan Lonsod Legazpi, napapakinabaga na. Aramon tambilog na detalyeng yan, manali man kay Manoy Jess Magallanes. Jess?
2: Urago Live Report.
3: Napapakinabangan na kay mga Legazpi nyo ang mga ordinansa ang ipinasar kan 17 sanggo ni Ampan Lonsod kan sudad ni Legazpi. Inilagi pa ni Vice Mayor Luis Gutierrez sa ginibong ulat sa mayon kay nakaging aldawa. Sayang sinabi nila kung ng mga signifikante ordinansa sa resolusyon ano sa edang naipasar kasi ngunyan napapakinabangan na kay mga Legazpi nyo kabilang sa mga pinagunambitan ni Vice Mayor Gutierrez ay ang pagdataw ng financial assistance sa mga tricycle drivers kay sudada darakan palagos sa paglangkaw kang presyo kang mga produktong petrolyo ang pagdataunin ayuda sa mga senior citizen asimo ng pagtaunin ayuda sa mga nagmaralos sa mga kababayan sa syudad kan Legazpi ipinaliwanag pa ni Gutierrez sa presente palagos man na lagi gibok yung magkakaligong paagihan sa anggunang paglungsong tanganing matabangan si Mayor Isha Mismael sa mga programa kanin sa syudad kan Legazpi particularmente kung nangangayipo ng ordinansa asin resolusyon na dagdag na baritang lupan. Ako si Ches Magallanes, Maasta Bicolano, Oragon.
2: Oragon Live Report.
1: Andros tanto, 16 minutos na, lampas ang alas 7 na anin pagkaga.
0: Uragon Barreto, alas 7, Barretang Lokal.
1: Formalmente naman na binuksan ka Department of Trade and Industry, Regional Office digdi sa Bicol, ando ang aldawman at 2026 Bicol MSMEs Conference digdi sa Legazpi City. Anasambit na aktibidad ang pigpanginotan mismo kan DTI Regional Director Dindo Nabol. Konsay niniman ang pigpartisiparan kan sobra sa 400 na gayo na mga partisipantes, negosyante, gikan sa manibaybang lugar kan bilog na riyon. Kaya sa mga partisipantes, iyon mga MSMEs, industry leaders, government partners, asin iba pang business organizations sa Kabikulan. Katuyan kan aktibidad na maka-explore asin man mas pang mapakusog. Ang business continuity, asin man adaptability sa paghampang sa mga agyat, orog na sa estado kan pagninegosyo digdi sa Bicol. Sa iba pang mga bareta, lalaking nakuaman o makuan ni National Police Clearance duman sa Tabaco City Police Headquarters, inaresto kan mga autoridad. Anyari, Manoy Andy Paso.
2: Urago Live Report.
4: Nakauli pa sa saindang arong ang sarong lalaki na makuakuta na ni National Police Clearance sa Tabaco City Police Station dahil sa inaristo na ini kan mga pulis na diskubre na ang suspect na si Alias Mon may mga nakabinbin na warrant of arrest sa ibang lugar. Inot si Alias Mon, iyuan number 3, most wanted person lumaan sa Malate, Manila. May kaso ining failure to appear before the honorable court sa kasong 12 counts of swindling o estafa na may piyansang 72,000 pesos kada sarong kaso. May warrant of arrest pa din sa Pilar, Bataan na may pitsang Enero 24, 2024 para sa kasong pagbayular sa Republic Act 318 may piyansang 3,000 pesos. Guwapa ining kaso na isinangat ining Migrant Workers and Overseas Filipinos Act of 1985 na daing piyansang pigrekomendar ang korte. Ang suspect na Simon sarong family drivers taga sudad ng Tabaco. Nakakustudiya na siya ngunyan sa Tabaco City Police Station. Dugang na baritang lokal, Andy Madrigalejo, Basta Bicolano, Uragon.
2: Uragon Live Report.
1: Nagato dyan sa tuya sa oras, eksakto na 19 minutos pasado alas 7. Sa mga mga bareta lokal, pig-anunsyo kan Department of Agriculture sa Bicol na bukas na ang application para man sa mga Young Farmers Challenge Program o YFC Intercollegiate Component. Naobheto kanina suportara ng mga jóvenes na may mga bagong kaisipan sa sektor o salado kan agribusiness. Bukas na application sa mga estudyante gikan sa State Universities and Colleges SUCs na miyembro kan Philippine Association of State Universities and Colleges o PASOK. Sering man ang mga local universities and colleges LUCs na pigbibisto kan Commission on Higher Education bilang public higher education institutions. Kwalipikado man na mag-apply ang mga estudyante na nasa ikaduwang taon o kaya nasa sophomore pataas, may negosyo o business idea na may potensyal na ma-realisar as in day malampas sa 30 anyos. Makakaresibi ang mapipili na regional awardee nin kantidad 250,000 pesos mientras kabangang milyon man. 500,000 pesos para da sa national awardee tangaring suportaran ang pagpapauswag kan sa indang agribusiness venture. Sa mga pa mga pareta, dumang kita kay Manoy Alan, mga senior citizens sa Legazpi makakaresibi ng tig 10 kilo nin bagas ngunyan pong maabot na bulang kan Agosto. Gari kasabay kita dyan, Kuya Tupia. Ay, ako ba ya? Abi na ramon ta an maray na baretang ini Manoy Alan Lopez Asaitono, go.
2: Uragon Live Report.
5: Makakaresibi ini na 70 kilos na bagas ana sobra sa 3,000 na mga senior citizens sa siyudad kan Legazpi gonya na bulanin Agosto. Ini ang saro sa mga maugmang bareta na ipinag-anunsyar ni Legazpi City Mayor Hisham Ismail sa sayang isinagibong State of the City Address. Ana, nasabing programa isa sa irarom sa Rice Subsidy Program kan LGU Legazpi na pupunduhan sa Pakikan Local Government Support Fund o LGSF gikan sa National Fund na parte kan bagong Pilipinas Rice Program ni Presidente BBM na may obhetong magtong suporta sa mga sektor na nangangaipo. Magigiramdaman na inot na nga nakapagtaw ana LGU Legazpi nina mga bagasa po kung mas o menos 11,000 na mga beneficiaryo gikan sa mga vulnerableng sektor sa syudad sa paagiman kan LGSF. Mga dugang na baretang lokal, ako si Alan Lopez sa Saituno, Basta Bicolano, Uragon.
2: Uragon Live Report. Uragon Barreta alas 7. Barretang Lokal.
0: Local News.
1: Palakos pa kita sa iba pa mga darakulang bareta lokal, isinagibok ang Public Employment Services o Service Office, PESO, dyan sa Santo Domingo Albay, ang distribution man kan tabang pangkabuhayan sa mga beneficiaryo sa Eraramiang kan Dole Integrated Livelihood Program. Konsen kasabay sa mga itinao na livelihood package and para sa fish vending, baking, ice cream vending, grain grinding, coconut milk grating, food processing saka coffee vending. Pabeto kan mga kagamitan na inina nasambit na makatabang sa mga beneficiaryo sa pagpuon o kaya pagpahiwas pa. Kansendama na mga pighanap buhay, tangari na magkaiguanin matibay asin pang matagalan. Na pigkukuanan nin income sa sendang araldaw na pagkabuhay. Tabana kita sa linya na ni Your Honor, Vice Mayor Canpili Camarinesur, inipo padagos padaa ang mga death threat na nareceive, kaya naglilikay na maray. Di nagpaparaluwas, Your Honor, pasok.
2: Urago Live Report.
6: Vice Mayor Tambong Galunta, Canpili Camarinesur, nakaka-receive ng death threat sa sayang buhay. Kasuhapon, pinagkumpirmara ni Vice Alcalde Bungalunta na Iguaman ng Gada ni naghuhuma sa sayang buhay kung kaya nagpasiring siya sa hepaturakan pulis para iblater ang narukay ni bagay. Mismo man nga ni ang sayang aki pinag-apodan na gagadanon ang sayang ama na pinagsabi na bakuna ini makaurin trimis ang narukay ni bagay kung kaya pinagsabi ni Bungalunta na di siya nin kaiwal. Malaan, sagot sa ngunyan, nagtatrabaho bilang vice-alcalde, masingani, suspendido ana sa mit na persona. Pinagsabi niya na naglalakaw-lakaw siya sa pili, Camarinesur, na daingani nin bantay o daingin bodyguard. Kung kaya, paano magkakaigwasan nin threat? Arukay niya ang sayang pinagsabi na dakul siyang amigo bako sa nasa banuan ng pili kundi sa nagkakaperang lugar digdi sa Camarinesur. Pinagsabi niya na ang arukay niyang bagay kuta ipagpapasipara alagad mismo ang sayang aki o ang sayang aki ang naalarma na inulita ang pagbanta sa buhay ng tao bakong makauruin trimis asin dapat ini tawanin atensyon kan kapulisan digdi sa pili Camarinesur. Mga tugang-dugan niya ito informasyon. Sa lado lokal, ini si Joy Boy Sarsa, Basa Bicolano, Uragon.
2: Uragon Live Report.
1: Yandras tanto, pig-sadol ka National Nutrition Council digdi sa Bicol ang mga pamilya na magtanom nin iba-ibang klase nin mga gulay sa sendang sadiring mga natad, urog na sa sendang mga harong. Saro po dining paagi para sa praktikal asin matipid na pamumuhay tangaring na masyerto ang pagkakaigwanin masustansya na pagkakaan sa kada harong. Segon kay Emerinciana Francia, R&D Head kan osin Nutrition Program Coordinator kan NNC Region 5, nagtataonin mga gulay, arog na kan talong, okra, pitsay, malunggay, maging kamatis. Ang makakatabang tangarig na magkaigwanin sufficienting supply ng mga preskong gulayon, asin masustansya man na pagkakan na mas madaling makoa kan kada pamilya. Pasiri po na kita duman sa Sorsogon, Sorsogon Provincial Government, tulos na nagpadara kan tabang sa mga nasuluan duman sa Pilar, Sorsogon. Detalye kang bareta manayan, aliki manay Dondon Arellano.
2: Urago Live Report.
7: Tulos na nagduman sa Barangay Maripos kay Pilar Sorsogon, si Provincial Social Welfare and Development Office o PSWD Head Maria Crisil Daguingo para personal na iatod ang tulos na ayuda sa mga pamilyang naapektuhan ka nangyaring sunog kasuapon. Tulos man na itao ang family food packs asin na mga inumo na tubig bilang paunang tabang sa mga biktima kan insidente. Sigun sa inisyal na report, 8 pamilya asin 5 nangungupahan na naapektaran ka na sunog, mantang 2 balay naman ang talagang naraot mantang anom an partially damaged kan nasambit na panyayari. Padagos naman ang pagkipagtabangan kan provincial government kan Sorsogon sa LGU Pilar Sorsogon para masiguro na may tatao ang kinakaipuang suporta asin tabang sa mga pamilyang apektado kan sunog. Halididi sa Radyo Ragon 90.3 Sorsogon, Dondon Arellano. Basta Bicolano, Uragon.
2: Uragon Live Reward.
0: Uragon Barreta alas 7. Barretang Lokal. Local News.
1: Sa ultimo tambareta sa lado lokal, pinunanak ang Fetsa 15 ngunyan na Hulyo, ang 5 na basic life support training para sa mga members kan barangay disaster control groups sa Kamaligalbay na pinanginutan niyan kan Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, MDRRMO, katuwang Ligdian Kamalig Fire Station sa Municipal Health Office. Panagos ang training sa Kamalig Command Center sa Barangay Salugan, asin enot na manapig atindiran kan mga opisyal sa mga barangay ali dyan sa Nuling, Binitayan, Baligang, Bungabong, Bantunan, Kabaangan, Bariw, Cabraran, Pequeño, Binandirahan, asin man Barangay Kagiba. Sa pangenot kan Kamalig Fire Station, pigpasairarom ang mga partisipante sa training manungod sa basic ropemanship, tangaring na magkaigwada ni magkakanigong karaban sa tamang pagkapot, paghiling, asin man ligtas na paggamit ni mga PC sa panahon kan emerhensya sa rescue operation. Apera kanima sa gibuman ang MDRRMO sa Municipal Health Office nin lecture saka demo manungod sa cardiopulmonary resuscitation o CPR. Iyan po bilang parte kan pagpapakusog kan kakayahan kan mga barangay responders sa pagtaonin immediatamente na mga tabang sa paagi kan mga rescue operation. Ang mga barata niya to sa lado nasyonal, international, asin kanakon pang iba. Pakalis ka ni.
8: Tuhod. Siko. Baywa.
9: Aray!
8: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan.
10: Sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Relax and look more beautiful at Mahika Beauty Lounge. Experience pampering facial care, warts removal, manicure and pedicure, hand spa and foot spa, eyebrow and lash extension, nail art extension, hair waxing removal. Treat yourself to a relaxing massage or make that skin firmer, smoother and say goodbye to your stubborn fat via radio frequency treatment only at Mahika Beauty Lounge. Get the best value for your money. Check out Mahika Beauty Lounge amazing beauty and wellness rates. May igaganda ka ba sa Mahika Beauty Lounge located at Pierre Site, Barangay Dinagaan, Legazpi City. Sa harap lang mismo ng NFA Legazpi. Buka sila Monday to Sunday from 9 a.m. to 9 p.m. for bookings call or text 0956-635-3429 or 0970-553-7669 or you can email mahikabeautylounge@gmail.com. Like and share mo na rin ang kanilang FB page, Mahika Beauty Lounge.
2: Uragon Barreta alas 7.
12: Iba-ibang tao, iba-ibang opinion, pero at the end of the day, ang desisyon ng COMELEC should be based on facts and evidence.
13: Dahil naman po ni Duke ay kuha na maglakaw ng 10 kilometro para makakuha ng malinig, tubig, inumon, hulit ay yaw na po ikinismo ka komunidad din do ang malinig as in kastanteng tubig.
1: Exacto na alas 7.32 nit pagkaga.
14: This time check is brought to you by Plemex 40 Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex.
0: Uragon Barreta alas 7. Ronda Provincia.
1: Asananda mo na ang mga dalakula pa mga barreta nangyari sa bilog na probinsya, sa mga bilog na kabikulan sa satuyang Ronda Provincia. Yaon si News Director Annalyn Celada.
15: Sa rong 15 anos na estudyante ang nakuhan in Badil sa Laucan Don Servillano Platoon Memorial High School duman sa Tinambaca, Marindesur. Rason nga ni tulos na magtumaraksyon ang mga otoridad. Base sa investigasyon, ang nasabing badil ang subo at pagsadiri kan dating barangay kapitan kan barangay San Roque na haloy ng nawawara. Napag-araman na kinuha subo at inikan aki kaining babae as in na ipasubli pa sa sayang kaklase. Sa presente na sa pangatama na kan DSWD ang minor de edad mantang padagos sa pinag-aaram kan mga otoridada ang bilog na detalye kan insidente as in kung paano na ilusot ang badil sa laukan ng eskwelahan. Iyantas nanto pinaglalaoman kan gobyerno lokal kan Naga City na makakabalyo na sa sendang mga modular shelter units ang mga benepisyaryo sa masunod na simana. Sigon kay Mayor Lenny Robredo na sa presente, haros 200 na MSUS na ang natatapos sa Bayanihan Village Transition Housing duman sa Barangay Pacola. Kay po ang subot baguhon ang layout kan proyekto matapos madiskubre ang sarong dating creek sa parte kan lugar. Gigibuhon na sanang open space ang lugar asin daina ini tatahuban bilang pag-aantam sa posibleng pagbaha sa ngapit na panahon. Mantang uminabot sa haros sa 5 milyones pesos ang bayad destroso sa mga paraoma para sira sin livestock raisers na naipamariwas kan Philippine Crop Insurance Corporation Bicol sa nagpapadagos na distribusyon kainis mga probinsya kan Masbat, Sorsogon, asin Camarines Norte. Uminabot sa haros 3.9 milyones pesos sa insurance claims na naidistribute sa 1,520 beneficiary gikan sa Manila inabanwaan sa probinsya kan Masbate. Kadaklan sa mga nakaresibi ang mga paraoman in paroy as in high value crops, siring man ang mga parasira na naka-experience in danyos sa sendang mga pananom as in bangka. Ako po sa Analinsla, kanina po yung 7 Radio Uragon para sa Ronda Provincia, Basta Bicolano, Uragon.
9: Ako si Ronnie Tagasorosogon City. Pinitik up ako na para magpa-detox. Kaya lang medyo kulang pa sa budget. Kaya nag-design ako naman kapinaw na. Tapos after after 4 months, nagpa-blood game ako. Magaling na resumpes ang blood game ko. Puro negative. Yan po.
16: Ang Ning Sumala Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm. Ang Ning Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita kids po tayo!
17: Mula pa noong taong 1996, ang Gerard E. Balon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan niyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Gerard E. Balon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour, maging ang LGU's enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Gerard E. Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Gerard E. Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa GerardEBalonTours96@gmail.com. O mag-like sa kanilang FB page, Gerard E. Balon Travel and Tours, Inc. Gerard E. Balon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move.
2: Uragod Barreta alas 7.
18: Coming from Bicol, one of my priorities also is to support bills and support measures to promote disaster resilience efforts. So aside from that, isa dito sa iniisip ko is a bill supporting parents of children who have special needs.
2: Uragod Barreta alas 7. Barreta Nacional. Nacional News.
1: Sa mga barreta ta nasyonal, ipinahayag ni Lead Prosecutor Representative Gerald Bill Istro kan Batangas Naday na ni Daipi Presentar, Can House Prosecution Panel ang nakatalaan paguta ng mga testigo para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kasunmang Petsa 15. Katagod ni kan impeachment Article 4 na nagdidiskuter sa subot mga patakot kan Vice Presidente. Kasabay sa mga daiman na inihampang o iahampang na, ayo po ang representante na gikan sa PNP Firearms and Explosives Office, masarong journalist na sinda Michael Flores sa Cabons Magsambol. Seriman si Sheriff Abby Andres, ayo po niso sinuntok ang Vice Presidente duman sa Davao. Asin sarong kapamilya kan biktima nin pagbabanta asin sarong psychiatrist. Sa sarong pambareta, nagtinir na sa si Senator Dante Marcoleta sa Quezon City Jail. Male dormitory matapos na ini po maarestar sa kasong plunder na mayo nin piyansa katagod kan subot pag-ako nin 75 million pesos na campaign donations. Nainot naman ay pinag-orden kan Sandigang Bayan ang pagbalyo kay Marcoleta matapos na magluwas sa independent medical examination na kinundukta kan UP PGH na mayo manhilang. Sus Maria kini. Yun ang masakit kini. Wara man databi para diit man sa nang abu-abu. Pneumonia, mild pneumonia, asin man mayo maninailing na anuman na infeksyon sa sayang baga. Magrumduman ay nagad kan kampo ni Marcoleta na magtinirgo na siya sa PNP Hospital uli da sa namamatian kaini na kondisyon na pwede sir may relasyon sa pneumonia asin iba pang mga helang.
2: Urakon Barreta alas 7. Barreta sa luwas kang nasyon. International News.
1: Debat na naglunsar nin panibago na naman na airstrike ang Estados Unidos sa Iran sa ikapat ng sunod na aldaw kan pag-aataki kini. Kinumpirma riyan kan U.S. Central Command kung sa'yin tinarget ninda ang mga pasilidad na subot ginagamit kan Iran sa pag-atake sa mga commercial boat na nag-aagis sa Strait of Hormuz. Kasabay kaniliwat na nagpautuman ang U.S. nin naval blockade, tangaring napugulan ang paglaog asin pagluwas kan mga barko sa mga pantalan duman sa Iran. Ang mga bareta sa kinabanin karawat, showbiz, asin iba pa. Pakalis pa kani.
19: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
20: Critical na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain, maaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.
21: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
22: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
23: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
22: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
23: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
22: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
23: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
21: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
24: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
2: Uragod Barreta alas 7.
25: From Sarangani Province, Philippines, the best fighter in the world!
26: Arte!
27: Ganon? Ganon yung nakita ko sa kanya sa Princess Park.
2: Uragon Barreta alas 7. Barreta Sports. Sports News.
25: Let's get ready!
1: Barreta Niñato sa Karabat sa soccer football sa nagpapadagos pong relaban sa FIFA World Cup. Nakatalana na maglaban ang Team Can Spain versus Argentina. Ay, matindi ining laban na ini. Ini sa paabuton na finals kan FIFA World Cup 2026. Nagigibon po duman sa Nueva York sa New Jersey Stadium sa maabot na petsa 19 ngunyan na July. Ang laban ang piglalauman na magiging historical huli sa inian-enot na pagkakataon na maghahampangan ang duwang konsideradong powerhouse sa football sa sarong World Cup Finals. Ini matapos man na daugong kan Spain and France sa semifinals, kung sa inipinailing kan team ang sendang masarig, matinding depensa. Seriman pagkontrol sa midfield na pigpanginota ni Lamine Yamal. Sa ibong manalado, matrayong puma na nakalusot ang Argentina matapos man ang haros dramatic na kapanggananinda kontraman sa Inglaterra. Kung sa ilubat na ipinailing ni Lionel Messi, ang superstar kan team kan Argentina, ang sendaman at tibay sa ultimong parte na kan laban.
3: Uragon Barreta a las 7. Barreta ang artista. Showbiz News.
1: Sa Barreta Tas, sa mga chika, ngunya na pagkaaga, nagpalawas nin matinding mga payag, an actress. Uy, biglang butwa ngunya na si Angel Locsin. Siguro dahil nakatios, nagpalawas nin mga pataratara si Angel Locsin, inipo kontra kay Senator Robin Hood Padilla. Matapos kay ning apodon an sadiri na sarong komunista. Ini po entry sa katahawan na gayo mainit na daralagan sa impeachment trial kontra sa Vice Presidente Sara Duterte. Sa sarong halawig na post sa FB, binalikan ni Angel ang mga panahon na close pa sida kung sain pigkihera subot ni Padilla sa iyang mga eksperyensya asin man pagsabay sa mga armadong grupo tangaring na ipaglaban ang nasyon. Segundig di po kay Angel Locsin, nagiramduman niya ang dating Robin Padilla na sa iyang nabistokan mga nakaaging panahon. Alagad sa ibong kanipig question ni Angel kung taano data silensyo subot si Padilla, kan siya paulit-ulit na i-red tag maski pa aram kan senador na bako man totoo ang mga south sa iya o kaya kay Angel Locsin na sarong NPA.

0: Uragon Barreta a las 7. Barreta Salud. Health News.
1: Sa Barreta ta Salud, pigka kumbinsir kan Department of Health di sa Bicolon mga magulang na pabakunan ang senda mga aki kontra sa tigdas. Tangarig na sinda po maprutiran laban sa peligro ka nakakaulakit na kailang. Sigun sa DOH, importanteng maray na makompleto ang immunization schedule. Kan mga kaakiyan na sinman tulos na magpakonsulta sa health center, tangarig na malikayan ang anumang na komplikasyon kan tigdas. Panagos man ay pinagbubusol kan DOH Bicol ang kampanyang Ligtas Tigdas Bicol bilang parte yan sa pagmantinir kan maray na salud asin kaligtasan kan mga kaakiyan na mga Bicolano.

Pangatugang, iya na po tabihan sa tuyang tampok ng mga bareta sa sa inyong pagantabay ngunyo na agas sa bareta alas 7. Nakatuwang tas sa paghatod sa mga bareta sa Radyo Oragon News Team. Yaon dyan si da Manoy Jess Magallanes, Andy Madregalejo, Alan Lopez Asaitono, Your Honor Joey Sarcia. Seriman ang sa tuyang katabang duman sa Sursugon, Radyo Oragon Sursugon, Dondon Arelian. Sa Ronda Provincia, yaon man si News Director Annalyn Celada. Sa pangaral po mga tugang ni SM Rod Perez, nasa ino pong anchor sa Barreta alas 7. Sa Lado Technical, Chief Manoy Tope Aydalia sa Tower George Valderrama Rain Bartolo. Ako po ang sa inyong nakasabay sa pagatudkan mga Barreta Manoy Lito Sanchez. Please stand by lang, dire-diretso pa kita sa programa.

0: mga kasangga, handang-handa na ba kayo?
1: Dahil heto na
0: ang mas pinahaba, mas pinabongga na J-Mar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4.
1: Oo! Tamang narinig din nyo.
0: Extended na! Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos.
1: At a grand prize,
0: isang maswerteng manonood nalo ng 500,000 pesos. Pero teka, hindi lang yan. Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos.
1: Kaya't ano pang hinihintay ninyo?
0: Itodo na ang inyong pagsali. Dahil sa J-Mart Todo Panalo,
1: todo ang saya, todo ang papremyo.
0: Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw,
1: tutok lang sa inyong paboritong radio station
0: sa programang Kasangga at Kalusugan. At syempre, sa Mart Cafe official Facebook page, J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4.
2: Broadcasting live, on air, and online, this is MBM 90.7 Radyo Oragon, in the service of the Bicolanos Region Y.
3: Papa kitang 50 minutos, lampas na po ang alas 7 in pagkaga.
4: Time check brought to you by Artrisine Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisine.
2: Uni na ang programang balansyado ang pagtukarkan mga issues, mga argumentong napapanahon, mayong kinikilingan, igsususog ang tama, opinyon na may basihan, as in may alternatibong solusyon sa mga problema kan banwa. Ini ang programang Bangon Uragon. Inaasahang paghagupit ng Bagyong Christine.
3: Ay, alat mo na, natatay ba ito? Pasensya naman ito, iba so laog ka to na ako. Music ito ha, nasain daw niya ako, so bigamit ni SM.

Bueno, sa pangalan po ni SM Rod, sa oras na ini, sa satuyang programa, Bangon Oragon. Kita po muna mag-iribanan sa god alas 8 ngunya na Webes, petsa 16 na sa bulang kanaga, Agosto na naman pati tulos, advance kita, July pa lang. 2026. Sana tatada niya itong perang minuto mga tugang, yaon pa po ang satuyang pagtaundalan sa mga siyempre mga nagkakalakaga, mga nagbabagabagang mga tema, issue sa mga panahon na inin mga tugang. Kaso bago napasadaan ta sa programa ta sa 6 to 7, so mga nagkaperang issue sa lokal. And ano daw kung pasadaan ta man sa diit na minuto tango niya na pagkaaga sa 7 o'clock program, inipong mga riparo ta sa Barreta Nacional. Saro po digdiyo, iniobserbasyong kumansana ano, sa nagdadalagan po and labo-labo sa hearing, sa trial, sa impeachment. Igwa kaya nin mga nababasa ako sa social media na jata ang mga abogado daakan defense, ito pong sa lado na nagdidepensa sa mga akusasyon sa Vice Presidente, nata ngayat mga hurubin pa saka kumbaga iubagan terminong gamit sa mga abogado, so mga ngaya abogadong di kampanilya bako pag sinabi mo kaya mga tugang kita sa satuyang simpleng pagsabot na mga bako man kitang abogado, mga ordinaryo sa naman kitang syudadano, pag sinabi po baga kaya na abogadong di kampanilya, but sabi yung kayan, so maurag na abogado, so talagang may kalibre. Ah? Gusto kong sabihin, may talento, maurag sa debate, maurag sa dakul na bagay pag-abot sa relaban sa korte. Ah? Yan ang pagkasabot niya to. Pero, iguanin mga nagapot, natangayatan mga abogado ngayon ni BP, gari ngayon mga kurubinum pa, mga tutoy-tutoy. Sabi nga ni kayan ang terminong ginamit, mga rookie. Kumpara ngaya kan mga abogado duman sa prosecution, Arog Kidilima, Chel Jokno, Ligutan, isa pa sa mga private prosecutor duman, Dilima, mga kuan na ngayon, mga batikan, mga bitirano na, kumbaga sa gira, battle-tested na ng mga abogado yan. Kumbaga, gulpi ng trial ang inagihan kan mga yan, gulpi ng mga kaso, etc. Sabi man kan ibang mga obserbasyon and speculative na kumbaga paka riparo na baad ngaya daing nakuko ang mga maray na klaseng abogado, especially ngaya sa mga pigapod na di kampanilya, tabaad ngaya kung siyempre ngaya baad naglilikay, enot nagkukontinuar, ikaduwa, pwedeng sa iling ninda, tagilid ang laban kan Vice Presidente. So may mga siring po kaya na mga obserbasyon, which is sa iling ko, gari, baka totoo man, baka arani sa katotohanan, dahi daw. Tako na limbawa, baga ngaya, inibako sa na dyan sa impeachment, ano, halimbawa, gaya may particular na kaso, ngaya, halimbawa, murder. Ang sarong tao, sarong persona, ako ngaya abogado, di ko kung ano niya ako na ngaya ako ang magdepensa sa iya. Ha? Ngunyan, siyempre kung ako man ang kung ano niyang abogado, enot na enot siguro, ang gigibuhon ko, medyo aramon ko muna ang background and ano talaga ang mga posibleng circumstansya kan kaso. Takon sa iling ko, medyo talagang masakit idepensa. Naturalmente, igwa ka manin siguro reservation dyan na umatras ka. I don't know kung sa mga abogado pwede kang magsayuma na kung kuanong kang counsel, kansarong kliyente, kansarong alimbawa may kaso, kung pwede ka magsayuma. Inda, day ko sigurado. Pero baka igwang mga siring po kaya na nangyari na kung baga sailing ninda tagilid ang laban, dahil ka na
masayuma ka na, mahanap ka na kung anong rason, na abo mo, simple abo mo. Tainot na inot, siguro sa iling mo nga ni tagilid ang laban, dahil kaya, and magsala pati ang sa imong karir o ang sa imong pangaran, madanyaran pa. O, kaya kumbaga naglikay na sana, naglilikay, dahil daw. So may mga siring po kaya ng mga obserbasyon, ano, which is hiling ko gari valido. Ah, ta gulpi po ang nag, kumbaga sa anum na aldaw na na impeachment trial, last week tulong aldaw, Lunes sa good Miyerkules, and then this week po kan Lunes sa good kasudma. Ah, nailing dito to so pinakauring bakbakan kasudma, ako garing dahil ko na natapos, pero part kan so oral argument, ah, enot si Chil Jokno, pagkatapos sinunda ni Michael Pua, na pigkakantsawan pa nga ni, gari ngaya, baan ngaya bako ng laptop ang ibatikal siya, baan ngaya so desktop na. Ako, grabe man, ano. Ah? Oh. Tayo baga kaya itong mga nagbutuang isyo, na gari nabaldi da ang vice presidente, binatikal ning laptop so abogado, and ang pigsasabi nga ni sa blind item, jata si Mike Pua. Oh. Saka si Mike Pua nga ni da, may mga obserbasyon pa na gari kuta na habu man, kundi day gayud makasayuma, ta alam mo na, iguanin mga rason na day siya makasayuma, tabaad kung ngaya gibuhon na testigo kang prosecution. Kaya wala ngaya siyang choice, dumana sana siya sa dipinsa. O ikaw mga siring po kaya na eh. Kumbaga kita nag-obserbar bako sana during the trial, but an mag-ibong nalado. Medyo nag-iisip man ang gadbaga. Iguaning mga nag-siring ko kaya na medyo nag-iisip, tanatataarong kaya ang mga abogado ni Vice President na kung tutuson ngaya, kaya niya man na magkuakan so talagang, so pigsasabi nga ng mga dikampanilyang abogado, kalakol dyan, na mga matitinding abogado. Ha? Pero nata ngayata ang mga abogado, so mga tutoy-tutoy pa, mga baguhan, sabi nga ni Ken Ruki, kumpara sa mga Batikano ng abogado, Laila De Lima, Chel Jokno, Ligutan, sa iba dyan, no, na mga nasa prosecution team. So saro yan sa mga hurup-hurup, duman sa mga nag-obserbar, kay ni pong daralaga na ini. Ta medyo kasudma, gari ngaya sulaban, mismatch, matindi ngaya itong mga tirada ni Chil Jokno, kumpara ngaya kan so argumento man ni Mike Pua, na ngaya fishing expedition ngaya yung kan prosecution. Oh. So, iyan, mga obserbasyon man sa natabi, hindi sa nagpapalagos na impeachment trial, kaya bangan pa so mga nagdadalan arog sa tuya na audience man sana sa proceedings na ini, dahil maibitaran kan iba na mag-score, kumbaga gari basketball o nakashoot digdi 1-0. Kaya gari an score ngon yan, gari lamang an prosecution kontra sa depensa, tada ipadamang da nakakasaro. Duman sa inot ngayang testigo, sa ito, Kalilum. 1-0 duman. Pag-abot naman niya ki Lutok, 2-0 na. So pantulo, taday pa man pantulong testigo, takuta na nga niya, pigaabangan ko si Suley Calupes, dahil na dato ito papa-atindiron, dahil na da papa-aparisiron. Tapos na, sufficient na daso na kakaputan ng mga ebidensya, and pusog ang tindog kan deep kanan kan prosecution. So anpig urulayan kasudma, kun mapaluas o dai aning subpina an impeachment court, natangarig i-compel an BIR, AMLAC, na ipaluwas ang mga records ninda. May kinaraman tabi sa yaman, business and iba pa na mga records,
yaman lalong-lalo na kan mag-agom naman Scarpio saka Vice President Sara Duterte. O kaya makuan ini, makaabang-abang ini sa next week, sa Lunes. And then apura kayan, digdi po sa pagtistigo man ni Melvin Matibag, chief kan NBI, na may kuan pa, may kawing-kawing pang issue about sa sabi investigasyon man digdi po kay ano ne kay Senator Peter Cayetano. Ta may mga irregularidad man da ining na committee do man sa pag-host kang Pilipinas kan 2019 SEA Games. Ta duman pa sa nangay sa cauldron garingaya sobra mang kamahal. Ah, dolyar ang presyo, biro-biron mo ngayang 50 million pesos.